0: Oras na ito mga katropa, oy, alas 8:09 na.
1: Bullseye!
0: Ibahina ato ka ninyo sa Santong na Plaza Coffee Mix.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato na nang isgutan gamay mga kagilaan.
2: Oo. Oh.
0: Karibang dapat bang limitahan sa Senado ang taas nga lalis sa mga abogado sa impeachment trial aron makatipid og pundong na ito ang nasod?
1: Bullseye!
3: Nalagasto gina kayo?
0: Gasto ba ng impeachment to? Tungkol mong dili? Unsa din ang aircon igamit niya sunod sa plenary?
2: Ah.
0: Wala na, di na nang kaganar!
1: Bullseye! Bullseye!
3: Ano ba? Karang loyo sa mong sigutanan, nagpabilin niya po ng mas dako nga problema.
0: Yan. Sinyas lang di ang katropang Riha kung ano sila. Human sa tulukad daw katropang Chris nga pagdungog.
2: Mm.
0: Niabot yun sa halos sa siyam ka oras ha, kada dungog.
2: Okay.
0: Ng mga testimonya sa testigo, prosecution, din gipakita, napay mga viral video ni BP Sara Duterte's Facebook. Isip ko sa kabugado, gitawag nga, kumbaga, walay na kong issue kung doon na may video o siya ba ang misulti? Wa may issue diha.
2: Oo.
0: So kumbaga, ang tulog ka, isa kasimana, nagkalas yun ang kuras.
3: Gani man.
0: Kaya naman, dito sila nag-focus sa prosecution team, sa Matol Parisel Panilo, dito nag-focus ba?
2: Mm-hmm.
0: Sa katong video nga ano, gipakita, which is wa man itong gideny sa ni BP Sara. Daabag yun nahitabo nga Zoom meeting that time.
2: Mm-hmm.
0: Dapat to ang gipresentan ni mga prosecution, ha? Naabay nakahibaw kung daabag yung tinuod nga gikontak ang ikaduhang pangulo nga mupatay
3: sa pangulo.
0: Kabala naman yung ka sa mga Duterte, it's always an hyperbole ang mga istorya.
2: Mm.
0: Di ba?
3: Aw, oh, sa ilahang amahan palang daan.
0: Nya, unsa pagkasulod ni adto sa high crimes katrupang Chris o bang pang-impeachable offenses, ubos sa atong konstitusyon, mo na mga pangutana karon nga nagapanggawas di sa social media. So, dili pa igo ang ninala mga katrupa o impresyon o opinion sa publiko tungod kay sa impeachment, sama sa bisan unsang legal nga proseso sa korte, ang ebidensya magyud gihapon dapat ang mupatigbabaw.
2: Okay.
0: Bisan pa man, kung ang pikas kampo, panig mo angkon nga ila, kining first set sama sa tennis, layo pa sa biyahe mga katrupa, dagkan pa mga testigo kuno, mas dagkan mga dokumento, ang kinahanglan nga ilabay sa Senado.
2: Na.
0: So, kanin pagpresenta ni ning NBI agent para sa kwa, it's a waste of time.
4: Atay.
3: English na to. Sayang nato.
0: Ano, oy mo, nag-English na to.
4: Atay.
3: Bitaw, samtang na padahin kining nagkataas usab ang gastos ta sa atong katawhan ba alang sa security operation, documentation o technical support sa impeachment court. Natural lang mangutana mga nagabayad og buhis kun nagamit ba og tarong ang ilang kwarta. Ilang binanga namatigdan ang naghingapin ng mga manifestations, taas nga preliminary statements o mga objections nga mas taas pa sa ang eksperyensya kaysa sa legal nga basihan ini. Ang maong mga lalis, dili ebidensya o dili automatikong puntos, mga dako ang papel sa presiding officer sa pagkontrolar ni ini aron nga mapaspas ang dagan sa korte. Sa katapusan, di lang ang kapalaran ni BP Sara Duterte nakataya din eh. Kundili ang katakos mismo sa Senado sa pagpahigayon o paspas makatarunganon o kanabang maingon nato nga masinop nga pagtaral.
0: Mm.
3: Tungod kay niining maong kaso ang sistema sa katarungan sa nasod ang dungan nga gihukman sa publiko.
0: Lalibang ka ng tulukad daw, karipo ka to ang Senate presiding officer si Senator Judge sa Justice Escudero, di naman sa pagkong sa mga katropa ako girahan po ko siyang pagdala. Pero katulang ang sipiat gitugutan ang mga diri na konektado sa pagpresentar sa ebidensya.
3: Gani man.
0: Katulang mga, kung si Sal Panilo pa, ang second term niya, kalimot na mo, hinumidruwa lagi ba?
3: Ang kwan magandang ito kasi...
0: Murag salida ba? Muna gusto niyang ipagawas. Ano bang nahimo naman nung tao ng publication lang sa badiya? O pagpasikat sa mga bukada?
3: Actually, kung wala lang tugitugdan ni Chief Escudero, murag makatutok yun dito sa dapat hisgutan. Kaya kung wala man ay objection ang

0: yun, kinahanglan nato ang kamatuuran, kinahanglan nato ang mabal-an nato kung unsa bagi opinion sa katawhan, nganong diliigo ang pagduda, mga impresyon, opinion sa publiko aron nga makumbikto ang usa ka opisyal sa impeachment.
1: Tunod!
0: Dapat i-identify og sakto kada bang i-validate og sakto kay nag-impeachment na mo diha. Murag hulugon lang ninyo og kanang pasundayag. Dili mo guna maugod. Kumbaga, klaro ba nga walay patbanulingan nga klaro ang impeachment kay bisag dili na lalison, lalison pagyapon.
1: Bago gani, pangutana na to sa prosecution, nakatabang ba ang testimonya sa unang testigo ninyo? Aron mapaligo lang inyong kaso? Ako, ordinaryo ra mangyud ng taong ko, pero ako, nagkatanaw-tanaw mo po ko mga kaso-kaso gino. Sa tinuod lang, di ba ko abogado? Pero, tanaw na ako, di kinitaon mo makatabang.
2: Atay.
0: Di kalas-kalasalan yung kwarta sa gobyerno.
1: Samot ka siguro, gitugutan ang duha ka oras o kape nga pag-play ni Anto na nasamot na gano'ng taon.
0: Hindi mo maulaw. Kami diris Mindanao, nahanapoy laing kalamida na mong iatubang mo. Niya, kamo niya, impeachment lang gihapon mo naon sa mo, mga manhid.
1: Nga, karon mo pagawas mo sa yung press con, mga katropa, nga first set palang kuno ka na.
0: So sa ato pa, napay laing set nga lauman sa katawan, magsayang-sayang na putos pundok.
1: Nga, ang sabay, ang pangutana karon nakadaog ka mo sa first set. Arana. Wala man mo yung napamatundan sa first set ninyo, so pildido ka mo. Wa man ninyo napamatundan nga adunay connection sa impeachable offense nga gibuhat ni Bibisara ang inyong gihimo. Di ba? Kay wala man gikwestiyon ang authentication. Aminado man ang kadaghanan nga naagi na hitabo nga Zoom meeting.
2: Atay.
0: Oh, dili pag yun ito insakto ni ay.
1: Di ba? Araba ka na bang ato ama ng kwarta katrupang Chris, kita may nagbayad ka napalit na ito ka ng ato ang kauno na ama ng buhis. So di mo pwede makasulti sa mga nga may gabayad o buhis. Ultimo nga mga pobre mga kagilaan gabayan buwis kay kada palit na mong bugas, kada palit na mong pagkaon, kada patubin na mo sa mong motorsiklo na ay buhis sa among ginabayran.
2: Atay.
0: Di lang sa mag-unsa ba, di mo malain diha nga mo istorya mi diri nga nagkalas-kalas mo sa kwarta. Kaya nga naman, dapat ginatanaw ninyo unsa ba ang mas pinaka-importante, ang nagutom nga katawhan, nag-antos sa inflation nga katawhan kaysa sa impeachment. Nga mahimo nga walay value ang inyong ginabuhat kay kami wala na milabot nga ma-impeach bang ni ikaduhang pangulo, gigutom mi karon naamis kalamidad. Maunta ang inyong giuna, gitagaan ninyo priority ba unsa ang pinakalist nga agikinahanglan sa inyong constituent, knowing nga kadang kwartahan nga gispend ninyo kung gitabang pa na ninyo diri sa mua, gitabang sa mga nano, ito nalubong yung taon dito sa Kumalapatan, no?
1: Tunod. Di ba? Huwag man tayong problema, magtaral mo, pero unta, mga senator judges, ha? Di na ninyo tugutan ang dili questionable nga mga ipresenta sa prosecution.
0: Correct.
1: Ang inyong tugutan, kata mga questionable sa depensa.
0: Oo.
1: Oh. Naabag yun, nga nangitabong pag-hire, og mo patay. Kang First Lady, kang Presidente, o kang Speaker Romualdez. Naabag yun, wala. Naabag mo yung napamatundan. Ngayon na na. Kaya ang burden of proof na sa prosecution.
0: Tinood.
1: Diba?
0: Ginahanglan lang nga maging ang direction ba? Bantayin ninyo ang kung mukonsume bag oras nga naamoy makuha diha ang resulta or mukonsume lang mag oras kay ginisinyo ninyo nga padugayon aron mahimong nga samok para sa katawan. Imbis kay makatabang, nagsamok-samok na hinoo mo, nagdugang-dugang mo, kabugat sa among dugan.
1: Yan, napay mga abogado, diha ninyo nga nag-grandstanding na lamang tao na, yun sabi niya paggamit sa pipila ka personalidad sa mong higayon. Alang sa politikanong posibilidad.
0: Na.
1: Soundbite sa media. Kamu, tanawar ko niyo social media, karon kamu rin gibilawangan ba?
2: Atay.
0: Siyempre, di ba nakalimutan na ito nga.
1: Mga tao, nga, kabaluta nga, misik kami, misik naglisod kami, kaya gapo na mong mubuhat og memes.
0: O kanang-kanang ginatawag na ito nga, highly politicized environment. Ang risko sa mga diskusyon, musangpot sa kanang binahinanay o gagkampihanay, imbis nga masusing pagtuki sa mga balaod o ebidensya.
1: Tinood!
0: Mo man na dapat, good. Tanawon ang ebidensya, unsa disultis balaod, kung unsa, kung nakasayop bag yun, kung naabag yun, pakyas, nya kung naabay argumento wala.
1: So unang adlaw pa lang katrupang Chris kining prosecution ba? Pati ang Tacloban City at Tacloban ato itabo atong bata. Giapil pa noon

0: Entonces, para cuando no sabes coleccionar tus impeachment, en el dapat, karang impeachment, court, ha? Gibuhat na unang adlaw pa lang pagpresenta dapat sa mga ebidensya kung impeachable ba ang inyong reklamo o dili, kay para ang depensa, makadepensa sila. Kung sa may ginipensahan ka sa depensa mga kagalaan, huwaman!
1: Walay argumento, gani. Kung walay argumento, walay kaso. Kung walay kaso, nga, naabot na impeachment.
0: Abala mo, asa na padulong ang depensa? Sa kredibilidad. Di ba? Unsa ang kredibilidad sa inyong witness? Which is dapat, di na pununta itong giskutan, pero unsaon man pagdepensa sa kaning defense team ni BP Sara, kung wama mo gilatag na konektado sa Article 4, o di karon, nakalamang na noon ang depensa, kay gipangutan na karon ang kredibilidad din ng NBI agent. Nga karon, aduna na nagagawas ng perte patong-patong madeng kaso din ng tawhana.
2: Atay.
1: O, di ba?
0: O, muna, excited ko karon alas dos. Kay base ko niyag, i-open ni karon sa depensa, kani mga kaso ni anang inyong gipatindog di sa witness stand.
2: Atay.
0: Di, mawata na nung kredibilidad na unsa. Yun sa pagunahuna ng klase mga prosecutor di gusto makaanin yung tangdanong si Inday Sara, pagbuhat mo nung linggon nga kaso.
2: Atay.
1: Murag kwan ba? Kada ilang witness, murag ibato bang dito sa kadang witness stand, murag yubuag si Nina?
0: Murag ba kadang gikasuan nyo sa ordinaryong tao ba nga nahulog na ang lubi, gikuha, gipasangin lang nga gikawat. Dito ba nahulog na siya itong karan? Orkana ba? Unsa? For example, na lubi nahulog. O, pangatundan ba yun dapat ninyo, giun sa paghulog sa lubi?
2: Atay.
0: Pero si maabot taglinog ni Ana.
1: ang ato lang mga taga-kuan ba? Kining mga taga-senado, kining prosekusyon, una-unaan ninyo ang katawang Pilipino is very at nagahuna-huna ba sa sitwasyon gawas anang inyong impeachment nga ginalatag nagahuna-huna sa miunsaon na mo pag-survive aning kalamiti manang mo mahulog nga kung dili gani valuable ang inyong ginipresenta mahulog yung wa mo'y pulos wala mo'y value. Sayangan lang sa panahon nga gitagaan mo diya o kay gayunan with all the resources from the government o niya inyurang sayangan. Masawayan mo eh, bisag kinsa naman inyong buhatan rin nga.
0: Wala pa katropang Ray? Na. Fish kill.
1: Kinsa kayo nagpatay ay na?
0: Nagpatay ni sa oxygen.
2: Atay.
0: Sa yanin ay fish kill mga katropang, kulang og oxygen.
1: Oo, ana, oo.
0: Ang kulang, wa ka ginhawa ang isda sa ilalong.
1: Butangan, nag-irator.
0: Kana lang.
3: Sarangani.
0: Oy!
1: Ay, padungog ni, padungog ni.
0: Ka sarangani nga atin sa Liksibo man tawon ni. Eh. Ay, nako.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kisay report, nana sa inya. Katropang correspondent. Ay, tanawa lagi, wala na kandimao.
2: Atay.
0: Student correspondent katropang Valerie Serio. Kaya siya balita mga katropa. A fish kill sa Lake Cebu, imbestigahan. At ang sayo ng dugang detalye nini katropang Valle Ibona.
3: Live report.
4: Katropang Chris o katropang Ruel, gipaubos karon ang hugot nga pag-monitor sa mga lokal nga otoridad ang sitwasyon sa Lake Cebu. Human makumpirmahan nga miabot na sa tulo ka barangay ang naapektuhan sa nagapadayong kemuhong o kamahong o mas iladong fish kill sa maong lungsod. Gibutyag ni Lake Cebu Lake Warden Jose Rudy Muico na sayran nga gawas sa barangay poblasyon na talasad usab ang maong insidente sa barangay Bakdulong o barangay Tikonel. Espesipiko usab nga naigo ang pipila ka bahin sa Lot 70, Isla Tebenwu o Isla Tibuwaw. Matod nila ang maong kamahong resulta sa nasinatian nga dili maayong panahon o ang sunod-sunod nga pag-ulan sa lugar. Kini ang nahimong hinungdan sa kalit nga pag-ubos sa dissolved oxygen o ang level sa hangin diha sa tubig nga maoy gikamatay sa mga isda. Iklaro sab ni Warden Muico nga sa pagkakaron anapa sa minimal o gamay pa ang epekto ni ini. Apan nagpahadlok kini sa mga residente tungod kay posible pa kining muda kung padayon gihapon ang pag-ulan sa maong lugar.
1: Katropang Bal, mga pila ka ang kandidat ani kung walay ba na bana o pila ay damyos aning fish kill?
0: Dapat ay datos diha.
4: Wala nila gikumpirma katropang Chris o katropang Ruel. kantidad sa initial nga Daniel

0: apan apan giklaro ni warden mo epektuhan ni ini aron mudaghan pa ang o magpadayon pa ang pag-ulan.
1: So ang kinatudlo nga kadaot rason nga nagkulang ko oxygen ang dili maayong panahon nato katropang Valerie.
0: Opo, katropang Chris o katropang Ruel.
1: Sige, opo. Ang dango na nato di kinag-upo naman ka. Mura natin angkol ani o ka lulo.
2: Okay. Yes, katropang Val.
1: Parayan, katropang Val.
0: Aron masalbaran ilang puhunan o dilihing pit nga malugi daling nagpahigayon og emergency harvest o hinalian nga pag-ani sa ilang mga produkto ang mga fish cage owners ni atong Hulyo G hangtod Hulyo 11 ning kasamtangang tuig. Tungod niini na matikdan ang kalit nga pagbaha sa mga baratong tilapia sa daplin sa kalsada sa barangay poblasyon. Gidagsa kini sa mga pumapalit tungod kay mius-us ang presyo niini hangtod sa 100 hangtod 160 matag kilo depende sa gidakon sa isda mata katropang Ruel o katropang Chris.
1: Ah, tingkaon ba kag kanang tilapia katropang Bal?
0: Oo, katropang Ruel, maura pud akong isda nga ginakaon.
1: Ano ba? Di ka man kaaborot, budburon?
0: Wala. Mao na ko paborito nga isda.
1: Wow.
2: Riya sa sukong anak ni.
1: Okay, sige. Salamat sa report katropang Bal, pero bago takabunyan. Tilapia. Asa man mong dapita ron?
0: Naami karon dere atbang sa barangay hall lun mas na malapatan na.
1: Oh, kumusta ang ano da? Kumusta ang ato ang weather diha? Dagkom ba? Init-init ba? O ulan ga-action na magtaligsik wa pa?
0: Kasamtangan ano man kanang
1: dagkom.
0: Na may init man pero wala mi kabalo kung mudagkom ba unya o ulan ba unya.
1: Sige, salamat sa report katropang Valerie Serio. Katawa mo rin, katawa. Ginapakatawa kang katropang Philip, di ba?
2: Pwede na, para pwede sa, na.
0: Para sa healthy body of strong immunity, tumar na sa Santo Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong student correspondent, katropang Valerie Serio, at FMU.
3: Live report.
2: Ano yun?
1: Kabalo ko sa feeling ni Ning Bataa ba?
2: Oo, parihan itong una-una itong report ba?
1: Pero nag-tugdug-tugdug-tugdug-tugdug. Eh, basta kulbaan ka. Hindi na kang kabalo sa simple pangutana. Hindi ko katumag normal na siya.
2: Oo, normal.
1: Sabotable na.
2: Oo. Pero gwapo ang audio. Nindot ang delivery.
1: Oo, nindot. So, congratulations sa Valerie. Serio, kisay mo sunod mo live. Diya, dali sa Bulls Ayman.
4: Okay.
2: Sunod, ano si kisay ganyan nabilin diya. Kanang tagaglan.
1: Naka-live naman sa'yo mga si ano, no? Si Romilin. Naka-live na. Si...
2: Diri lang sa
1: buwa. Si ano? Si Jan Bravo. Jan Bravo, naka-live na po. Pero dari sa Bursa, iwa pa.
4: Okay.
1: Ugma, gusto na ko si Jan Bravo.
2: Kada.
1: Sa Merkules, si Romilin.
2: Romilin. Bago mahuman.
1: Kay Kutob na naman sila Merkules, mubabay na sila.
4: Okay.
1: Tama ba ko? Merkules, ano mataman? Hindi pa ba?
2: Napay, next week pa?
1: Napay sa kasibana. Ato lang karoon.
3: Bullseye!
1: Yan!
3: Bullseye!
1: Alas 8.29, ang atong oras mga katropa. Atong pagbalik, atong iskuta ni mga kadali. Kaling hybrid nga agma. Paspasanta lang ni katropang Chris, kinikabahin. Atong kaninyo sa Santo Plus, Coffee Mix.

0: mas mo aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care, modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: X FM.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usang ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho, unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: X FM.
4: Exciting!
5: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
6: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, huwag ako dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
8: Santon Plus Gold,
7: mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: X-FM.
10: A violation of Republic Act Number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
11: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
12: Ha? Christmas tree ug lansang?
11: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
13: Exciting!
1: X FM.

0: oras ato, alas 8:35 na. Ay, darita karon mga kaigalaan. Sa pag-iskot nato niining AGMA 2026 nga gi-postpone na pod ko to August 1. Ay. 2026.
1: Oy, Kapang Ruel, bago na yung talan, ako sa dahing pasubo sa pamilya ni Eldon Olarte. Okay, kumpirmado gyud namatay sa ito na kalabayang adlaw tungod lagi kay nakurintihan. Wala nga pasubo na ito nga sa pamilya. Kung nga ito sa mga kaila, pasubo na mo nga nahitabo gyud ning panaw sa kinabuhi si Eldon Olarte. Gikan ka na sa itong mga kasaligang tinubdan nga kumulagi ning nag-tapping siya kuryente mo ito nga nakuryentehan gyud.

0: Salton Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago!
4: Na-diagnose ko nga kulang sa vitamin D. Nasulbad rani sa pagsigi na kong tumar sa Premium D3. Epektibo ka ayos, sir. Busa, pag Premium D3 na pod mo.
3: Mas ipagusog, mas ipepektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Inakapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Mabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at kamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
1: XFM.
10: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
11: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas 9:05 na sa muntad.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro sa mga nag-unang balita.

0: Luzon, Visayas, at Mindanao, mga katropa, happy morning, Monday! Baliktad daw. Tanawa. Happy Monday morning kaninyong tanan. Welcome na usab mga katropa sa itong pagpanag-ubanig programang Sentro. Sentros mga balita, Sentros komentaryo, Sentros kabaturan. Taman kita, alas 10 buntag mga igala, iniwag kauban katropang Ivan Polonan. Sentro. O siyempre natay kauban dito sa Picas side mga katropa. Atong sparring partner karong buntaga mga higala na ako'y partner karon. O pakilala na.
1: Mayong buntag, Jensen.
0: Kuya, grada. good morning, katropang Godwin. Paila-ila sabi o timbaya dia sa imong mga katropa dia.
1: Ay ka na, mga taga-Lanton din ha. Kamusta ka mo dira sa Lanton?
0: Taga-Lanton yun na apopong. Oy, di ba yan itong mga katropa din? Labi na sa Tibok, Dakbayan, sa Jensen o Sarangani, katropang Godwin. Oh, itimbaya, igrit ba? Igrit.
1: Ay, kamusta mo dira sa Jensen? Kamodra.
0: Nakakaon na ka?
1: Nakakaon na, sir.
0: Ayon po tayo sa itong mga katropa, ha? Ilabi na sa Tibok Dakbayan sa Jensen, ilabi pa sa mga taga-Pulomulok. May dayad nga aga sa inyong nga tanandera. Kamusta kamo subong nga mga tinion? Ilabi pa sa mga katropa na dito nato diya sa may Sarangani Province. Ilabi na katong mga nakasinati o medyo digid maayong erabang kaimtang karon katropang Godwin. Bot nakasabay ka dito sa may Balapatan?
1: Oh, sabay ko dito, sir. Sabay mo sa Per Philip.
0: Ya, kamusta man ang imuhang kuan dito, ang kahimtang dito?
1: Grabe jud kalisod, sir. Kita jud di mo dito ang kalisod sa tao.
0: Oo.
1: Labi na kanang mga labi na kay mga kanang kinahanglan ng tao dito.
0: Oo. Mga panimalay, syempre.
1: Mga panimalay,
0: guba, no?
1: Ato labi na tong mga na landslidean, grabe ka edit to.
0: Agoy ka. Atong mga natabunan, sige lang, kaya ato nang pagtaganog pagtaga diri sa atong pagpanaguban mga katropa sa programang Sentro, syempre programang Sentro. Atong kanato mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Syempre gipangunahan kada mga katropa sa Sunthorn Plus Gold, Sunthorn Plus Herbal Capsule, Sunthorn Gold Coffee Mix, Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Herbal Tea, Sunthorn Plus Herbal Oil, Sunthorn Vitamin C. Ugon sa pa katropang Godwin.
1: Sunthorn Herbal Tea, Sunthorn Herbal Oil, Sunthorn Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin, Sunthorn Soap, Premium D3 Soft Gel, Premium D3 Soft Gel Coffee Mix, Vision X Plus.
0: Og syempre ang Cess the Pain mga katropa. Karabotaga, ubay-ubay ka mga balita ang atong pagkataganog igong pagtaga din mismo sa atong programang Sentro mga katropa. At usang ginatimbaya og assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh mga igsunan atong mga Muslim, ganman sa mga igsunan atong mga blaan, few fluffus digamo. Og sa tanang maabtan sa atong pagsibya via 95.9 megahertz dial sa inyong mga radio sa FM radios, XFM Jensen kana mga katropa. Og live na usab kita pinaagi sa ato ang Facebook page XFM 95.9 General Sado City. Og sa atong YouTube channel ang XFM Jensen TV mga katropa. Sa wala paglangan mga kaigalaan, anin ang mga headlines sa mga nagunang balita. Headlines. Sa mga nagunang headlines sa mga balita, karong buntaga mga katropa. Entertainment magician patay, human nga ma-hit and run sa Pulomulok, South Cotabato.
1: Impeachment trial ni VP Sara Duterte magpadayon karong adlawa. Opisyal sa NBI isunod nga testigo.
0: Samtang sa lain pang mga balita karong buntaga mga katropa, lalaki gipusil. Naliman ka gipusil mga katropa sa iyang suod nga igala dito sa May Davao City. Ang hinungdan, ang giingong pagpanghilo sa Iro.
1: Iran gipadala nga magpagpangatake sa mga estado sa Gulfo human sa strike sa US. Strait of Hormuz gisiradaan.
0: Okay, palapdan dahil sa Iran mga katropa ang pagpangatake dito sa may mga estado sa Gulf region. Ato nang atangan detalye ni ana mga katropa unya. Samtang sa lain pa mga balita, 9 anyos gabatang babae lakip sa unom ka namatay sa 11 pagpangatake sa Israel sa Gaza. Headline. At ang iyong mga katropa, mga nagunang balita, itunol ka na ito, gikan sa itong mga field reporter karong buntaga. Kaba na ito diyan si katropa ang Philip Oligario, ingon man ang ato mga student correspondents, gikan sa Ramon Magsaysay Memorial Colleges. Centro. Oras mga katropa, 9:11 na sa buntaga. Oras mga katropa, at ganito siyempre sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. At mga news headlines, mga igala, mga katropa, at usap ka nato sa Sunthone Gold Coffee Mix. Kining Sunthone Gold Coffee Mix, katropang Godwin. Balokang, kung makatilaw lang lagi ka ani, I know wala pa ka nakatilaw ani, but I suggest nga mutilaw gud ka ani. Ah, mga katropa, kaya nga naman, kining kape, katropang Godwin, ubay-ubay ang gahom ani, ah, gahom nga makapahimsog sa atong panglawas, o gahom nga makapagwapa o makapagwapo sa atong mga pamanis. Kaya nga naman, ang Sunthone Gold Coffee Mix, mga katropa, puno sa mga herbal ingredients, sama si mangosteen, kamunggay, inubanan mga katropa sa garlic extract. O niya, safe pagyunig ka, katropang Godwin, dito karon siya ba kaigsuna na itong adunay diabetes. Doon na kay mga kaila diya nga diabetic ng mga kwan, ng mga pasyente.
1: Sa karon sir, wala gito yung kailangan.
0: O kung doon na kay kaila, gani diya nga kwan, kanabang diabetic patients. I recommend mga igalay, labi na kung mahiligon yun sa kape, katropang Godwin, imong isuggest, imong i-recommend kining Sunthone Gold Coffee Mix. Kaya naman, ang pampatam is niini natural. Stevia ang gigamit niini mga katropa. Kunya dugangan pag yun mga katropa niining garlic extract, mga tabang ni sa paglikay sa high blood. Ang ahos ba? Ang ahos. Di ba? Abi na ito ka na bang lamas-lamas lang na, di ba? But ang ahos dahil katropang Godwin, makatabang ka na sa pagpakunhod sa risgo nga kita makaangkod og hypertension o kung high blood. E kanang high blood, pwede nang musangko sa stroke o kung mas lala pa nga balatian. O niya, dugangan pagin mga igala nining collagen o glutathione. Nindot kayo niya sa itong mga kaigsunan nga very beauty conscious. Ang katropang Godwin, inahanglan ninyo mga katropa ha. Oh, sa mga katropa na ito niya nga health conscious o beauty conscious, ang kape nga para ninyo, Sunthone Gold Coffee Mix. Papalik na sa mga butika ngon man, Shopee o Lazada. Ivan Polona, Sentro. Sa mga nagunang balita, karong buntaga, mga kaigalaan, mga katropa. Sentro. Unahon na ito, katropang Godwin, kining naitabo nga aksidente. Diya, sabay bahin sa Pulumulok, South Cotabato. Italiwala manggod sa gilusad nga manhunt operation sa kapulisan nato nahimong dead on arrival dito sa may Pulumulok General Hospital kining usa ka lalaki o malagi mabiktima sa hit and run kagabi ikini Hulyo 12 sa may bahin sa Purok 1 Barangay Pulo Pulumulok South Cotabato. O niya giila sa Pulumulok Municipal Police Station mga katropa ang biktima nga si Jeffrey Espina Protasio, 36 anyos, usa ka entertainment magician o residente matud pa sa Barangay Upper Clinan sa nasampit nga lungsod. Unya sa inisyal nga imbestigasyon mga katropa sa traffic section na sayran nga naglakaw ang biktima sa kilid sa Barangay Road sa diyang kalit kining gidaro matud pa sa usa ka puting SUV nga nagbaton sa plate number nga NDK 6235 nagbaton sa plate

0: samtang paspas nga ni Sibat kining mausak kinan paingon matud pas directions Barangay Landan Pulumulok Sentro. Lawagan karon katropa ang mga awtoridad driver og kini laging tag-iya mga igala sa SUV nga mo surrender na sa ilang kaugalingon samtang padayon pa ang pagsusi mga katropa sa mga CCTV cameras mong lugar Sentro. Ining naitabo dito katropang Godwin medyo masubo-subo ni ilabi na sa pamilya ni di ba? Say usamay masulti nimo dito sa kwan katropang Godwin ining inibang nag hit and run ining mong biktima nga wa gid intaw ni hunong
1: grabe gid kayo nang karang anak sir no katropa no kay kailangan gid na kanang i hatagan og kustisya ang kanang namatayan
0: sakto
1: kay kung iyan naman lang nga grabe kayo magpadagat og sakyanan niya may nabanggaan tapos wala matagat ng kustisya na matyan kaloy kayo karon kay labi nag may pamilya ni mga ano na matyan
0: wa punta kabalo kung pilay anak ani kay tropang Godwin doon ni ginabuhi di ba
1: okay.
0: Trabaho do ani kay kuan ka ng entertainment magician labi tong nag magic magic
1: labi nagdagana nagnapalipay nga tao mga
0: mao.
1: Bata
0: mao
1: tapos kuan lang kinabuhi tapos ano na di ay
0: mao. Muna ha, panawagan na to, mga katropa dito sa driver nga naka-hit and run, nining maong biktima, kung saan ka man ngayon, wag ka nang managu.
2: Atay.
0: Anong birada diya. Kung saan ka man ngayon, sigurado, pangitaon gapon ka ha. Mas maayo na lang siya na mismo mag-volunteer nga mag-surrender mga katropa. Katropang Godwin, kaya parang kahit paano ma, mamasabutan ba nila diya? O sa ba, madunggan po lang iyang side bitaw? Anong ni Sibat Mangka?
3: Ayun.
0: Tungod ba sa kakulba lang nimo? O sa ba, naakay ginatago? O sa ba? Ano ba, para mapa-team out niya, mapa-klaro niya ang iyang side, mga katropang. Sentro. Siyempre, kuan man yun na, kung wala man yun ni mo gituyo, siguro, kung nalingat ka ba, o sa ba, nakapiyong ka, wag kakakita, mga katropa nga, doon na day tao nga nagalakaw diya sa dalan, mga katropa. Sentro. At least, ma-explain ni mo imong side, no? Pero, mula gini, ato bangon gini mo, matay gabiya ni, mga katropa. Ining si Jeffrey Espina Protasio, mga suking tigpaminaw. Sentro. Nga kanuna gyud ta mag-amping mga katropa ilabi na sa dalan bitaw katropa ang Godwin ilabi na kung nagalakaw ka asa ba ka nagaagi dapit ilabi na diba nagalakaw ka sa dalan nga busy ka ayo asa ka nga side nagalakaw alam mo asa ka gabaktas diri ba ka sa lane nga kanabang sabay ni mo sakyanan o diri ka sa lane nga kasugat ni mo sakyanan
1: kaya ako mag tabok jud ko sir, kinahanglan lang jud nga mo tan-aw ko.
0: Oh, ay lang
1: pag mag-drive
0: normal.
1: Pero pag mag-drive jud ka, kinahanglan nga kanang siyempre ako ga drive lang jud ko, labi na kanang motor. Kinahanglan jud nimo nga tan-awon kanang ang imong side mirror o imong kanang atbang jud nga focus gyud
0: ka. Dapat yan wide lang, wide ang imong panlantaw sa dalan. Dili lang kanabang dira lang ka sa kuan bitaw sa imong direksyon magtan-aw. Labang panalagsa magpasiplat-siplat ka sa kuan. Dili ang liog ang mulingi ha. Ana lang ba kay para makabantay ka. Lingi ka sa likod sa imong side mirror, di ba? Pero kining nahitabo dito sa may Pulumulok, isakyanan maning kuan niya. Gabi-i mong kunin nahitabo katropang Godwin. So, siguro...
1: Ay, kani siguro, sir, dapat ka ng imong kapaspason, mabantayan, yun mo na.
0: Ilabi na dili highway. Kung dili man ng highway, di ba? Kuan lang ka ng kalma-kalma lang. Kalma-kalma lang, padagan diya. Mga katropa, bisan tuod nga, walay kataw-tao ang lugar. Sentro. Di ba?
1: Labi na, iyon sa mong papasan, na siya. Ang imong sakyanan, dili na siya pang racing. Mao nang bagay nga pang paadto asa imong destinasyon. Dili destinasyon kung paadto sa langit.
0: Bitaw. Dapat padulong sa imong destinasyon dres kalibutan o dili sa pikas kinabuhi. Sentro. Lain ba yan? Makikita tag mga disgrasya katropang Godwin nga kanabang namatay gumigan sa mga disgrasya bitaw. Medyo maluoy ito ba sa kahimtang mga katropa. Wala, amping kita mga katropa. Labi na sa mga katrupa na to diya nga

0: Unay nagasakyanan abang asuking tigpaminaw. Ah, amping. Yan. 9:21 in the morning. Sa Pikas Bahin, mga katropa, imuhan ni Birada, katropang Gedwin. Sentro. Unsay mahitabo karong adlawa?
1: Gitakdang ipresentar karong hapon sa House Prosecution Panel ang ilang ikaduhang testigo alang sa pagpadayon sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte diya sa Senado. Testigo karon ang sa karong adlaw nga si Attorney Jeremy Lotok, ang Regional Director sa NBI, BARMM.
0: BARM. NBI BARM.
1: Kinsay mao yung nangulo sa investigasyon kalabot sa giingong bahad sa Vice Presidente batok sa kinabuhi sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa first og sa First Lady Risa Araneta Marcos o kaning House Speaker Martin Romualdez. Excuse me. Gilauman nga palig-unon ni Lutok ang unang testimonya sa kalabot sa katinuod sa video recording ni adtong Nobyembre 2024. Diin giingon ni gibutyag ni Duterte nga doon na siya gikontratang tawo nga mupatay sa mga nahisgutang opisyal kung siya ang unhan og patay. So kato, nagsulod na sa ikaduhang semana sa husay diin giuna ang pagtuki ang Article 4 nga naglambit sa grave threats batok sa Vice Presidente.
2: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Ano na naman kaya ang mangyayari mamaya, katropang Gedwin?
3: Okay.
0: Oh, yun. Muna atong pag-atangan kay ikaduwang ano na eh, ikaduwang siya tawag ani kanang witness nga ilahang i-present mga katropang from NBI and kini usaka regional director from NBI BARM. Abot pa sabot taga Mindanao, katropang Gedwin. Sentro. Morning atong pag-atangan unya mga igala alas 2 na pod sa hapon. Mag-atang-atang na pod kita. Sentro. Mga katropa sa ilang mga kanabang ilang pag taral. Kay kabalo ka 92 days ni katropang Gedwin. Kining impeachment trial batok ang VP Sara Duterte. Sentro. Medyo dugay-dugay pag yun eh. Kaya nga naman, 3 days a week lang eh. Ang pagpahigayon ni ining maong impeachment mga suking tigpaminaw. So, bot pasabot mga igala, dili ni siya straight nga kanabang 3 months o pila ba kay di ba 92 days is 3 months and 2 days, tama ba? But dili na siya ingon nga, halimbawa nagsugod siya karong ano sa ganin nagsugod ni July 6, di ba? Nagsugod ni July 6. Dili siya bot pasabot nga mahuman ni siya August, September. Tama ba? August, September, November. Dili siya pasabot nga. Tama ba? August, September, October.
1: October, sir.
0: Nawala lang sa kalendar yung October. Dili siya pasabot nga. Mahumala siya October katropang Gedwin. So, posible na maabot pa nig next year mga katropang. Magyan pa, makaagi pa taga, malabyan pa nini ang Pasko o bagong tuig. Sa kay mahitabo mga katropa ni mga suging tigpaminaw atangin ninyo niya mga katropa kay unya ang director regional director sa NBI BARM nga si Attorney Jeremy Lotok mga igala ang mamahimong testigo diri karon mga katropa sa nagpadayon nga imbestigasyon kalabutan lagi aning giingong bahad doon ni Vice Presidente Sara Duterte sa kinabuhi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Sentro. Kapitong giingon ni VP Sara sa ilang Zoom meeting man siguro to sa itong classical meeting. Katropang Gedwin niya. Kung wag kayong mag-alala sa aking security. Kumbaga, kasi meron na akong kinausap na tao na sinabihan niya daw na patayin o gikontrata niya patayin sila Bongbong Marco, si Liza Araneta, si Speaker Romualdez kung unahan siya og patay. Sentro. muna ang ato ang pagatutukan unya mga katropa. Banday ni Article 4, pagtuki sa Article 4 ang naglambigit sa grave threats sa batok sa Vice Presidente Sara Duterte mga katropa. Sa atong pagbalik mga suki na mong tigpaminaw at ang ininyo mga report sa tumakobanan Gikans Patrol. Mga giandam nila ng mga balita mga igala alang sa programang Sentro. Siyempre mga katropa, kining mga bahin na atod ka na to sa Sunthone Plus Coffee Mix. Kinilahi na po niya kape katropa ang Godwin. May laigla na ko na si Mua kay para makatil. Murang nakatilaw ng mga ata kasi ni. Natagaan ba takaan ni? Sir. Sunthone Plus Coffee Mix. Kining Sunthone Plus Coffee Mix mga katropa, nindot kay ni sa mga katropa na to niya nga nakasinati o hyper acidity. Dili ka katropa ang Godwin, kinibang nakabati o palpitation inig mga pisila. Dili ang pagpangapi ang problema, kundi dili ang imong kape mga katropa ang ginagamit, ginainom karon. Busa, ayaw ihunong, ayaw iundang ang imong pagpangapi. Ilisi lang ang imong kape. Ilisi sa mas healthy nga kape ang Sunthone Plus Coffee Mix mga katropa. Adunay mangosteen, adunay kamunggay, adunay soya powder. Ining kape mga katropa ang Sunthone Plus Coffee Mix. Mao makatabang kini mga igalas paglikay usab sa diabetes, sa kidney disease, ingon man mga katropa sa high blood pressure. Bisan pa man sa adlaw-adlaw nga paggamit niini, paginom niini, malikayan nato ang mas lala nga mga sakit mga katropa og mapakusog atong immune system. Inom na og Sunthone Plus Coffee Mix. Sa Sunthone Plus Coffee Mix. Nagkakape ka na, ginatambalan ka pa. Mapalit na sa mga butika ingon man Shopee ug Lazada. Kumbali kita mga katropa man lamang sa mga importanteng painumdum. Paliog, standby.
2: Ivan Polona, Sentro.
3: XFM.

0: ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Premium Gatorade, ang bago!
4: Isip taxi driver, irritin ako ang mga pasayro, sir, nga parang safety mo. Ang nigurado dyan ko nga, wala dyan ko yung sakit samtang nag-drive ko. Gamintin dyan ko, Premium Gatorade, aron
3: karmi. Mas pagkasog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Kasi may rasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos o daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: na butika. Vision Next, daghan ang natubangan.
1: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Hi, kwapa kayo ko. Hello, kaplode.
4: Kuring.
3: Ano man kakangka?
4: Ay, nagun na pansin ako ring.
3: Ano man gani?
4: Ay, ingon man gud ang doktor, nalikayan ng itlog. Kay taas og kolesterol.
3: Hala, pansin dala.
5: Ha,

0: oras, mga katropa, alas 9.33 na sa buntag, balik tas programang Sentro. Kauman gyapon katropang Ivan Polonan.
1: O katropang Godwin Solin.
0: Sentro. Siyempre mga katropa, kining maong bahina atod ganato sa Turbo Man Enhancer. Sa mga katropa nato diya nga medyo nagluya na, ilabi na sa mga banda, mga higala nga giing na ni Mrs. nga inutil daw. Grabe man akong paningkamot katropang Ivan, nung giingnan pa man kong inutil. Munang lison diya katropang Godwin, grabe ng paningkamot ni mo, pero para nga ma-provide ni mo sa imong pamilya, ingnan pa kag inutil. Di ba sakit kayo, insulto kayo? Pero dahil ito, ang kulang dahil ato magkatropang imong lambing kay misis. Mag-turbo men, enhancer na mga higala para mapa-improve pa ang inyong performance mga katropa. Ilabi na di askama. Turbo Man Enhancer. Papalit na sa mga butika. Ingal man, ma-order sa Shopee o Lazada.
2: Ivan Polonan.
0: Doon ay report at mga kubanan, gikan sa patrol, taod-taod.
2: Sentro.
0: Atang-atang lang mo mga katropa ha. Samtang sa lain pa mga balita, karong buntaga mga katropa.
2: Sentro.
0: Ario, tungod sa gialigaran nga pagpanghilo, matod pa sa iro mga kagalaan. Intawon, ining usa ka lalaki gipatay, gipusilang.
3: Atay.
0: Gipatay man dayon nimo katropa nga iban. Ang kwan ba ang iro ang gipatay, gihiloan man ana ba?
2: Sentro.
1: Mayo lang.
0: Kalusot na kalusot. Angol. Angol kining usa ka lalaki mga katropa human kining nga gipusil sa iyang kaugalingon nga higala dito sa may Central 2, Barangay Binugaw, Toril District, Davao City. Kagahapong buntaga mga higala, Hulyo 12.
2: Sentro.
0: Gilang biktima nga si Edwin Katayaw. Kinsa naglakaw lang paingon sa tindahan mga katropa sa diyang kalit kining gitangan o gipusil sa suspek nga si Bernard Banlasan. Unya naigo matud pa ang biktima sa ubang bahin siyang lawas ug daling gidalas balay tambalanan. Sumala pa ni Barangay Kagawad Rogelio Dodong Maida nigawa sa ilang inisyal ng investigasyon nga suma pa mga katropa aduna nay dugay nga bikil ang duha ka mga individual. Inuman mga katropa nga nagduda matud pa, duda pa lang ha, duda pa lang. Nga nagduda daw ang suspect nga si Katayaw, nga nagduda daw ang suspect nga si Katayaw ang responsable sa giingong pagpanghilo sa iyang binuhing iro.
3: Atay.
0: Grabe magpatay man gud para sa iro katropang Godwin, no? Grabe mo ginang mas best friend pa niya siguro ang iro kaysa sa iyang higala pod.
3: Atay.
0: Nakasakay og tricycle ang suspect padulong sa wa masayring direksyon og padayon karon nga ginapangita sa mga awtoridad pinaagi sa gilusad nga manhunt operation mga katropa.
2: Sentro.
0: Magiday man's best friend giday mga katropa.
3: Atay.
0: Grabe, no? Grabe ilang friendship mga katropa. Ang makigpatay, magunintaon, mga suking tigpaminaw. 9.36 na mga katropa. Nana sila katropang Ray. Nana ba sila sa linya? Agoy. Agoy ka. Nana po'y patay, oh. Sa maning mabalita na ito, karong adlaw, katropang Godwin.
2: Sentro.
0: Alas 9.37 na mga katropa. Direkta sa itong pagpanuguban sa programang Sentro.
2: Sentro.
0: O na, leksyon lang siguro, direkta tropang Godwin, sa itong gibalita kaganiya. Katubitong namusil siya sa iyang igala, gumikan kay gidudahan pa lang ha. Anong duda-duda mga katropa, ayaw mo padalaan ng duda-duda. Dapat naagad mo'y proof, di ba?
1: Anong bagay Godwin, kinahanglan dyan proof.
0: Oh, di ba? Kay kung atubang kaskorte mga igala nga wala kay proof.
1: Kay pildi.
0: Oh, pildi gud ka. Wagad ka digin ani mo mabarugan ang imong karabang side, di ba?
2: Sentro.
0: Kaniya mga katropa gumigan siguro sa iyang pinalanggang iro mga kaygalaan. Iyang nahimo nga gipusil ang iyang higala pod suod nga higala mga katropa ha.
2: Sentro.
0: Magkakaayos pa kaya sila nito? Mga katropang, igipangita ba yan yung suspect katropang Godwin? Pataasa na ninalagpot ng tawhanan ni mga katropa. Tungod lamang sa duda, naghiloan ang iyang iro mga katropa.
3: Atay.
2: Sentro.
0: Ipusil niya ang iyang kaugalingong higala, mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Ikaw katropang Godwin, makaya ni mo na himuon? Nga ka na bang ipagpalit mo ang ang best friend ang higala mo nga tao sa iro ni mo nga kuan nga alaga
1: ay syempre dili na yan na sir kay ang tao gid maingon ato nga mas kinahanglan jud nato kanang moral ba
0: moral
1: mas isipon nato ang atong katawhan bisan ano kanang may kasala man sa imo kinahanglan nato sabton gyapon ba
0: seryoso mo kay ang kauban sentro seryoso kay magistorya ng kauban tagay Alas 9:39 na atong ginapaabot mga katropa ang linya sa tumang kubanan gikan dias patrol kay kwani sila kanang very ano very ganabang aggressive
2: sentro
0: nga magfield di sila gusto magpabilin di sa sulod kay katulugon do sila kay tugnaw kay ding aircon daw bawas gyud sila kay gusto nila nga kanabang malusod pud sila sa lapok ana ang gusto nila diyan adventure ang gusto nila
2: sentro
0: Alas 9:39 mga katropa ang taknas buntag. Kini nga maubay na mga katropa tuwad ka nato syempre sa Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Sa mga katropa nato diya nga nakasinati o murag din na masabtan nga gibati mga katropa karong mga panahon na. Ay kumpiyansa diya do. Kay ang mga sakit baya karon wala na ginapili nga edad mga katropa. Ikaw katropang Godwin, basig doon na kay ginabati diya, may kumpiyansa diya do, ay basig lahi na na. Prevention is better than cure always, yun na mga katropang. Wala gi makapildi sa atong pagpangandam, batok sa mga balatian. Pinagi sa pagsuplemento mga katropa sa mga nutrients, diya sa atong lawas. Dili kita magkaangkon og nutrient deficiency nga ginatawag. Kung doon na magod tayo ginatawag nga nutrient deficiency, dali kita nga matakdan sa mga balatian. Dali nga magpenetrate mga katropa sa atong kalawasan ang mga sakit sa mga sa high blood, diabetes, kidney disease, even cancer mga katropa. Kaya naman, huyang manggod ang atong kanabang taming, huyang atong shield nga mao ang atong immune system. Kung kusog atong immune system, gumikan kay Completos Ricados ang ato ang nutrients sa atong lawas. Dili makadali-dali og penetrate ka ng mga balatian mga katropa. Gumikan kay ang Santhon Plus Gold mga kaigalan. Ano dahi lima ka mga powerful ingredients sama sa mangosteen, kamunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Kamuntabang kini mga igala alang sa pagpanalipod sa atong lawas, sa pag-boost sa immune system o syempre sa atong heart health. Kung heart health mga katropa. Kabanan usab mga igala sa kanabang healthy lifestyle o exercise atong makabot mga igala ang healthy nga panglawas. Santhon Plus Gold. Alo-adlaw na mga katropa. Mapalit sa mga butika. Ingon man, Shopee o Lazada.
2: Sentro, Ivan Bulona. Sentro.
0: Alas 9:41. Wala pa. Padayon ta sa itong mga balita, ganong buntaga mga higala.
2: Sentro.
0: Direto speakers bayan katropang Godwin. Ako lang muna. Kasi wala tayong na-prepare doon. Agoy Noy, mas bisamot daw karon. Nagkagrabe ang tensyon sa Middle East mga katropa. Human lagi nga nagbinayloanay og kusog nga missile og drone attacks ang pwersa sa Estados Unidos ug Iran. Karon kanang adlaw. Kini human nga gilansad sa US Central Command ang sunod-sunod nga airstrike batok sa kapin usa ka gatos ka mga target sa Iran. Aron protektahan lagi mga katropa ang mga commercial ships. Agi og balos gipaulan usab sa Iran og mga missile. Kining mga base militar mga katropa sa US nga anaa sa mga silingang nasud sama sa Qatar, UAE, Kuwait og Jordan luoy ato mga kuan dito ba. Oy naalag ni si Ann Cortez lagi. Lalay katropang Ray ang nabutang. Ay nako na. Samtang sa lain pang mga balita mga katropa. Dunga niini. Alayon sa maong balita mga katropa, opisyal nga gideklara sa Iran nga sirado na usab ang Strait of Hormuz nga usa sa labing importante nga agyanan sa nana sa tibuok kalibutan nagpagawas usab na karon og kamanduan ang maong nasud na nga dili matud pa pabalihon ang bisan unsang barko ha? Nga walay pagtugot gikan kanila mga katropa.
2: Sentro Ivan Polona Sentro
0: alas 9:43.

0: Samtang alas 9:44 na ang takna sa buntag. Direkta sa itong pagpanaguban sa programang Sentro. Sentro. Kamusta itong mga reporter nila? Mga tanggong naman. Sentro. Naunta ito yung ano, na doy 19 anyos patay daw. Dito sa may South Cotabato, mga katrupa. Unsa ka ni, unsay nahitabo aning tawhana ni mga katrupa. Sentro. Ilang tataw na ito ng pagadawaton mga suking tigpaminaw. Direkta sa programang Sentro samtang sa laing bahin katrupang Godwin. Doon ay natala matod pa ang labing minus unom ka patay. Lagip na ang usak ka 9 anyos ng batang babae. Sa naitamong pagpangatake mga katrupa sa militar sa Israel sa rekariang bahin sa Gaza Strip. Karon ka ng adlawa. Matod pa sa mga medics. Naigus bala mga katrupa ang kampo sa mga bakwit sa Al-Burij. Refugee camp nga nikalot nikalas kinabuhi is bata samtang upat usab mga katropang patay sa airstrike sa usa ka metal foundry sa Gaza City samtang depensa sa Israel as usual. Depensa sa Israel mga katropa as usual, mga militanteng Hamas daw nga naggama og armas ang ilang target. Apan giisip kini sa Hamas nga tataw nga pagsupak sa ceasefire deal nga nakabot kani atong October 2025. Ingon ana lang kadali sa ilang mga katropa moingon nga dunay Hamas dito para taguon ang ilang tumong nga pangpatyon gyud pati mga bata mga katropa. Ana na siya. Naitabo mo ang insidente samtang anaa sa Cairo, Egypt ang mga lidera sa Hamas alang sa dugang negosasyon aron unta ipatuman ang kaduwang bind sa peace plan sa Estados Unidos.
1: Sa Ivan Polona.
0: Oras mga katropa 9:46 na. Sentro. Kina-kwana na to. Ginapaabot lang nato katropang Godwin ang wala din ako na on ang imong mic. Ang linya sa tumaw kubanan ang imong mga kauban. Diyan sa patrol mga katropa pero kining naitabo diya sa Israel dili na sa Gaza katropang Godwin ambot I don't know kung nasayod kaning kuani kining mga paghitabo dito diyan sa may Gaza sa may Palestine kining ginahimo bitaw sa mga puwersa sa Israel dito sa mga bata mga idaran mga mabdus. Balok ang ilang kuanpirme ani ang ilang rason ani pa kanunay mga katropa sa mga taga Israel ganong kuan daw kanadang ginatarget lang daw nila is mga Hamas unya mahimong collateral damage lang ang mga bata ang mga civilian nga mamamatay. Sentro. Pero kanunay na ni nga nagakitabo mga katropa nga ignon lang a collateral damage kay target daw nila mga Hamas. Pero ang kamaturan na nagatropang Godwin, kabalo ka, gusto ginanilahot doon ang mga tao diya sa Palestine. Okay, parang ilahan na pong sa kupon. Ginapalapad nilang ilang area. Diba?
1: Sentro.
0: Nga na lang kasimple mga katropa. Diba? Alas 9:47 na!

0: mga sa 9:47 na. Nana sila katropang Ray. Ay, dito na lang sila mag-report on niya kay Kuan, kay Inday Tanini. Okay. Okay, kinsa ba na? Kay Erica. Kay kinsa ba ni? Kay Tita Tia Daria. Kung ako ikaw, uyawan ni mga Uyotar ni Stagom City lagi. Okay. Nanasili niya si katropang John Bravo.
1: CJ Nasam.
0: Okay, doon na matudpay 19 anyos patay sa nagtabong disgrasya sa South Cotabato. Katropang CJ Nasam. Imo na. Live report.
2: Katropang Nasam, patay ang usa ka 19 anyos nga lalaki human nagbangga ang iyang ginamanayong motorsiklo ug ang kasugat nga laing motorsiklo alas 5:20 sa hapon sa Domingo sa Provincial Road, Sityo Matlong, Barangay Lamba, Banga, South Cotabato. Ang namatay, gila lamang sa alias nga Rene Boy, ulitaro og residente sa Barangay Lam, Apos, Banga. Base sa investigasyon, katropang Ivan, sa Banga Municipal Police Traffic Section, sa dalong naunta sa Barangay Derilon si Rene Boy, sakay sa iyang Suzuki Raider 150 nga adunay plaka nga M500GV. Sa diyang mibangga kini sa kasugat nga Kawasaki Badja 125 nga dunay temporary plate nga 12014187773. Ang laing motorsiklo ginamaneho sa usa ka 65 anyos nga lalaki nga gila sa alias nga Tomas Minyo og residente sa Sityo Matlong, Barangay Lamba. Ang duha ka driver nagkaangkon og grabing samad tungod sa bangga o gidala si Rene Boy sa SOC Sergeant General Hospital apan gideklara kini nga dead on arrival sa mga doktor. Samtang si Tomas ana sa ligon nga kahimtang o padayon nga giobserbahan sa mga ospital. O sa Picas Bayan, katropang Ivan, patay Brad, ang usa ka motorista samtang samaran ang laing driver.
0: Agoy.
2: Umana. Nabangga ang duwa ka motorsiklo alas 3 sa hapon sa Domingo, Hulyo 12 karong tuiga. Dito sa Provincial Road, sa Sitio Datalong, Barangay Basag, Tiboli, South Cotabato.
0: Uh-huh.
2: Ang namatay, gila lamang sa alias nga Jerwin, 28 anyos, ulitawo o pribadong empleyado sa og residente sa Sitio Lamsin, Barangay Sinolon, Tiboli.
0: Uh-huh.
2: Ang kamaran nga mauna si alias Nestor, 35 anyos, ulitaw og empleyado sa LGU Lake Cebu og residente sa Sityo Kabaling, Barangay Clubi, Lake Cebu. Sumala sa investigasyon sa Tibuli Municipal Police Station, nagpadulong sa mga magkasukwahi nga direksyon ang duwa ka motorsiklo sa diyang nahitabo ang bangga. Ang duwa ka driver nakaangkon og grabing mga samad sa lawas. Og gihatagan dayon sila og unang tabang sa MDRRMO Tibuli og gidala sa Morehouse Mission Hospital si Jerwin. Apan gideklara kining dead on arrival sa mga doktor. Samtang si Nestor anaa sa ligong kahimtang og padayon nga ginatambalan sa SOC Sergeant General Hospital sa Surala. Og padayon pa Japon ang investigasyon sa Tibuli Municipal Police Station aron matino ang hinungdan sa maong aksidente, katropang Ivan.
0: So, posible katropang CJ labi na kagapo adlaw manggod do na pay mga pagulan-ulan nga naitabo ilabi na diya sa may South Cotabato. Basig kanabang danlog-danlog ang dalan o isa pa ni sa mga factor nganong nahitabo siguro ang maong mga aksidente. Oh, nawala na.
3: Atay.
0: Katropang CJ. Wala na naka-extro.
3: Ayoy! Atay.
0: Huwag yung kukatisting anabang ka namang style bitaw nga kanang kung wala na kay katubag. Kanang palungon na lang niya.
3: Ayoy!
0: Yeah, man. Okay, extra lang, extra, extra, extra. Extra lang, extra, extra!
3: Atay. Sentro.
0: Anay, gina. Basta ka practice. Anay, gina. Basta so good mga katropang. Wala na, wala na, wala na. Wala na siya nakababay.
3: Atay.
0: Ana dapat alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Sinikini, katropang CJ Nasam. Ako na lang mag-extro. X-FM News. Live report. Abi na ko na hotda na og kanabang hangin si katropang CJ. Alright, alas 9.52. Extro na takatropang Godwin. Sige. Masabay masulti nimo sa imong unang paglingkod ra sa mahiwagang lingkuranan, katropang Godwin.
1: Okay. Ah, grabe gid ka kuno ba, sir. Katropang Evan, grabe ang ano. Ang wala may preparations, no?
0: Diretso. Nindot man ang gwan. Parang dili scripted ang birada.
1: Ba? Oh, hindi ka na awad na ano ba, experience yun as an intern din eh.
0: Diba? Ano na siya. Kaya parang kanang di na ka makuratan pag-abot sa panahon, diba? Palingkuron ka anytime, anywhere. Anytime, pwede ka mulingkod. Pwede po ka mo istorya. Diba?
1: Pwede na kinahanglan kay para kung unsa may trabaho sa sunod. Kung ibutang ka sa unsa nga lugar, dadayan ka.
0: Diba? Yun ang nang nindot ng mindset.
1: Experience is the best teacher.
0: Kamu na siya. Diba? Nindot. Sige. Extra ta. 9.53 na mga katropa, wala tayo igong oras ibilin sa itong pagpanaguban nining programang Sentro. Sa ngala na lamang sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong mga kauban, inyong mga katropa, katropang Ivan Polonan.
1: And katropang Godwin P. Soli.
0: Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa mayong buntag mga katropa. Kalinaw, Pilipinas. Wassalamu alaikum. Sentro.

0: FM.
1: XFM.
2: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
3: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaw ng mga junk foods. Unya, di ko nagayon ng kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kayo na tumaran jud na ko Santon Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nang sakit akong puson.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Duralutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene o Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata. Sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
11: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Uy! Uy ka! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
13: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
12: Kung pobre,
13: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka, ang tawag ana kleptomaniac.
12: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
13: Ingon dayon na nilang napas mo.
12: Unya, kung adunahan,
13: ang tawag ana migraine.

morning, mga maring. Kamusta? Kamang hurot din sa mga naabot karon sa ito ang pagsibya, mga maring, ha? Welcome, Dria, sa ito ang balay sa kahanginan, Dria, sa XFM Network Philippines. Nga, nanganaw ka na, mga igala, Dria, sa Tibok Isla, sa Mindanao. Kini ang programa nga, Kung Ako, Ikaw. Siyempre, mga maring, atong oras, alas 10:05 na sa buntag. Ako ni si Maring Imday, Erika, dali guwapo, dali mister, sa panibang kumpiyansaan, tungkol kayo, mangunay, ang silingan. Mga maring, adlaw ka doon, nga Lunes, it's Julio 13, 2026. Kapas-pas-pas panahon, murag, katong, kuwan lang niya, karo, murag, buhat na putag DTR. Buhat na putag DTR, mga maring. O niya, mag, bayo-bay na sa tamag paabot. Anyway, mga maring, akong i-welcome ako ang sparring partner diri. Ah, grabe naman kayo ng kadidli naman kayo ng mga purmaon, mga purmahan. Ato sang abrihan, sugato sa masigabong palakpak, mga higala, mga maring. Ladies and gentlemen, mas

0: Sige.
1: Kala lang kay kuan grabe no lain nag chat ako.
0: Lain nag chat.
1: Ana siya nga grabe kuan lagi kayo pito sa jo kayo. Wala na wala gyud inlas sa jo kayo kuan. Isa ka gamay ko no ako ang
0: last bunot.
1: Mike dire ang mic dire kani kani kani kani.
0: Ana. Last bunot na lang gyud sige.
1: Ana siya nga grabe kuan gyud kayo kana nga pito sa jo kayo inlas sa jo kayo kwarta. Inlas sa kayo kuan dire.
0: In fairness bayot ang ayan kay kay mura kag sa kato kaning kato kaning kuno dira sa 1980s nga salida.
1: Si Kuan. Sige, bahala na ni kay listen kay mangita kwarta Mari no di di basta basta. So mura na kita ni kuan gud ka.
0: Sakto na.
1: Kung manawagan ko sa mga anak nga kanay trabaho na ni ha. IJ, Pakundo, pang-off na mga data ninyo di ha? Kaya, mo naman ganyan eh. Magkabalo ko nga, huot na siya yung dugan.
0: Bawal mag-share.
1: Bawal i-share ha?
0: Ako pang welcome kay Grabe Jugay, mura pang si Chris Aquino today. So, ladies and gentlemen, Master, and I tanin eh.

0: Ayoko na. Ayoko na.
1: Nay nag text diri ako ang ang imo daw ilo kay mura daw katong pinakataas nga buntod sa bukid noon nga nay na missing.
0: Lain yung kaayo ay. Ay nako si shout out ko kaka SM Arnel.
1: Pag-ungutano ko din mo sa tanang color nga nung yellow.
0: Ah, wala mo tila. Mamay nagyan galing ng gadlaon.
2: Kuwisan
1: nga nga. Ang mga kanang kwan, mura lang ka kanang, mura lang ka kanang, katugay nagkong ang klase nga baka niya.
0: Brahman, Brahman.
1: Ang imong necktie, mura lang ka gigaid sa Luyo sa City Hall niya ako sa tipas.
0: Lai lagi mo ay nag-effort ba yung ko gakuha ani nga ako nga outfit gabi eh. Okay, kung wala lang daligsig, no? Hindi ko kakuhaan eh. Actually, duhan eh sila.
1: Duhan ah.
0: No, sa Pikas, baryo to na ko nakuha.
1: Excited niyo mga susuoto ni Mogma. Anong necktie ka? Kasi na?
0: Kang SM.
1: Ay, nako.
0: Ay, shoutout ko kang Linlin. Grabe ka buli. Grabe. Ito, sige daw kayo.
1: Nag-brack ka? Mara lagi, dako kang dughan.
0: Dako ba magudughang Linlin?
1: Ay, nako, mga maring. Live na karoon. Makitaan sa to ang Facebook page sa XFM 107.1 Tagon. Makitaan sa ta sa Facebook page sa XFM General Santos City.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, mabati po ta sa ilahang dial sa radyo diha, mga maring. Makitaan sa ta sa page sa XFM Matis City. O niya, madung sa ta silang radyo diha sa dial. O niya, bayot pilya lang sa mabati sa takaroon diha sa XFM 107.1 Bukid nun.
0: Aba, oo. Diha, no. Siyempre, dakang kayo mga constituents niya. Sabi na itong sa kanyang XFM, kanyang yung pagadian. Ay, pwede ko na, landed sa taniha.
1: Asa na pizza?
0: Sa XFM pagadian. Nga si, akong atong idol niya, si Stanley. Sabi na ito?
1: Stanley Duenas?
0: Si Stanley Duenas. Ay, lagi niya akong necktie. Ay, maraming kadugay. Kadugay akong necktie. No, maraming siyang pusas kay nagkahuot, nagkahuot.
1: Ay, ayaw lagi pagliho kayo kay mahugot man doon siya.
0: Lain lagi mo. Hindi lang ko ganaan mo gawas na dalawa na kaya kang tao sa flyover. Nang dalawa na mga tao sa flyover.
1: Ano mga tao sa flyover ng li-li diri ah.
0: Linlin, kalang matani mo Linlin. Ay, pagtarbaho, pag-check ng ibang mga dispaper niya Linlin.
1: Nakabulo ba ka sa isa niya sa pinaka-ngilngig na hitabo sa bulan sa Hulyo?
0: Mana naman tako ani oi. Mana na jago ani ba? MOR time pa.
1: Oh,
0: dibalik magawas ata matiguwang dibalik mata. Pura tarik. Pura mata ni bugaw dia sa kuan oi. Pura ba ko ani si Petra?
1: Si Petra. Ana may mga maring babati sa Takaron Live diri sa XFM San Francisco Agusan del Sol.
0: Yes, ako kumari dia no si kumaring Ray Alinton.
1: Og mabati sabta sa XFM Pagadian sama sa mga ingon na nadia at ang pinakangilingig nga reporter si
0: Stanley Duenasa.
1: Og mga maring ha, good morning. At itibaya usa ka maayong buntag dito ang mga SM na to.
0: Oo.
1: Sa nagkadayain nga mga FM station.
0: Mura ko no kog suman. Oy, excuse me. Mura tao nig imbutido.
1: At least suman pero pilit man sa pure.
0: Pilit, oo.
1: Wala man sa pulig.
0: Tapol pagyo, tapol.
1: Pero kay brown kayo.
0: Brown kayo ang atong mga kuana to, kuli na to.
1: Asa ba to isa oi gi? Asa ba to kalibanga
0: si? Kani si Maring Daria ba? Bisag sa pertigil lang ayan ani niya gyud. Sa asa ni mutang ni bayutan ni asa ko dala pop smear pa masiguro to.
1: I-plaster mo gunay maayo nang iya hapod kay mukawas na
0: mukawas. Bago na ito nag-jogging. Anong lubong mo niya akong microphone? Pakuskay ko doon niya akong microphone, be?
1: Kana, imo na.
0: Kana.
1: Ay, naka mga maringa, lauman niyo ito ang drama o niya sa alas 11 sa buntag mga higala. O siyempre, karoon, mga orasan ito maglangay, master, kaya doon ay may gusto madungog sa ito mga golden voice, eh.
0: Yes, mara ko na ko ganang buntog nga wali o. Grabe na talaga itong babaeng ito. Ginaano na ako, ginabuli na talaga ako.
1: Napoy ingon diri, master, mara na ka ganang hapato, half-wild duck.
0: Ay, ma. Maundang na siguro ko ane, oy.
1: Ah, sige, so, alam sa iyo kasayuran mga maring, mukanta ni si Master karon. Masa iyo mong kataan, Master, kay gikuan na, gihikay na sa to ang kuan.
0: Gihikay na sa to ang
1: tagay media, operator o sa imo ang katawang
0: daong laya ni request ang tagalaing planeta.
1: Sige B, noted your request.
0: Mubawas ko ani B. Mubawas ko ani. Sige.
1: Sige, so ladies and gentlemen, master in data nini
0: daong laya B.
1: Kining kantahan mga maring hato di ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Likaye ang mga balatian, paingon ka sa maayong panglawas. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Palakpak sa mga binayran, be.
0: Check. Asa mang echo, ani?
3: Hello, as.
0: Sige.
1: Horror kayo, mas.
0: PHM Karaoke. Okay, sige, pwesto. Daong laya.
1: Asa ni ADD Car?
0: Tanglinlin, eh. Ubawas ko, ani.
1: Ladies and gentlemen, daong laya. Ay, master, ina tanin eh. Birak ay nanganal.

0: mic, 1, 2, 3, na tinanong rin.
1: Asa ipahinungod ang after?
0: After pagkahuman. Pagkahuman na.
1: Pagkahuman na.
0: May lobong pagamay ang angkwa, ang microphone, gangab.
1: Anyway, kining oras, kining kamtahan mga igala, hatod ni kanato sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C. Para mas malami ang isi ng Santon Vitamin C.
0: Magab, wala kinigab.
1: Ayong buntag diay sa mga namati karon diya sa may Nuevo Iloco, Mawab, at ang imi karong Julio 26. Hoy, happy naman diay, oy. Ah, dito sabta maglingaw-lingaw mga maring at tangi medito ninyo ha, pero ayaw yung tami puspusi. Labi na gito ato ang mga kaigsunan ng mga senior citizen na gusto maka-avail sa libre nga check-up, mga produktong herbal gamay sa Yesto Health, at tut mo dito niya makita ta mga maring.
0: Hello, hello. Hello, check. Okay na, operator. Nagasiap si Oririgak binukulapon ni B.
2: Ayaw naman.
1: Okay, ani-ana ang kanta. Ipahinungod zap niya sa mga taga-palingki sa Tagom nga nindot kaayo ang Juan Pamatrada. Ani-ana.

0: lamyo ay, may lamyo ay, murag daw-daog daw sa kapalaran, matod pang.
1: O na ang tanan ay, lang pala, ato sa welcome kaya to ang usang kakawa ng Diri Agi, kinakosgan sa Bisaya, ladies and gentlemen, Tia Daria.
0: Dapat masayaw ka. Dapat pasayaw natin ni Bayota niya. Ganisayaw niya kung kakwan. Hawa ko ang beat.
2: Hello.
1: Ano mag-stress at
2: today? Alain na pinagtingog. Ahinay ka ayaw.
0: Alain kay Gagnaong. Alain ka na. Bebe, ato'y pala dapat masayaw ka. Dapat na kay Kwan Bayota.
2: Ay, imuhabon na.
0: Aba. SM. Nagminalita ang Bayot. SM.
1: So ladies and gentlemen.
2: Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka.

0: operator, Skelani Pigeon ba ito? Sige daw.
1: Skelani Pigeon.
0: So, asa man ipahinungod?
1: Ato ipahinungod ni kan Josepina ang ating ambunan.
0: So, anya na, ang kanta mga maringgi, kanta sa vocalista sa
2: kwan kaning Rakin Sipra, si Tamulmul. Mani si Tamulmul, labayo din si Tamulmul.
1: Isa po ni kakanaang kuwan siya, Kauyotar.
0: So, para ni sa to ang mga listeners and viewers, hala inyuhan na ni.

Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang masgi pa kusog o masgi pa epektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase ng fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang masgi pa kusog o masgi pa epektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, nagpiso niya.
1: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: X FM.
5: Okay, ako pamati, Maring. Oy.
6: Ano ba? Yung pamati
5: diyan? Pamati ako. Di na may magbuwag ni Edgar.
6: Ah! Ayan na pagdahama rin. Di nakakakitaglain, oy.
5: Ayan na po. Ayan mo, gawa mga marin. Kaya mabalik may human ng aling pipila ka mga painom doon. Diri ang yapunta nagkauban sa XFM. O, sa mga pagbalik, i-prepare ang iyong mga request kay amo
6: yes.
5: Na taon. XFM!
6: Exciting!
7: Y2H Broadcasting Network Incorporated.

0: ugduha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nigupos na og gawala na jud ako weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tapak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Mission Next, daghan ang natubangan.
4: Di ba katuig nagikan sa akong operasyon sa mata? Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing na-idol lang ang virus ba. Kung permitted ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektad yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing po din yun.
1: Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolid, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka masayrog sayo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na. Kung listen kaya akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Sounds

0: Exciting!
1: Swiss gun po.
2: Ay, yun ang microphone pa. Ikaw, may... Igamit rin ko na imong medyo dyan. Ay, bida ni boy.
3: Sorry. Sorry po.
4: Ayun na rin. Tiyan na rin ang murado kang si Mao.
3: Ayun, tala mo, Master.
2: Lain lagi mo, ay. Lain lagi mo.
3: Labaw-lawan ang butaan ni Master, oy.
2: Grabe mo mukha, ayo, oy. Ewan mo kayo ganyan,
3: di. Nainigawas sa TV-TV, oy.
4: Nakagwapa na niya, ay. Arios na lang yung kulang, Master.
3: Arios na lang, gindi, ay.
2: Si Humanda, Humanda. Ana lang, ana lang.
3: Dakan na ba kayo nananaw, Master, o? Kay 12 million ang nakakita.
4: Ganyan. Ganyan, mga ikala, itong oras, alas 10:35 na sa buntag. Namati, igapon mo diriyan sa tuang parang-uban. Kini ang programang Kong Ako Ikaw. Hatod ka na ito, mga maring, sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix doon ay sangkap ng glutathione. Doon na pag siya ay collagen. Dabas ka na sa inumon sa mga medyo nagumon. Aron nga makabaton o tinong pamanit piskay daw sama sa bye-bye sa Boracay.
3: Wow!
2: Aba.
3: Ay, ka, Master. Dot in na lang ang inuha, Master.
2: Be, tagay ko na after the loving, be.
3: Dot in na lang yung mundi.

0: nyo nya kana nga brato pa jud kayo dili para nang uban nga magparinta nga strikto kayo di ila wajud kay sila kana buta jud kayo gyud nya kung gusto mo makala mga lagan ya kung gusto mo mag outing kauba na inyo mga pamilya inyo mga uyab o babana kana na mo mga team sa basketball aban ano sila iban dia no adto la mo dia sa DMs rent akan sa may Pioneer Avenue. Di pakitaan nyo na diha. Klaro, ana, natuog mo?
1: Gani. Master, nalagi kay Butay, Master.
0: Sige, Butay, buko lagi ni Yuta. Necktie na siya.
1: Saan ka pagkatawa ka, necktie?
0: Ang Butay, katong nasa lubi.
1: Ay, maday kalahi.
0: Necktie kay, kawa na siya sa long neck.
2: Long neck.
0: Anong itawag na siyang necktie? Anong itawag na siyang necktie?
1: Next quiz ko, mga idol, kanyang himayang na unlock.
0: Ang anong paminaw sa kabalong ang itawag lang necktie. Alang-alang gi hikot mo na sa liyog ni tatay.
1: Kaya siya necktie.
0: Ano?
1: O kanang lula.
0: Ha? Kanang?
1: O lula nagsuot.
0: Kwan? Latay. Dawid, ame. Kita kaya kong kwan, bebe? Kanang after the labing, be?
2: After the labing, sama na siya. Kanang idig ya pa na
1: siya. Wah, ano yung necktie, Master? Oy, mura kang iro nga na hikot.
2: Alam, marag ba?
1: Product Iro ka na hikot.
0: Bitch.
1: Ada si Miss Yurong.
3: Ayaw naman.

0: Ana pa si Kwan Master Ose. Ana pa si Kwan Master ba? Si Carlo, si Tori Franca. Ninutag tingog ni Kap, uy.
1: Si Kap.
2: Lagi mo, ay.
0: Si Kap ninyo.
1: Ay mo rin siya?
0: Oo, katong kanina, katong picture ka pin.
2: Lagi mo. Huwag kayo ganyan, B.
0: Lady Morina is watching.
2: Aba si Morina.
0: Good morning, mga maring. Si Luta na yung sagit. Kaya, request ko, Master, kanang Mamay Malia. Mamay Malia by Yuyuy.
2: Aba, Mamay.
1: Noted.
0: Sige, baby. Shout out, Mamina, po mi dire sa radios ni Bibot, di si Riz, sa North Bird, dire sa TMC
2: aba.
0: Laundry Department.
2: Aba, ay, na, nagtanaw dire ang tagiya sa Sanina. Nagtanaw dire ang tagiya sa Sanina.
0: Ay, nagtanaw. Ayay ka na sa po na. Labi na paguman, Master.
1: Boy, ako na ipahibalo, mga maring, ang abri ng ato ang linya di ay sa mga gusto mo tawag makikipit.
0: Yes. Katong gusto mo kanta niya, no? Abri ang linya. Uy, lahim na nga linya lagi, maring. Mungin
1: niya akong linya.
0: Ay, mga maring.
1: Ayan na, makita niyo mo sa TV.
0: Ana po si Josephine Vicente Pero de la Rama, request ko Victims of Love. Salamat.
1: Noted.
2: Si Kwan, mukha na si Maring Daria.
0: Ang mga maring kita. Unsam na isa?
1: Isa pa.
0: Amo na tumawag ito siya. Nag-request siya ako ng Himayang na Unlock si Ginalin Bintula. Unsam na nga Unlock.
1: Kano na hugno ba?
0: Ay.
1: Hugmak ba?
0: Law na kayong bisiya.
1: Buto na nila, oy, lalagay kayo kayo sila.
0: Kasi katawag yun ni Carlos, si ano si Captain New Good siya.
2: Aba.
0: Waa na yung necktie master, kaya mura kag naihikot. Iro ka naihikot. Mura siya Queenstoy.
2: Queenstoy, kasi Queenstoy.
0: Quinta sa itoy.
2: Dahil na kayo kamerang dariya.
1: So, himala na ho niya. Katong ginato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga nilang kape. Kape nga, kape yun.
2: Aba si Gingging nagpag-greet. Aba, Milagro.
0: Ayay.
2: Si Monsieur Rong.
1: Birahin na.
2: Equal,
1: backward, please. Lahil
2: lagi na. Ako may permanente, ani, B.
0: Kuhan mo guna siya.
2: Bugaong na ba ko, ani?
0: Master. Kuhan mo guna sa kanang sa edad.
2: Ah, maobang. Sige. Sige, B.
1: So, yan lang ang himala na unya. Giganta sa edaran.
2: Ay, nako. Ang hirap pumalap ng pera.
0: Ang sunod nga sumasalmot.

0: Cesar. Ano
1: na dili ay? Ano na dili ang kayo ha?
2: Ano pa si Resiko no? Si... si Rimalin Martinez. Shout out! Oo, wala ka na maligyag butong karon ha?
1: Aba si Malin.
2: Si Malin gani. Ano po si... Norbert, hello, request ko green grass of home.
0: Noted. Kaganda na kayo.
2: Grabe, kuya, kayo. Duha pa ka. Lagkaw po.
0: Lagkaw.
2: Ay, isa lang siguro.
0: Isa lang siguro.
1: Ano nga nun, tana?
2: Ano si Junalino, grabing katawa siya ku ang mama inay tanini.
0: Aba.
2: Grabe, tinguwang nagigay. Ang mama pa man ang iyang batch, di ay.
0: Aba. Nagkatawa yung mama niyo, be.
1: Ladies and gentlemen, green has
0: kataha.
1: Green grass
0: ang mo. Kikuwang naman ka.
2: Green has.
1: Ayo. Para rin sa mga namati
2: ron yung mga. Tingnan niyo ko din maring no si green has.
1: Para sa rin sa mga namati ng mga edaran, halabira.
3: The old home looks the same.

0: kadang-kadang tahu hatur kenato sa santun plus
1: santun
0: gold.
1: Plus gold. Yes.
0: Santan nga naay mga bukol-bukol.
1: Yes.
0: Mag santun plus gold na.
1: Kato na mga bukol-bukol, anhin mo diri para kabo dunganong dukol.
2: Kana, kana, kana, kana.
0: Ayaw. Kantahin na na, maring, ang lagkaw, maring.
2: Lagkaan.
1: Dili, noted, noted.
2: Kato lang, kantahan na.
0: Birahan ang lagkaw. Lagkaw? Kantahan na to si Maring Erika.
1: Mabira mo, kita ikagaw ka na bang lagkaw.
0: Bantura, wala na yung mudol si mga parinti. Nagpalayo na.
2: Alang kao.
1: May birahan ko ng lain tao. Kita
0: lain lagi kayong operator ay kibutangan niya si Kapitan.
1: Naring.
0: Magkatawa ko siya na ako ni Kapitan.
1: Birahan ko ng lain tao nga. Kala pang ikagaw.
0: Ayaw ka nagaw.
1: Ay, basta na good gaw.

0: Sa mga ka-request, thank you kaayo mga maring.
1: Salamat kaayo.
0: Sa to mga viewers at mga hawak, kayo sa mga pagbalik mga maring. Ito na taga-apagtaga na ito ang suat tampo apa sa dipa. Kini ang XFM!
2: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba?

0: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipas eh.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipas ini. Makaminos pagayon.
2: XFM.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
4: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
6: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
8: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
9: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong ba-

0: Alright, so about time. We're back.
1: We're back mga maring. Ang giling mga oras, alas 11 punto na itong oras, mga higala. Ang oras, paglilis sa oras, atod ni kanato si Santon Vitamin C. Ang alkaline niya, vitamin C, ang Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Gigama sa Yes to Health. Ang sangkap anin niya kay Orange. Base sa pagtuon mga good maring, ang pinakataas oga vitamin C, kanag yung mga Orange. Mga dili ng brown ha, kay kanang brown line kay siya maring.
2: Unsa man ang orange maring kanang?
1: Orange juice.
2: Ah, orange juice.
1: Oh, orange juice.
0: Juice.
2: Dela si
0: Juice Monte Alto.
2: Monte Alto.
1: Si Juice Monte Alto. Si Juice si Juice Monte Alto.
0: Si Juice.
1: Ay po to si Jules kay taga-figurak man to.
2: Ay, di ay. Happy-tapit lang kaya ay sila.
1: But anyway, mga maring, ha? Sa di pa ta magsugod sa ito ang drama, ayaw gimihagita ng kanta-kanta kay makanta gimidiri, ha? So, noted na ang mga request na doon ay nagpatila diri ang
2: yes.
1: Ipatila si Jinaline Ventula. Gwapo dyan tiyong di mga mangantahay. Uy, aba.
2: Sa pamilayan din, ha?
1: Tapos si, patila po din si Kwan, si... Josephine Vicente Pero de la Rama na siya, victims of love, kantahap na please, thank you Maring Erika. Bako gihanggit
2: si Maring. Si Mitsurong po, na si Mitsurong. Si Jeter Ludibais, Ludibisi. Kanta ang She's Gone. Noted.
1: Pinungod na niya yung kanta sa taga, di ba, Persa.

0: Kaisa Tomari.
1: Victim of love.
0: Thank you,
1: Kayo, sa... Salamat. Katong nag-request na rin, ko, last na rin mo tong request.
0: Ayun pa si Luigi Lorino, si Inday Tanini, parang si Cap Nino Barsaga.
1: Nino siya.
0: Wala may inyay gunago si Nino, dahil na.
2: Ah, takar, ulit nag-tekbal. Ang kong ba? Takan yung chat ba?
0: Aga, itong mga takar nag-tekbal.
2: Tek, ayun, takag-tek niya.
0: Pa-shout out daw sa gikan sa Tacloban City, abang.
1: Ba, request. Aga Max Urban, si Rosemary, ay!
2: Aba, bebe, kata nga, play na to, play na to,
1: Basigbawian kang Duster.
2: Ay, bebe, kaya ka
1: na. Na, Max Urban.
2: Max Urban, meron na, bebe. Tagay ko ka lang, tong request, be.
0: Sige na, be, sige na, Max,
2: Sabi ni, I can lead ko si Lota, ay, I can
1: lead ko. Nindot ang mga tingog, si Erika, si Erika Repangit. Ay! Lain lagi si Wilma Joaquin.
0: Tilaan kita pa si Wilma ron. Asa man eh? Ba? Tambok o giwang.
1: Lain lagi ng kantaan. Iko kayo kakul.
0: Di pa

0: Adawata ni isa kasakong potsyokan nga gikan pina sa Marangay Kilag din Laakong Balprabin.
1: Kwae sa nagdagom, kwae sa nagdagom.
0: Dili man mamaakne. Manuhit.
1: Kasi pag doon niyo sa kong naong ka ng balay sa kwan, balay ka rin nga. Nay dugos, lahat lang mo ay.
0: Magtuon, magtuon si Jollibee.
1: Lahat lang yung akong boobs ay.
2: Dili mo ka nila pa ako, yung kaya mag-ay mo ni Atong Queen.
0: Ano ba si Aaron Don, si Don Dio ko, ano ba si Lingaw, kaayo maminaw ninyo ay.
1: Ah, di ko kaayo, isi paminaw ba? Akong tutoy ba kayo magkapanudlog kawatan? Ah, di ba?
2: Pamatod di.
1: Ah, si Tuti, talaga si Tuti, lahat lang paminal tot ta ala lagi ko
0: ay naglipat mo na si Totoy asa dapat adya ay mo Totoy kana man po Totoy sa taas
3: oy kamo ba
2: ano ko na Totoy ba
0: ay sa pre na sa taas di ay
1: wal man assist
0: na amin ako bro
2: Ay, tako mga maring, hindi na maglangoy kaya nga itong oras, alas Jess.
0: Ayaw, masuko ba yan si Ani Bayawa? Ano na si Binang Bayawa? O, request ko, kinsa siya. Kinsa mga na siya?
2: Ano matay oras sa
0: Sa ang oras na ito, Ani, ugma na lang ni Mua, Ani.
2: Sa mga gusto diyan pa manawag, tawag mo sa mga gusto diyan makigduet kay Abli Permintia.
0: Maring Erika, kanta ang Just Once. Daghang kayo nag-request sa'yo, mga maring.
2: Wala matay oras, just two na lang.
0: Just two.
2: Ayaw
0: naman. Para dili sila mang loon, no? Balikin nyo, ugma.
2: Ugma, tune in gapon sila.
1: Trapuin na nyo ng baso ninyo di ha? Kay ato aning sugda na nato ni atong guan, drama.
2: Hiloy-hiloy na nyo.
1: Hiloy na ninyo, inita na ninyo. Pagkuhan mo ginili tubig di ha?
0: Iandam na po ninyo ang mga kuhanang ka... Kanang habol.
2: Bawal mo i-skip sa drama basta masugda na kay naadriya sa itong drama ang mga pagtulunan nga grabe jud kayo.
1: Gani.
0: Dili mo magmahay.
2: Dili makita sa library ang ato ang mga pagtulunan diri.
0: Oy, correct. Ingon na gid ka kuyaw nga tong drama.
2: Ku ina na ta kuyaw kay mga
0: gi. Ang tagapikas radyo kay minor magani oh.
2: Kay kita gihas-hasan diyan ta.
1: Yes. Kanang uban diya nga may pag-abri sila mga kape. Aim na lang yung kape diya kay basi makuha na ma.
0: Aim na daan ya. Tanggalan na daan na.
2: Gingon dari ang mga maring, dear mga bayot.
1: Sugus maayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa kong katahuran kaninyong tulo mga maring. Ako dahi si Amanda. Nagpuyo din sa may Dabaw de Oro o dinala ko isulti asa napita kay Ilado biya kami diri. Nami, kaning, di ko siya ragot, protestant kami doon sa kong banang. Kani akong banang si Franco. Tinood na. Nanami sa mga sakto panginaron, ako na lang ko sa apit ako mag-sisinta, niya ako ang banang si Franco, nalas mga 69. Ang ako problema karon mga maring, bahid aning ako mga anak nga, kading frustrated ba nga, mamahimong kuan, radio announcer, radio reporter, anakot. Actually, mga talented gani sila, pero... Saan mo nang mga matagod sa unang panahon? Di ba ganyan eskwela? Grade 6 na ganyan tamang yun. Ganyan ko nga anak nga si Marco, si Marlog, si Marvin. Grabe yung ganyan sila. Kanang hilig yung ganyan mga idol nila. Sila Rudy Castro, sila si Mike Enriquez, si Gasabil Gas. May nana ba? Mga kuya nga mga kuan ba? Latin Pylon. May nana ba? O, dito sa tago, mga idol nila si Arnel Cortez, si, labi na yun, si Bong Alcabri. Labi na yun ng... Daghali ang mga idol dito. Wala, sige sila ako paminaw ang mga balita. Naman ko'y panahon nga, muragan masubraan na ba? O niya, muragan din sa timing ba? Para masayra ninyo kung usagay yun ni akong suwad, yun na ni mga pangitabo.

0: Prangko. Asa may mga anak ni mo? Gabiin mo sa to kauli.
1: Naraman to, dahil sige was, basta lalom naman kagabi yun, wapaman mga bot sila.
0: Buta ng mga bataan na, oy!
1: Muli rin lang ito, di mamuli rin to sila.
0: Yung kanyang bataan ba kayo? Sa kanyang mga bataan, kanyang mga anak ka na si... Diyos, naraan. Si Marlo. Si Marlo.
2: Mi pa.
0: Asa mga... Tawa na ko niya yung prangko.
1: Magkagikan, Marl. Marlo, Carl.
0: Marlo, asa magkagikan, Marlo?
2: Dito ko gikan sa... At bang sa ICC, kaya ma-apply ka, mag-volunteer ko ba?
0: Saan mag-volunteer mo?
2: Sa mama na reporter.
0: Reporter?
2: Ang reporter ko kay Kabalo, biya kay vlogger ko niya. Kahawad man kumasuat mga balita, mga...
0: Bisa ko ni magbalita be. Uy, prangko patakari mong anak ni mo. Marami ka di. Uy, Kabalo, baka ang mga reporter. Kinala nga, grabe ka nga mass communication. Kaya mga inana.
1: Sakto na siya, Marlo. Ayaw pagpatakam. Pako ko na nagwire mo ron.
2: Kaya siya kayo masako pa. May naman ka mabalita.
0: Ano ba sila? Balita ko sa may baby. Sa may balita naman, baby. Sige ko na, baby.
2: Sampulan ta mo.
0: Sampulan ko na, baby.
1: Kumajog ko yung kwasay mo, pero...
0: Hindi ko musalig aning mga anak ni mga prangko?
1: Hindi majog ko musalig po na ni.
0: Kumajog ko musalig aning mga kayo murang sina, be?
1: Halimbawa daw, ako ko daw ang kining ni ang ako'y angchor.
0: Hoy, buang angkor.
1: Oo, siya bugo sa ito.
0: Angkor.
1: O na daw, si Duato sa Kamarlo kay mo report ka.
0: Sige ko na, be. Sample ko na, be, Marlo, be.
1: So, sa atong balita ka ron, mga katupa. Atong Duato ng sequestral report sa gawas kay Dona Kunoy Sono. Atong makauban si Marlo.
3: Okay, mga kagimigaran ay gipay gayon rin ka sunog sa palengke.
1: Dawa, ragod.

0: Pa.
1: Kalau rasa ni betul. Ah.
0: Nona lagi mau. Asal tempat dorong si kan? Manlo.
1: Atok nama tok. Iko asal makan ikan.
0: Kerap pokok abot.
2: Surya air gue nama.
0: Bukan
2: aku.
0: Ma, itu emang kok kita tagom.
1: Ah, anya.
0: Itu kok dol semak dom nama kok ibarat raja itu ni. Nih aku nggak mau pede mau libre kok, libre para.
1: Asal makan aku, asal makan.
0: Mau balita. Belakir mau koma.
2: Mau beli capon.
1: Kan yang bata, namin ada gue dari.
2: Semuka
1: dari pengkau semua. Kan yang bata, kan yang memang anak bonus, nak buang nani mengapa tani?
2: Satu botol ni sila glano.
1: Mana mana, wah masih nak tanau ni sila ngah, ilang ngah.
0: Masih kat mau ngah belakir mah? Mau kena kena. Mang aku mga blog mga tanawa nga mga balita man eh.
2: Magmo siguro ipikto sa diligatas to gipainom lanot.
1: Lanot pag gipainom man ni mga bataan ni makatalyol makatilaw lang ni glami kay kanang giniling nga munggus.
0: Pa, ako ang balita pa, guwapo kay ni pa.
2: Sige, sample.
1: Sample ko na bebe, sample ko na kami.
2: Ikaw ko no mang angang kuro man.
0: Sige. Botake, kay ako mo balita ko ma. Kay blogger man ko.
1: Okay, mga katupang, paminaw na to ang report gikan sa gawas nung aning gikan ni Marvin, ako ang kaduang anak, Marvin, alak, bunal, kain ng anal.
0: Hello mga kaabigan, mao kini ang balita karon isa ka individual, nagkape, nabuta.
1: Nagkape, nabuta, malaman.
0: Nagkape, natusok sa kutsara, nay.
2: Minopausal baby man nga itong tulog ka mga anak.
1: Talagang isa, asa man ito isa, asa mas Marco, asa mas Marco.
2: Marco! Alala. Oh, wala ko nang naugan niyo.
3: Mayong gabiin niyo diya, ma, pa.
2: Kasi mayong, masay na kamayos gabiin nga. Dahil blood ba ko sa duwa kay Sony mo?
3: Dito ko gikan sa, kwa na, dito sa may kining di lapitan sa unahan ba nga na ay magamay nga station sa radyo di appeal ko dito ka ng practice ko no mapa
2: sumot pa siya
1: bot sa pa rin kag
2: radyo gabon
1: sa pa rin kag nakaploks sa nga nakaploks ka
3: sa lang ploks mapa
2: ay awara ko pa siya bot yung ploks o sa ginamang
1: Kan ba? Kanang mga chuy-chuy, magka-chuy-chuy ba?
2: Ay, chuy-chuy, dahil na.
1: Ano sa rin ka? Ano sa rin? Anong sa rin ka? Ano yung anong ganaan na bumugwan ng mga pinapila ng mga nanak mag-broadcaster mo?
3: Mapa, idol, maguna kong si Kuan Mapa, si Gasbil Gasba. Gasbil Gasba, ah. Kung nasa Kuan EBS-GBN.
2: Kasaw doon ay balita nga. Suko.
3: Kana pa.
1: Uy, hindi mo tao kusap. Ano mo apply mo nga? Green chicks mo tao. Uy, wataan mo kilating color tao?
2: Amo na yakong gingon.
1: Kibeskoy labi tao mo?
2: Amo, sakto.
1: Karun mag-sugnam, di mo ambisyos kinabuhin. Eh, nyawa mo nang tanong iskoy lang. Kaya raman ako ni Mapa.
2: Atalawa rin, sige, sample ko.
1: Sample ko na, be?
2: Sample, mang.
1: Be, ikaw, be, ah.
2: Ako, introduce.
1: Kanang nga, kwan, be, kanang nga, investigar ka nito, be, kanang nag-investigar.
2: Sige, ha. Taro nga kay basig, katulo ko makasagparong gabi una. Ha? Okay, mga katupang, itong oras, alas 11. Dili sa itong programa Naibol. At umakaubal sa pag-imbestigasyon sa kabas ni Naibol. Marco Pasok!
4: Matod pa sa akong pag-imbestiga. Igamit na nagong siyensya o luhika. Dili sa kabas na Naibol din sa mong pangpang. Apan, walay na balita nga nangapiang, walay nga angol, walay mga pasahero nga nangamumo. Kaya ang mga pasahero, wala kasakay.
1: Buang kang bata, taka lang kagito na wala naman.
5: Musuot sa kuk, mapa.
2: Awaragun
1: mo bata, ha?
2: Mayo ta siya, pero mura gamaw.
1: Grabe nga bata, eh.
2: Ay, sa

0: oh, dapat atul niya itong mga anak, ma'am.
1: Kung mahalin... Matagdan ko nilang amigo nilang si Kwan, si... Namay na amigo nilang itong si Shin? Mr. Shin? Ay, si Mr. Shin, mamalay lang nga, di leader.
0: Momentong pagbuntis, si Musig na nga bang ka na.
1: Muga, mamalay lang nung
0: ngayon. Ano yung pangalanin mo, si Mr. Shin?
1: Si Mr. Shin, nalagay lang. Narmalay lang balay niya sa kilid.
0: Tawagun ko nung na...
1: Tawag-tawagar.
0: Eh, okay. Mudungaw sa kosbintal na. Mr. Shin!
2: Oh, Himanong!
0: Ah, narin mo na supportahan nagpabot. Diri, solo, diri.
2: Ay, mayong gabi, di ba naman mong?
0: Konsulta mi sa imo, kay kaniya mong tulo ka mga anak nga. Taas magkig pangandoy, bisag huay na human.
2: Ah, kalimang mga anak mo nga, actually, gusto na sila mamahimong broadcaster o blocker. Pero, na'y mga pan.
0: O sa Japan.
2: Ano Japan nga? Di man ka balong patakala ka istorya, di ka balong balita.
0: Ah, gusto na mong madungog ikan sa imo. Kaya ron nga, alam mo to kong cellphone kay record na kumi. Medyo ang takala. Sa puli ko no kami, aron nga ipakita na mo sa mong mga anak na gusto mag-reporter.
2: Gusto kinag example?
0: Sige, ah, dyan ato siyang taga-taka ka nang grabe nga ka nang ka nang head ka nang panguna ba ano yan si Mr. Shane
2: dini sa Mati City ngayon sa ka-individual nga ge-erbing o sa kabayot nga ge-erbing namatay o sa dihang pagtanaw dito na tanggal ang mga parapernalias sa iyang kalabinhan. Mga ka report ka naman rasa, kini inyong reporter si Mr. Shane.
0: Sabi na akong
2: may. Agay. Agay. Ano na? Ano yung mga isang palong?
0: Gop na kong record. Sabi na kong mayo kang mo. Usaw na ko pag tudlo sa kong bata
2: nga. Nagpaktis ko na dito sa turel!
0: Ay, ambot, ambot, ambot talag. Di ka mao, di ka mao.

0: pinapilita. Mga maring, nayo sa kawantay ba na? Kala magtasbing doon sa kuwang ba na nga si, ganyan si Franco. Dito sa may kuwan, ganyan nga dalan rin sa mga dapit, mga ganyan, nagika lagi mayo, ganyan nag-uking-uking. Usa diya nga, namay rin ito'y sa kalalaki ang itapukan ba nga, ganyan na, na-stroke ko no to. Muto nga nabalaka, may galit. Kaya siyempre, nag-itapukan agad. Usa diya, inani mga pagitabo.
1: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ako ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
6: Ah, mahal lang. Good. O, nagpiso niya.
5: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
6: Ay, atay.
7: Exciting!
8: XFM.
9: Ito na ba?
10: Ayro, nagkapaak.
9: Ay, nabaliktad pa. Nabaliktad. Ay, naos mo na ko. I-edit ako pa. I-edit ako.
10: I-edit ako. Kayo do.
9: Sorry pa.
11: Ayaw
9: naman. Sorry kayo pa.
10: Sus, gino, nang imong live. Ang imo rin magmamagabios.
9: Ay, at least day zero na iwan.
10: Uli.
9: Uli.
10: Uli.
9: Uli.
10: Uli. Uli. Uli. Uli. Uli. Uli. Uli. Uli. Uli. Uli. Uli. Uli. Uli.

0: Lapa. Unsa man ni paglabang na to para nahugmak ang tulay pa?
1: Oy. Dito to.
0: Dito ka. Dito ka gel, dito ka gel sa bus kita sa tubig.
1: Nahugmak ang hanging bridge.
2: Ay, sa din hinitabo. Ah, oh. Ang paghugma.
1: Pagliyar man ako ng tinuga.
0: Sa kuya pa.
1: Matupa. Pancho Grela. Oy. Oy. Ayo, sige, balita.
2: Pa! Ayaw naman. Namalagay ka pa.
1: Ikaw nung sorry, isang... Pa. Sige, nagkuha ng balita-balita. Kasi di rin magka-legit.
2: Pa, eh, ako nang ikuan pa ako.
1: Ay, sus!
2: I-report ko rin yung katrupang
1: Arnel. Ah, digit mo, kabalukon. Ginanta mo ngay mo, sige, gapilapil ng trabawa. Kaya di mo anakuan. Di mo fit.
2: Dindo takay ko.
1: Grade 6 ay mo nauman, mag-reporter ka.
2: Nalagot buwak abuse pa.
1: Tanawa rin, tanawa.
2: Pa!
1: Una ko sa may mahimong kaso, anabe.
2: Kwan, kating da hanging blinds.
1: Ay, titesta d'yong gabi. Asa man dalo ng sa kataong nakasala?
2: Ah, dito sa kwan ta, sa kwan, lupong tagapamayapa.
1: Tanawa na. Dili na mao. Kung tinuot kang kabaho, ang kining mga taong nakasala da doon sa police station.

naula ni akong mga anak ko. Kay grabe baga kay mga dagway. Ani kay siguro ni mga batalon ro no? Eh di mo pwede mga batalon ni kay sakto lang pwede edad. Makasaway man nila si Juan Rosemary Salinas ani og si Wilma Joaquin ani matawa na gani. Nakakita lang nila ang mga anak nga. Grabe kayo. Wala siya kipasailo nga okasyon bisag ka lang na yung mga kanangan na yung mga patay nga namang hilak na. Mag-blog-blog dito, mag-report-report dito. Galing na yung sa kalamay nga, kanang grabe ka na ginilakay. Ito ano yung mga pagitabo?

0: Tara, ato tari to sa Picas Brook. Kay malu ato nga kwento malamay tari to kay luoy putong pamilya ka si muhatag bina sa tuwali siya nagbugas.
1: Bitaw do mo ra. Asabo po ba ya ko kasing kasing
0: may. Mangani. Ato nga to nito para at least makakita sila sa tuwa nga murag ni kwanta sila nga kasubo ba.
1: Tara dito maglangay tara. Kay basi kita lamayan.
0: Ay aga mo gani mo gani.
1: Gabi,
0: pare.
1: Maritonyo.
2: Gabi, pare. Salamat kayo sa pagganhe, pare. Pare, salamat sa kayo, Giyot.
1: Nakikiramay po kami.
0: Maritonyo, condolence. Maritonyo.
2: Salamat kayo, pare. Salamat kayo.
1: Wala ko yung gibit-bit rin ng kining mga utanon. Nakuntabag na rin ng dimaloya mga kabijil rin.
2: Gusto man yung mga kamungay, man yung mga puro, man yung mga utan. Puyan, bitir itong tiyara ni, pare.
1: Amora mo, good po yan kung nadakay. Dito man higi kay Lado next.
2: Pare, salamat kay pare. Nagdala mo kape, pare.
1: Ano na ko itulo ka box nga Shanton Gold Coffee Mix.
2: Okay na, pare.
1: Palit ko na ko nila ni Doc CJ ni Droda sa Yes to Health.
2: Ay, salamat kay pare. Pare, ako asawa, pare.
3: Hello. Salamat kayo, ha?
1: Hindi mo na pogi mo nga syawa na matay.
2: Kaming, pa. Fully na yung sirba.
1: Ayaw, nagtiyaw rako. Maring, guwapa, magyapon ka, Maring.
3: Ayaw, pag-inana, Maring, uwe.
1: Kagumkum niya pong kagpura.
0: Ay, ikaw, prangkwan, eh. Tukar pa na yung pagkawagon, ha? Mukwan, makakita rin ka na nga kagmig lawas, gani.
4: Monetize na ba ni? Monetize na. Nanadyo ko 0.1 sa dollar.
0: Grabe, no?
4: Sayang kayong dollar na mo.
0: Grabe ka din yung pagkuhan ba? Kanang paghasol ani mga tao diri.
1: O, dagi din na yung trabaho. Kay kundi munda ka na kamurugoy mahasol.
0: Kasi magiging gusto niyo mag-vlogger mo? Gano'ng mag-broadcaster mo?
4: Marlo. Umuna ko ulit, Marlo.
1: Tuhan
4: na. Uli ko ulit. Ma.
1: Wala ko ya.
2: Grabe ng inyong mga anak ba ka? Mga bagag na akong ginang mga mata ba?
1: Sorry po.
0: Sorry kayo pa rin.
1: Kami na ay mangayog. Kanang pasensya
2: pa rin. Grabe ba? Pagani buhay, pagani na nang ako ang parinti gani.
1: Sorry, ganino.
2: Sige, okay, sorry. Pasailo apok ako pa rin. Pare, masuot sa sigara ko pare.
1: Samok nyo ngayon na tag-sorry, mag-istorya pag yun.
5: Hinitabo ang maupamin.
1: Nama mo na isa kanak na. Oy.
5: Salungo.
1: Oy.
5: Agay.
0: Otra po ka.
1: Ole.
0: Otra po ka.
1: Ole dito, ole.
0: Otra po ka. Wagin mo yung mga, mga animal, gin mo mga matawag pa. Ole mo!
1: Ole, kadi ba mo ole? Masig, mag isuot mo ang lugod.
5: Muli na ko.
1: Ole.
5: Oh,

0: tawag ta mo diri kay Donatay pagahimon nga monthly meeting.
1: Kili ato pagtapag patawag sa inyo. Muna ikitawag ko kay General Assembly meeting na itong magpamilya. Tungod ninyong tulo, nabaniog na mo diri sa itong lugar. Pwede man mo humangi mo o galang mga nana, pero ibutang niyo sa lugar. Grabe naman mo.
0: Nakabaw ba mo kita gisgota diri sa itong barangay?
2: Pa, ma.
0: Nahimuhon ko niyong tanan ng ambisag dili makayo aron makabios mo.
2: O, dili pa. Kami good. Reporter kami nga tinood. Plus vlogger. Di ba kandi makamoto? Masip pang inon naman na si DC Itulidag, si Jojo Amarillo.
0: Sakto pa ni Agi, kami yung kwan pa ng paduki-duki sa Facebook.
2: Kamalo lang mo, pa, ma. Monetize na mi. Oh, kita ka, oh, tanaw na ko. $0.3.
0: Tanawar, agi mo mo.
2: Nana may earnings.
1: Malipangabog ninyo, malipangabog ninyo. Kamalo ba mo nga, grabe na ang problema ninyo? Ikaw, kamung tolo, wagin mo yung mga pulos. Imbis mo tabang mo nis balay, kay para mahinlo niya itong balay. Tawa, itong balay, murag lasang.
0: Tanawar na ng iyong mga cellphone, oh, munawaw.
2: Ingon, meeting, isok mo kayo mo ba?
0: Mag-blog mo
2: na. Masok mo manday mo.
0: Iyong cellphone in Phoenix.
1: Grabe naman.
2: Ayun naman.
1: Iyong cellphone, oh. Mag-selfie kayo, katakilid niyo mo. Nausa mo lang kami, na ang kamera, naskilid.
3: Marlo. Bidyo ha.
0: Masi-masok ko, no eh. Pus na ko, no eh.
3: Pus na to.
0: Ay, pus at kibidyo ko na.
3: Pusa ka ginikan. Nagyaw-yaw.
0: Mga nag-away, nag-alalis mga ginikan na.
1: Tropo ka buwang nga ka.
2: Hello guys, among gilid kanan nga nag-vlog mi, nasuko.
0: Gahig mo ko ulo.
2: Ang amo, agay pa.
0: Gahigid mo mga hulog yun.
2: Agay.
0: Gibuyan na ako yung mong dunggando.
1: Kan mga matalip lang kung mamatay, tagsayo ano yun, mga pritigyo, mga badlungunag yun.
0: Saan naman niya itong mga anak, pitigahiya mag-uni.
1: Magbuot yun sila mga gusto.
0: Ay, muna inyong hunahunaon lagi. Kung nag-eskwela pa mo kanya to, wapa mo nagkanang bulakbol sa iyong pagtuga, makamgunta mo.
1: Ikaw, Marlo, ha? Ang imo ang pagbasa ni mo sa plumbing kay plumbing. Oh. Usa ko mo na! Ikaw, Bud Marvin, ang imo ang mukha ni... Nagpakawaw lang yung ka. Ha? Katunay na isnatan sa pisasa, ang imong greenwich kay Greenwich.
0: Samot na ni Marlo. Nag-live-live siya dito kay nagkagubot sa sabungan ni Ingon siya nga gikumpis ka sa otoridad ang fighting ko.
1: Isa may kaya nalana. Isa may di mauwawa na. Ikaw po, Marco. Ha? Utro sa kang dakong buanga ka?
0: Doon nga kumari mong gitanaw.
1: Ha, dili. Ipariyaman mo, panliwat manin mo. Ikaw, Marco. Ha? Magsag-igag ay magjakit-jakit. Di ka mauwawa na? Ha? Ang imo ang pagbasa nimo sa Calvin Klein kay Calvin Klein? Agad.
0: Ikaw ko'y pinakabuwag sa inyong eksoon, sekundahan.
1: Agad pa. Sorry pa.
0: Kung di mo mausab ng inyong mga kining mga tirada, layas mo na company, Mike.
3: Guys, tara, release mo ito, tuwa ba?
4: Guys, muna yan itabo, guys, palaya sa mga ginikanan diri, guys.
1: Wait, mga pulos ng mga ginikanan.
3: Wag mong ginikanan, guys.
1: Ipalayas, me.
3: Karoon kayo mga lakaw na me, guys. Agay, guys.
0: Inyo pang mingi ko.
1: Mamatay tagsayuan yung mga batahan.
0: Ay, sa kuwa pa ka pa, kay hinay kong nit. Di kayo maka-upload. Ah, guys, dami na itabo dyan, guys.
2: Ayaw sama kayo. Upload.
1: Layas.
0: Guys,
1: panglayas.
0: Guys, sakit kayo. Sakit na, guys.
2: Ayaw naman.
1: Wala akong problema karon, mga maring. O saan mo na kunin ako mga anak ng mga badlongon madyugayo? Tugtan naman lang muna sila nga musulod o pang broadcaster o niya o mag-vlogger niya. Masig mabas ni sila ba? Kami mo apektuhan mi. O niya, sa mo replik mo ginas ginikanan. Kasi magkaingon ng mga tao ba nga wala may ikuan, wala may katudloan ng mga bataan eh. Kaya ako, di ko uyo na ni mga panahon ron ng mga kanang gitawag o social media, di ko ka naalala kayo. Huwag pa man na sa mga panahon sa unagot. Tabakay ko din nyo, be, maluoy mo. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Di nilalang kutob, Susan.

0: nga po na mga katropa.
1: Kuyaw kayo mga maring.
2: Maraga trending kayo siya.
1: Kuyaw kayo mamalita ay ilang anak.
2: Kuyaw. Daka na kayo mga kuwan doon. Daka na kayo mamalita. Hindi naging maulahi ang kalibutan ay.
0: Grabe. Maraga sa una.
1: Ultimo ang media, dito na mo kopya ko si vlogger.
0: Sa una, mag-lisod ka kwan, basta tinood lang ka mga sa radyo. Mag-lisod ka, mag-lisod ka o gasulod na ng trabaho eh. Sa una panahon. Pero karo dali lang kayo, no?
2: Ang kuan mga gudiyang isi, mga gudiyang mga bayot, no? Kanang kuan ba? Ang, imo ang kamatuoran sa imo ang ginapost ba? Kaya sa iba, no? Pagka yung ano, alam na, mingon na ka, ay, kumusipiat ka, mingon na ka o ganang, ay, kunting naman yung vlogger naman ko sa day ko. O niya pagkaman, kayo dahana kayo na-alarm mga tao. Oh. Sama na makakita, bitaw ka ganang nga balintong din. Mingon na nga, imo na yung ipost sa imuhang Facebook page si mga usa ka driver sa motor patay.
0: Inon pa yung kag-pick news, bisag legit, legit ba yung legit niya yung...
2: Dila ka nang, alba ka nang nag-vlog lang.
1: Buhon mo rin yung sige. O paano na, buhon ka.
0: Legit.
2: O niya.
0: Legit.
1: Legit gani.
0: Sorry.
1: Kauban naman sa plumbing.
2: Plumber mo gutong uban.
0: Plumber. Anya sa maring, sa maring.
2: Ano kanang pag tanaw ba sa gablog-blog lang kanu kay dili lagi ka kanang dili ka kanang liti mo miyembro sa kanang mga media.
0: Oh, para sa mga
2: ano kay tanaw gani man sa usa ka motor nga nabangga kapiting bus bata gid sa Dagway sa kuan. Sa driver yun ka alam for the views kini sa ka discuss sa diri patay ang driver. Ba kay mo tanaw na bayad
0: lipa pa kanang. Lakpot ang ulo kay nya karon panahon na dili pa maduolan ang ulo kay kung duolo ni mo ang ulo kay maluwa man.
1: Iyawa
0: ng luho. Lakot ang tail sa driver niya. Di ni mo makuha sa katil. Kaya pagbukuhan mo, sikaran mo katil.
2: Pero ang realidad karoon na itabo bayot, kaya dahan ka yung mga aksidente, mga insidente, gikwartahan na sa public.
0: Yes.
2: Ay, video lang ni mo na, mudakan ang views ni mo kwarta na ka.
0: Yes.
2: Muna sa ikuan karoon.
1: Reels naman na, Maring.
2: Ayon sa pamandi ay, reels na siya. Main ka na siya, mga puwento.
1: Puwento. Dako, sa isa ka bulan na na, ha?
2: Sa isa ka, sa kabuhay, sa katuwa sa tuig yun.
0: Pero problema ni Susan karon ato ni nga tambagan ka dali. Kay, sao man ato ni si Susan, no, nga niyang mga anak niya nga, grabe, medyo gayo. Nakay mga, actually, ako nili mag kumu against anak, kaya ako, maskom reko, di mag maskom.
1: Pero okay naman po na siya siguro.
0: Dili mo na siya ingon nga,
1: bawas na siguro. Nangawat na yung mga anak.
2: Okay raw.
1: Ano yung vlogger man?
0: Wala man na nangunsa diha. Di po na magsinamok po siguro.
2: Oo, pero okay naman sa mga video. Pero ang importante diha, kanang taliwa sa imong nag-income ka na imong video, dapat kanang kaakibat ni mo ang responsibilidad sa mga video.
0: Pero para sa kuha, wala'y sayop ang mga anak. Sa para sa kuha mga maring, okay ra kay sa kuha, okay ra kay na, eh. Ano mangyay mo man ang kuha nun? Di ba? Di pa kana, ay mong anak, kabalo na mo ma-enhance sa mong mga anak na.
2: Kanya, kaniad to mga bayot, sa tinood lang, kaniad to mga dekada 80
0: ngadto
2: na sa 90. Ang mga kortahan, kaniad to, kuha na sila mga bayot, mahugro na sila o kumbaga kuan tulo.
0: Tulo.
2: Mga asindero, negosyante, politiko.
0: Kanang. O saman, blogger. Blogger.
2: Nadungan ka na.
0: Mga blogger na magpalitag mustang.
1: Tagko na kayong mga balay.
2: Ang dagko kay mga balay na yung mga mansyon, na yung mga sakiran, mga mahalon, politiko, negosyante, mga asindero. Karon ay, content creator. Aral ka upat.
0: Imagino naman, pinakaunan nga dato nga content creator si Kong TV.
1: Kong TV,
0: nya kita kang Kong TV nga mura po politician dako igbalay mansion.
1: Mansion.
0: Gisunda na ni dakang kay mga vlogger pero ang uban gud ana nagakuan maguna uban labi na gyud sa mga ubang mga vlogger nga nag promote og sugal. Mana sila nga siyempre takabalo sa sistema na nila mo nang grabe kay kwarta.
1: Ang ato man rin.
0: Ana lang.
1: Para mga kwarta ta man rin.
2: Nahak mo kato yung account.
1: Para mga kwarta ka rin, may sugal. Okay rin naman.
0: Ako, di ko, isa rin yun, sugal ko pakigugma. Okay rin ko, ano. Pero sugal nga, kwarta, wala ko, ano.
1: Wala man kutay kwarta man rin.
0: Sugal ako sa pakigugma.
1: Udawat lang tawag sugal, di tayo mga kwarta.
0: Aba.
2: Tabangan ka na niya ito ang sindro.
0: Be.
2: Sige, sana ta.
1: Sige.
0: So well, Susan, no, ato aning kwanon Susan, ato ang ato aning istorya og tarong, no. Pasag dela nimo mga anaksan kay wala man nay gibuhat nga daotan. O ga isa pa di naman na bag-o karon nga inang ginabuhat, aga naman kay na gani gikantsawa na ka sa comment section kay kwanon ba late bloomer kay ka mo taga-asa mo nga si mong bana nga ultimo mga tigulang nga diron mga nag-vlog na gani. So pasag dela na san. Pabutang yun nga, pabutang yun nga, kwan nga, dili na to, dili, ako, di, ayaw lang yung underestimate ang unsay kapasidad si mong anak.
2: Kanya, wala po yung gipan, wala pa po yung gipanday nga balaod nga nagbawal ang
0: yes, tama.
2: Mo ka nga vlogger.
1: Pabuta yes. Pabuta, Susan, o viral na, mo viral ang lahang video.
0: Kana, ano lang saan nga, ay lang kayo na kaya saan lang kayo, dagan pa kayo yung problema, yung dungag-dungag pa ka. So, ano lang saan, always remember, o saan pala kayo dungag?
2: Ako yung dungag sa tabangin na nag-share ang ilang mga content o yung kuwan na po sa mga parinti. Kaya na ba yung mga parinti na mabaya na ikaw ng mabaya na yung mga dili mo views, dili mo tanaw, dili mo share.
1: Ay na lang, madungagan sila kung viewer.
2: Mukwarta na ang vlogger. Ay, ngayon na yun.
1: Matanawa to kang Marvin, kaya ang viewer, iyarag mama. I-share na, inahan.
0: I-share na niya, ha?
1: I-share.
0: Ikaw, maring dari. So, yung makakwali mo, ma...
1: Dapat.
0: Kwali mo, ma-advise.
1: Mukha din, dapat ilang i-share. Para gusto na lang nila, i-share, i-support na lang ilang anak. Sumuntahan nila.
0: Tama, no? Congratulations, maring dari. So, tanan mo nga, tambag, karoon ka lang tama. Sakto.
2: Tumun na sa mga bistida.
1: Nidoyog na po na sa inyong bistida.
2: Okay, may kumores. Uy, ako na lang si Maring Inday, Erika Deligwa. Padalimis tayo sa pandi magkumpinsaan tungkol gamang ngunay ang silingan.
1: Kailan lang yaman na yung iyaan sa kanunay panabang kina si Tia Daria.
0: Mas

0: FM.
1: Santa Un Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Extend by 33 years taga Mako day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tonsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong kumarog tambal. Oto ning damok ko sa Santa Un Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santown Plus Gold ug Santown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure. Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santown Plus Gold. Akong iba na tanda yung ginom, 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-i-18 na lang. Grabe epektibo sa Santown Plus Gold.
1: Santown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Saan naging kamat yan si Mukuna ni Mubana?
7: Hi! Nahilo sa balanghoy.
6: Ah. Ang ikaduhan ni Mubana, o sige kamat yan?
7: Oo, gihapon. Nahilo gihapon sa balanghoy.
6: Katong ikatulo ni Mubana, o sige magiging kamat yan ato?
7: Ay, mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Mubana! Diba? Ah. Naman kay

0: ikaupat nga bana? O sa mga pagigamatyan ato niya?
1: Ayaw saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kahit ulo. Man mo kawag balang huy.

0: FM 89. Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network. 95.9 XFM Shenzhen.
1: Exciting!
2: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center,

0: mga headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix katropa. Paybox, muling nakapagtala ng uson sa Mayon Volcano kaninang umaga.
1: FBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Presiding Officer Archie Escudero ay minungkahing baguhin ang oras ng impeachment trial.
1: Mag-aangkin umano ng China scholar sa Batanes, bahagi ng mas malawak na strategy ng China ayon sa isang analyst.
0: Pilipinas, mga katropa, nauuna pa rin bilang global number 1 seafarer supplier.
1: Septic shock, dahilan ng pagpanaumano ng grade 4 student matapos ang school deworming activity sa Cavite ayon sa DepEd.
0: Balitang regional, bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya sa Davao Occidental. 3 ang patay at 6 pa ang nawawala.
1: Sa balitang international, 27 na katao patay sa sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand.
0: Balita ng showbiz naman, anak ni Julian Santos, kinilalang player of the match sa isang football tournament sa Spain.
1: Sa balitang sports, Converge Fibersource Justin Arana inaasahang makasama sa susunod na Gilas Pilipinas Pool.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News

0: Ang pampanahalian po tayo ngayon ng Lunes, 13 sa buwan po ng July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, muling nakapagtala katropa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng tinatawag po na pyroclastic density current o mas kilala bilang Uson. Sa Mayon Volcano sa Albay kaninang alas 9.36 ng umaga. Sa ngayon, nasa 189 na magkakasunod na araw na ng effusive eruption ang nararanasan ng vulkan na nagdudulot ng umaagos na lava, uson at mga paghuho ng bato. Dahil dito ay nananatili ang alert level 3 sa Mayon Volcano. Ipinapaalala na mahigpit pa rin pinagbabawal ng FIBOX ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng mapanganib na aktibidad ng vulkan.
2: XFM News Nationwide.
1: NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
2: Live report.
1: Sasalang sa witness stand ngayong Lunes, July 13, si NBI Senior Agent Jeremy Lotok para sa ika-apat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the President. Ayon kay House Prosecutor at Takbayan Representative Chel Jocno, magbibigay si Lotok ng karagdagan detalye mula sa investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente. Si Attorney Virgil Liguta naman ang magsasagawa ng examination kay Lotok habang si Iloilo Representative Lawrence Defensor ang mananatiling lead public prosecutor para sa naturang artikulo ng impeachment complaint. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, inirekomenda ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Yis Escudero ang pagbabago po mga katropa sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang podcast na Cheese Whiz, iminungkahi ni Escudero ang isagawa ang paglilitis mula alas 9 daw na umaga hanggang alas 2 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Anya, ipatutupad ang bagong schedule sa pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress sa July 27 o matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong PBBM. Pagkatapos sa impeachment proceeding, susunod naman ang regular session ng Senado mula alas 3 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules rin.
2: XFM News Nationwide.
1: Inanunsyo naman ni Senate President Win Gatchalian na maaari nang ma-access ng publiko sa online ang mga dokumento kaugnay na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, layunin itong hikayatin ang publiko na makilahok sa proseso sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsusuri at pag-unawa sa mga dokumento at ebidensyang inihain sa kaso. Makikita ang mga naturang dokumento sa impeachment tab ng official website ng Senado. Hinimok din ng Senate President ang publiko na gamitin ang online access bilang paraan upang maging mas bukas at transparent ang impeachment proceedings laban sa ikalawang pangulo.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa kaugnay pong balita, mga katropa, ibinaba na ng National Capital Region Police Office, NCRPO, sa heightened alert status ang seguridad sa Metro Manila sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, epektibo ang pagbabago alas 12 ng madaling araw noong Sabado matapos manatiling maayos naman at mapayapa ang sitwasyon. Sinabi rin ni Aberin na kalmado ang paligid ng Senado ngayong ikapat na araw ng paglilitis kahit nabawasan ang police deployment sa lugar. Gayunpaman, nanatiling mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad at inspeksyon sa lahat po ng pumapasok pa rin sa Senado.
2: XFM News Nationwide.
1: Maaari nang ilipat sa detention facility si Senador Dante Marcoleta matapos ang kanyang antibiotic treatment ayon sa Philippine National Police General Hospital. Batay sa medical assessment ng PNP General Hospital, sapat na ang kondisyon ng senador upang mailipat sa detention facility matapos makompleto ang iniresetang gamot. Wala pang ibinigay na eksaktong petsa kung kailan isasagawa ang paglipat ng senador. Patuloy namang susundin ng mga otoridad ang itinakdang medical protocols kaugnay ng kalagayan ni Marcoleta bago isagawa ang kanyang paglipat. Nauna nang sinabi ng mga otoridad na walang mangyayaring special treatment kay Senador Marcoleta.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Pangulong Marcos, mga katropa, muli po iginiit ang paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award. Katropa natin sa balita, Deudy Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa pagunita ng 10th anibersaryo nito. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi magbabago ang posisyon ng bansa sa pagtatanggol sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang paninindigan ito ay hindi lamang tungkol sa tama at batas, kundi para na rin sa proteksyon ng buhay, kabuhayan at kinabukasan ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy na isusunod tulong ng Pilipinas ang kapayapaang nakabatay sa katarungan, paggalang sa international law at respeto sa isa't isa. Pinagtibay ng 2016 Arbitral Award ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea at indirekta ng walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China. Katropa mong mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deudy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na dapat seryosohin ang pahayag ng ilang Chinese academics na nagsasabing bahagi umano ng Taiwan ang Batanes na pareho umanong pag-aari ng China. Ayon kay Teodoro, bagamat hindi ito opisyal na pahayag ng pamahalaan ng China, maaari itong ituring na quasi-statement o quasi-state statement dahil sa istruktura ng sistema sa China kung saan ang mga pahayag ng mga akademiko ay maaaring sumasalamin sa posisyon ng Estado. Tinawag naman ang kalihim na ridiculous o katawa-tawa ang naturang pag-aangkin, ngunit iginit na hindi ito dapat baliwalain dahil maaari itong maging bahagi ng information campaign ng China. Samantala, sinabi naman ng Philippine Coast Guard Rear Admiral Jay Tariela na mahalagang kondenahin ang ganitong mga pahayag upang hindi ito manormalized, habang hinimok din niya ang Chinese Embassy na linawin kung wala talagang balak ang China na angkinin ang Batanes.
2: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Professor Rene De Castro, International Security Analyst at professor po sa La Salle University, na hindi dapat baliwalain ang pag-aangkin ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng mas malawak pa na strategy ng Beijing. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na maaaring may kaugnayan na nasabing pahayag sa tumitinding tensyon sa Taiwan Strait, lalo na sa layunin ng China na palakasin ang impluensya nila sa rehiyon bago ang target nilang timeline sa 2027. Dinagdag po niya, mga katropa, na mahalaga ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagpapalakas ng kakayahan sa sandatahang lakas dahil mas mataas ang defense spending ng China at maging ng ilang karatig bansa gaya po ng Japan at Vietnam. Iginit din ni De Castro sa interview na bukod sa pagbili ng makabagong kagamitang pandepensa, dapat ding pagtunan ng pansin ng Pilipinas ang maintenance, pagsasanay ng mga tauhan at pagpapaunlad ng mga shipyard upang maging handa sa pangmatagal ang pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, iginit ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Profesor sa De La Salle University, na patuloy na ipinatutupad ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng pagkapalakas ng maritime cooperation kasama ang mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro Castro na malinaw na idineklara ng Arbitral Tribunal na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China, kaya't patuloy itong ginagamit ang Pilipinas bilang sandigan sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Gayunman, sinabi ni De Castro na patuloy umanong binabaliwala ng China ang naging desisyon ng Arbitral Tribunal at ipinagpapatuloy ang paggiit ng malawak nitong pag-aangkin sa South China Sea. Dagdag pa niya, ipinapakita lamang ng mga hakbang ng China na taliwas ito sa sinasabi nitong peaceful emergence dahil nagpapatuloy ang pangimasok at pag-assert nito sa mga pinag-aagawang karagatan sa rehiyon.
4: Pagkakatiwalaan mo pa naman isang makapangyarihan na bansa na pipirma sa isang kasunduan, sisirain yung kasunduan. Peaceful emergence. Na huwag kayo mapahala. Pero ngayon, nakikita natin, una-una, yung pananakop niya sa South China Sea, pasung ruling, sinasabi ng ruling, walang basihan yung pananakop mo. Pero binaliwala niya yan, tinuloy niya yung pananakop. At hindi pagsunod ng China sa ruling, nasiga ang China. Na hindi talaga peaceful yung kanyang emergence.
1: Mm-hmm.
4: Kasi talagang nananakop siya, to force papalaga natin.
1: Mm-hmm.
4: Isang nananakop na bansa.
1: Iyan ang tinig ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Profesor sa De La Salle University.
2: XFM News Nationwide.
0: Muli namang kinilala ang Pilipinas bilang naungunang tagapag-supply ng mga marino sa buong mundo. Ayon po ito sa Seafarer Workforce Report 2026 batay sa datos na ibinahagi ng Maritime Industry Authority o Marina. Ayon sa ulat, may tinatayang nasa 203,179 Filipino officers na nagtatrabaho sa pandaigdigang merchant fleet, mas mataas kumpara sa India, China, Russia at Indonesia. Bumubuo ang limang bansang ito na mayigit sa 56% ng kabuuang seafarer workforce sa buong mundo. Nanguna rin ang mga Pilipino sa parehong officer at rating categories na mga seafarers na sertipikado sa ilalim ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers o yung tinatawag nila na STCW. Ayon sa Marina, mga katropa, patuloy nilang pinapalakas ang maritime education, training, assessment at certification systems para mapanatiling globally competitive at pasok sa international standards ang mga Filipino seafarers.
2: XFM News Nationwide.
1: Nilinaw ng Department of Education na septic shock na dulot ng impeksyon ang paunang natukoy o initial findings na sanhi ng pagkamatay ng grade 4 learner ng Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite. Matapos itong ma-hospital kasunod ng sinasagawang deworming activity sa kanilang paaralan. Ayon sa DepEd, isinagawa ang routine deworming noong July 2 sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Kinabukasan, isinugod sa ospital ang mag-aaral matapos makaranas ng pagsusuka. Sinabi ng ahensya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga health authorities upang matukoy ang buong detalye ng insidente habang isinasagawa rin ang pagsusuri sa umiiral na health at safety protocol sa mga paaralan. Tiniyak din ng DepEd ang pagbibigay ng emotional, psychological at iba pang kinakailangan suporta sa pamilya ng bata kasabay ng panawagan sa publiko na umasa lamang sa beripikadong impormasyon mula sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Balita muna tayo dyan sa Malabon. Nasa 3,000 na residente po nakatanggap ng bigas sa paipagtulungan ng lokal na pamahalaan kaya hindi po ng national government. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Tiniyak ni Malabon City Mayor Ginny Sandoval ang patuloy na pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan matapos pangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pamamahagi ng bigas para sa 3,000 Malabueño sa ilalim ng programang Hapag Sigurado Rice Distribution para sa Malabueño na katanggap ng

0: ng beneficiaryo sa unang bahagi. Patuloy naman ang distribusyon upang matiyak na mas maraming pamilyang Malabueño ang makakatanggap ng tulong. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide, sabayin din po na live na napapahinggan sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7. XFM Palawan sa 104.7 at sa XFM Gel Santos sa 95.9.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa bahagi po ng Davao City. Si Bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya dyan. Sa Davao Occidental, 3 yung patay, 6 ang nawawala. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
2: Patuloy na lumalala ang bilang ng mga biktima ng matinding pagbaha sa Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos kumpirmahin ni Municipal Mayor Jason John Joyce na umakyat na sa 3 ang bilang ng mga nasawi. Batay sa pinakahuling ulat, 6 katao pa ang nananatiling nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad habang isa ang matagumpay na naisalba at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa panayam ng XFM Davao kay Office of the Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayanghirang, sinabi nitong umabot na sa 13 barangay ang naapektuhan ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Pinakamabigat ang pinsala sa barangay Tanuman kung saan naitala ang mga nasawi at mga nawawalang residente. Ayon kay Dayanghirang, ang malawakang pagbaha ay dulot ng southwest monsoon o habagat na lalo pang pinalakas ng Bagyong Inday. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang search, rescue at clearing operations kabilang ang paglilinis sa mga baradong ilog at mga kalsadang natabunan ng landslide. Samantala, nagsagawa na rin ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDANA ang mga Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga apektadong lokal na pamahalaan sa Davao Occidental upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsalang iniwan ng kalamidad. Samantala, matapos ang trahedya, ikinagulat ng mga residente ng Barangay Butuan, Jose Abad Santos ang umano'y paglutang ng isang orifice matapos ang matinding pag-ulan. Marami ang naniniwalang isa itong masamang senyales. Bagamat wala namang siyentipikong ebidensyang nagpapatunay na may kaugnayan ang paglitaw ng naturang isda sa mga sakuna o kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: 2 lalaki tinangay ng baha, patuloy na pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Parin pinaghahanap ng mga otoridad ang 2 residente ng Sambuang at Arsur na tinangay ng lumargasang baha dulot ng walang tigil ang pag-ulan sa lalawigan. Kinilala ang nawawala na sina King Amer Montila na inanod ng baha sa Barangay Dalapang Labangan at Joel Umpok na tinangay ng malakas na agos sa Barangay Baklay Tukuran nitong lalawigan. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa natagpuan ang 2. Nagpapatuloy pa rin ang sinagawang retrieval operations sa pag-asang matagpuan sila sa lalong madaling panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM 89.5 Pagadian, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Motor rider nasawi sa Banggaan, lalaki patay po sa Pamaril, at pasintabi may pugot na ulo yung natagpuan din sa Basurahan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Kakahiwalay na kaso ng pagkamatay ang inimbisigahan ng mga otoridad sa Cebu kabilang ang isang aksidente sa kalsada, pamamaril at pagkakatagpo sa isang pugot na ulo. Nasawi ang 27-anyos na si Jigar Jaime matapos mabangga ng kasalubong na Toyota Hilux sa Transcentral Highway, Barangay Cantimplas, Cebu City, pasado alas 12 ng

0: Halik kahapon na ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office patungong Cebu City ang Toyota Hilux na minamaneho ni Ramil Dico 42 anyos habang pababa naman ang Balamban ang Yamaha N-Max ni Jaime umano'y lumihis sa kabilang linya ang motorsiklo sa kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa pickup truck tumilapon ang rider at namatay sa matinding pinsala sa ulo at katawan samantalang isang 28 anyos na lalaki na alias Jojo ang residente ng Barangay Buaya Lapu-Lapu City Cebu ang nasawi matapos pagbabarilin ng rider in tandem sa sitio Bangkal Barangay Ibabaw, Cordova, Cebu. Ayon sa pulisya, kapwa umano sangkot sa illegal na droga ang biktima at mga suspek. Tinitingnang motibo ang hinalang itinuring siyang police informant matapos mahuli ang ilan nilang kasamahan. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkakakilanlan na babae na tagbo ang pugot ang ulo sa Dawis Road, Barangay Kansoong, Talisay City, Cebu. Kaugnay nito, nagpa-DNA test ang pamilya ng 48 anyos na missing na live-in caregiver na si Pilar Basilio, kilala rin bilang Katha sa Avidra, o pamatukoy kung siya na po ang biktima. Huling nakausap ng pamilya si Basilio noong Hulyo 4 at iniulat na nawawala noong Hulyo 8. Hindi pa kinukumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan ng labi habang hinihintay ang resulta ng forensic examination at DNA. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Patay na isda nagsilutangan sa Ilog Cagayan sa Santa Maria dahil sa pagbaba ng level ng tubig. Ginawang daing ng mga residente. Ulan patuloy na inaasahan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng SFM Tugigaraw.
2: Nagsilutangan ang ilang patay na isda sa Ilog Cagayan na dumadaloy sa bayan ng Santa Maria Isabela nitong mga nakarang araw kasunod ng patuloy ng pagbaba ng level ng tubig sa Ilog Cagayan. Kwento ng mga residente sa bayang pag-init ng tubig at matinding init ng panahon kaya maraming isda o manok ang hindi nakayanan ang kondisyon na tamatay. Dahil dito, kinawang daing naman ng mga residente ang mga isdang lumulutang sa Ilog Cagayan bilang ulam upang hindi anya ito masayang. Dagdag pa nila, hindi mo rito ordinaryong pangyayari dahil hindi pa mo nito nararanasan sa mga nakaraang taon. Kapansin-pansin umano ang pagbabago ng klima taon-taon at kung magtutuloy-tuloy ay posible na madagdagan pa ang mga patay na isda sa Ilog Cagayan. Bukod sa mga patay na isda, marami rin ang palutang-lutang at tila nangihina dahil sa sobrang init ng tubig. Nakakabahalaan nila sa mga mangingisda samantala hindi lang pangingisda ang epektado kung saan pinangangambahan din ng mga magsasakang kanilang mga paninima na unti-unti nang nalalanta dahil sa tagtuyot at wala pang malakas na ulan na makakatulong para madiligan ang mga sakahan. Dahil dito, umaasa na lamang ang mga residente sa pag-ulan upang muling tumaas ang level ng tubig sa ilog at makatulong sa mga pananim ng mga magsasaka. Anila, malaking kinhawang ulan para sa ilog at kabuhayan nila. Sa ngayon, patuloy ang pagmomonitor ng mga residente sa kalagayan ng Ilog Cagayan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
3: At panghuli katropa, meron pong lalaking patay matapos makuryente sa bayan ng Toboso, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Isang lalaki matapos makuryente sa sitio Kanangkaan, Barangay General Luna, Bayan ng Toboso, Negros Occidental, noong hapon ng Hulyo 11. Kinilala ang biktima sa alias na Bitoy, 20 anyos, empleyado ng isang construction company at residente ng Barangay Buenavista, lungsod ng Himamaylan sa Negros Occidental. Batay sa investigasyon ng Toboso Municipal Police Station, kukunin sana ng biktima ang kanyang cylinder molding ng aksidente o ano nitong nadikitan ang isang live wire na naging sanhi ng kanyang pagkakuryente. Agad pang isunugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na isang aksidente ang nangyari. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon kung saan pwedeng makaranas sa mga kalat-kalat na pagkulog at kidlat. Ulan, thunderstorms din ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera. At Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro at Oriental, Mindoro at Palawan.
1: Katropang Badi, habang localized thunderstorms naman ang magdadala ng kaparehong lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao.
3: Sinabi po ng PAGASA mga katropa sa pamagitan ni Weather Specialist Aldzar Aurelio na hindi na makaapekto ang habagat bukas. At sa susunod pang araw dahil hihina na siya at maging dominant weather system na po ng bansa yung Easterlies.
1: Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may medium chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras.
3: Sumikat ang araw katropa 6 or 5:34 ng umaga at lulubog mamaya 6:30 ng gabi.
5: Showbiz News!
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagmalaki ni Judy Ana Santos Agoncillo ang kanyang anak na si Juan Luis Agoncillo o mas kilala bilang Lucho matapos itong hiranging player of the match sa isang international football tournament sa Spain. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi na aktres ang mga larawan ni Lucho habang naglalaro at sinabi niyang labis niyang ipinagmamalaki ang dedikasyon at pagsisikapa ng anak sa football. Ayon kay Judy Ann, bukod sa pagkilala bilang player of the match, nagtapos din sa 16th place ang koponan ni Lucho mula sa mahigit 70 international teams na lumahok sa torneo. Siniyak naman nilang mag-asawang si Ryan Agoncillo ang patuloy na pagsuporta sa mga pangarap ng kanilang anak. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
5: XFM News Nationwide. Balitang International.
3: Atid sa atin ng Santon Gold katropa, aabot na sa 27 katao ang namatay. 63 ang nasugatan kabilang ang 22 critical na nasa kondisyon ngayon matapos sumiklab ang sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand nitong Sunday ng gabi. Ayon po sa otoridad, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa kisame ng establishment habang pininiwalang makapal na usok din ang paunang dahilan ng pagkamatay ng maraming biktima. Iniimbestigahan na kung may harang sa fire exit matapos matagpuang malapit dito ang ilan sa mga nasawi. Batay sa paunang impormasyon, napansin umano ng mga musikero sa bar ang usok mula sa isang circuit breaker malapit sa entablado bago mawala ng kuryente at magkaroon ng pagsabog.
5: Balitang Sports.
3: Ang Balitang Sports sa didaman sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Umasa po si Converge, Fiber Sixers Head Coach Delta Pineda. Matatanggap ng tawag si Justine Aranya para makasama sa susunod na pool ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifier. Ayon kay Pineda, matapos mapasama si Juan Gomez de Liano at Justin Baltazar sa national team. Panahon na rin para mabigyan ng pagkakataon si Aranya na magsuot ng Gilas jersey. Malaki po ang kumpiyansa ni Pineda kay Aranya matapos itong magdala ng 14 points, 5 rebounds at 3 assists sa panalo ng Converge contra Titan Ultra. Kung saan kinilala rin siya na player of the game.
5: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayon pong Monday, July 13, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa o si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
5: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo.

0: sa inyo ng mahahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa kanan po nating butihin na CEO, Dr. Remilito Oy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po, mga Doc.
1: Isang malusog na araw and welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. It's Monday today and of course, panibagong information na naman po ang ating pong ihahatid sa inyo dito sa ating programa at kung saan malalaman po natin maya-maya lamang gano'ng importante itong hangin at ano yung connection ng kapag nag-e-exercise kayo, sumasakit ang katawan in connection doon sa oxygenation ng ating katawan. Yan po ang inyong abangan, mga ka-wellness dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: And welcome sa lahat na ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, especially sa ating ding mga taga-subaybay sa Facebook Live.
0: Mm-hmm.
2: Welcome po at sana po inasa maayos po tayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng sakit at problema sa ating pumbuhay. Do Algie po ito ha at tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayan today sa The Secret of Health.
0: Tayo po ay napapakinggan sa ating po mga XFM stations nationwide, ganoon din sa ating mga Solid FM at sa lahat ng mga FM stations na naka-hook up po sa ating pong program. Ayan. At tayo po ay live na rin ngayon na napapanood sa ating pong Facebook live streaming. At kung kayo po mga ka-wellness ay nakatutok na sa ating pong Facebook live, ay naku, napakaswerte ninyo dahil may handog ka agad na regalo sa inyo. Ang Yes to Health ha, sa mga ka-wellness natin dyan na nanonood sa ating pong Facebook live streaming, ayan, para maging mas lalong maging exciting at kapakipakinabang ang inyo pong panonood sa ating pong programa, pwede kayong makisali sa ating pong Healthy Katropa giveaways. At pwede kayong makakuha or marigaluhan ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Biruin mo yan mga Doc. Nakikinig lang sila, nanonood sila.
1: Tapos mayroong regalo.
0: Pwedeng marigaluhan ka agad ng ating pong mga produkto, especially yung Santon Gold Coffee Mix Gift Packs natin. Ano? Para makasali mga ka-wellness, i-share nyo lang ang ating pong live streaming. And then i-comment po ninyo ang mga good experiences ninyo patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. Ha? Marami tayong produkto na pwede po ninyong masubukan or nasubukan na ninyo. And at huwag na huwag nyo kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ha? Para maging valid yung inyo pong entries mga ka-wellness. Ha? So mamaya pipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Welcome na welcome po mga ka-wellness. Ang inyo pong mga katanungan sa mga listeners po natin sa ating pong mga himpilan, pwede kayong magpadala ng inyo pong mga inquiries sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasaya na inyo pong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At sa mga ganais naman pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede mabilin ha sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at ganoon na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang ating mga produkto ha. Pwede rin mabili ang Santon Gold Coffee Mix natin sa Fisher Mall Supermarket. At soon, mga Doc, ano, ay magiging available na rin ito sa lahat ng branches ng Pure Gold.
1: Wow.
0: Mas accessible na para sa mga ka-wellness natin ang pag-avail ng ating pong mga produkto. Mm-hmm. Ha? At pwede rin ma-avail yan sa ating online shopping store Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
2: At sa mga nais naman makakuha ng special discount, pasyalan po ang Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Kung kayo po ay senior citizen, pwede po kayo maka-avail ng ating pong discount. At kung pupunta po kayo sa Yes to Health, samantalahin nyo na ano, ang ating mga consultation. Meron tayong mga consultant na pwede pong kausapin at ipagtanong ano yung mga nababagay na mga healthy modalities sa naturopathy. Katulad po ng cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, meron tayong mugukbuyang Korean therapy, herbal therapy at iba pa. Ano? na pwede po ninyong i-avail sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Pero tayong mga special therapy gaya po ng BioZapper, meron ding yung iDetox, and yung Terahertz Therapy. Okay, puntahan lang po yan sa mga Yes to Health Wellness Clinic dahil libre ho ang consultation sa ating po mga Yes to Health Wellness Clinic.
0: You know, sa mga gusto pong makabisita ha, makapunta sa ating po mga wellness center, eh narito ang ating pong mga address.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building,

0: Tawagan sa 0964-157-6120.
1: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ehdit sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwaan po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Alam niyo ba, mga ka-wellness, na tayo po ay pwedeng mabuhay ha, in a survival state ng 3 to 5 weeks nang walang pagkain, Doc Ron, Doc Algy, ano? Oh. Pero 3 to 4 days lang, ay hindi tayo pwedeng mabuhay na walang tubig. Mm-hmm. Ayan. At most important sa lahat, pinaka-importante sa lahat, 3 to 5 minutes ay hindi tayo pwedeng mabuhay nang walang oxygen, walang hangin na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ano? So, ang pag-uusapan natin dito sa atin pong talakayan, etong kahalagahan ng hangin o itong paghinga o itong oxygen. Ano ba yung mahalagang papel na ginagampanan nito sa atin pong pangangatawan, Dok Ron?
3: So, iniisip natin na oxygen, yun lang hinihinga natin kapag humihinga tayo sa sa ating ilong. Ngunit, ang oxygen ay hindi lamang basta ang hinihinga natin. Mm-hmm. Ito po isang pinakamahalagang sangkap, isa sa pinakamahalagang sangkap sa tinatawag po natin na life doon sa bawat cells ng ating katawan. Ito ay isang tinatawag natin kailangan na medium, especially sa pagtibok ng ating puso, also sa function ng ating utak. Kaya mapapansin niyo yung mga taong kulang sa oxygen na bigla na lang nahihilo, nawawalan ng concentration. Also sa paggalaw ng ating kalamnan, we were thinking na ang oxygen is sa baga lang. Ito pala kaysali yung mga joints ng ating katawan, even our muscles. And isa sa pinaka-special na kung saan function ng oxygen is doon sa healing ng ating mga sugat at mga damaged cells sa katawan. This is how important, what kind or anong quality ng oxygen ang nilalanghap natin araw-araw.
2: Ayan, kaya sa episode na ito, mga ka-wellness, pag-uusapan natin, ano nga ba yung oxygen? Bakit ito mahalaga sa atin pong katawan? Paano ito nakakarating sa bawat cells or sa cellula ng atin pong pangangatawan? Ano ang nangyayari kapag kulang po tayo ng oxygen? At paano po natin mapapanatili na sapat yung oxygen na dumadaloy sa katawan po natin? Simulan natin yan. Doc Algy, umpisahan natin dun sa basic information about sa oxygen. Kung ano nga ba ito?
4: Yung oxygen, di ba? Ang kanyang chemical symbol is H2O. Ibig sabihin, what I mean is H2O, tubig. Then yung oxygen is O.
2: Is O.
4: Kasi sa tubig may oxygen eh. Mayroong 2 hydrogen molecules and 1 oxygen molecule. So ang oxygen, O. So itong oxygen, humigit kumulang sa 21%. Ito yung pinakang masasabi natin na optimum na eh. 21% ng hangin na ating nilalanghap is composed of oxygen. Pero ang nakakalungkot ngayon, kung titingnan mo yung mga nakikita natin, na sa ibang mga lugar, especially sa mga syudad, mababa na yung percentage ng oxygen. O mas mataas na yung mga ano. So, ang problema dito, yung katawan natin, hindi kayang gumawa ng sarili niyang oxygen. So, kaya every seconds of our life, we are dependent on oxygen that we breathe every day. So, napaka-importante ng healthy lungs kasi doon pumapasok yung oksiheno na kailangan ng ating cells sa katawan. No? So isang araw, ayon sa pag-aaral, humihinga ang isang tao, mga normal rate na ito na nasa 20,000 times. Diba? Kaya kung bakit natin kailangan ng oxygen, dahil ito po ay nagpapanatili sa atin na alive, and healthy. Ngunit dahil ginagamit po ito ng ating cells upang makagawa po ng napakaraming natural chemical katulad ng ATP or adenosine triphosphate, eh mas lalong dapat na accelerated yung ating oxygen intake. Hindi pa pwedeng magkulang mula sa required na ating katawan. Ang ATP po, pangunahing pinagkukunan po ng energy ng bawat cells ng ating katawan. Ano? O, lahat ng ating ginagawa, even yung ating simpleng pagsasalita lang, yung ating paggalaw, even the blink of an eye, yung kisap ng mata natin, it consumes energy and also it consumes oxygen. Even yung ating pagtawa. Di ba may mga tao, tawa ng tawa, kinakapos sa hininga. pagtawa na lang, kinakapos pa ng hininga. Then, kailangan yan ng ating katawan because yung ATP is needing oxygen to generate power or energy. Oh, parang ano yan eh. Kumbaga kung hindi natin ito masusuplayan, ang mabilis na epekto nito sa katawan, panghihina. Kaya di ba, pag ikaw napunta sa lugar na sumisid ka lang, ito lang ha, patunay. Sumisid ka sa dagat o sa tubig. Wala pang isang minuto, aahon ka na because hindi mo na kaya dahil wala kang oxygen.
2: So ganun kahalaga, Doc. Kumbaga parang ano siya eh, kung kinakailangan siya ng bawat functions ng katawan natin, parang fuel ng isang sasakyan.

0: But meron tinatawag na combustion analogy. Parang makin na baga na kapag walang hangin pumapasok doon sa makina, hindi masusunog yung ano, yung fuel at hindi magkakaroon ng explosion. Pag walang explosion, wala ding tinatawag natin na movement yung machine. Katulad din kapag nagsaing kayo na sa kahoy, kapag hindi nga masyado nasigay, hihipan ninyo para ano, para mag-apoy. Same thing naman sa ating cellula. Ngunit sa ating cellula, it requires yung tinatawag natin na ang trabaho naman ng oxygen sa cellula natin is to oxidize yung carbohydrates in order to be used as energy ng ating katawan. Ngayon, doon sa combustion is explosion. Dito naman sa katawan natin is constant burning. Yun yung pagbuburn para magkaroon tayo ng energy. So, oxygen is really essential in order to produce yung sabi ni Doc Algie, yung tinatawag natin na ATP or adenosine triphosphate para maging energy sa ating katawan. At ang exhaust o yung byproduct nito is yung tinatawag natin na carbon dioxide. So when we inhale and also when we drink water and also pagkakain tayo ng mga green leafy vegetables, there is an intake ng oxygen. Kapag ka nag-exhale naman tayo, nagagamit yung oxygen pumupunta sa cells that forms an energy so that we could perform our job, ano yung gagawin natin sa isang araw, and ang ano nun, ang tinatawag natin yung byproduct is yung carbon dioxide.
1: So kumbaga parang talaga siyang literal na ano, no, la machinery. Kaya ang katawan natin, living machinery.
0: Living machinery.
1: O, living machine na gumagawa po ito, mga kaibigan, ng may pagkakaisa. Ano? Doc Algie, paano nga ba naglalakbay itong oxygen sa atin pong pangangatawan?
2: Actually, ang oxygen, kaya kumbaga pag humihinga tayo, sa baga yan. So sa baga, yung baga natin, may mga tinatawag na alveoli. So umpisa muna sa ilong. O sa bibig. Pag huminga ka, sa ilong dadaan, dire-diretso sa ating bagayan, meron tayong lalamunan, meron tayong windpipe or trachea, meron tayong bronchi, meron tayong bronchioles. Kumbaga, kung titignan natin, may pathway talaga siya, no? Hanggang makarating yan sa maliliit na supot, yung mga tinatawag na air sac or alveoli, na doon sa alveoli, meron tayong humigit kumulang na 300 hanggang 500 million na alveoli sa ating pong dalawang baga. At kung pagsasama-samahin yung lawak ng kumbaga yung spaces ng mga alveoli, maaari itong umabot sa halos 70 square meters.
0: Okay.
2: O halos kasing laki ng isang tennis court, ano. So yun yung pathway ng oxygen o ng hangin. Kaya alinman dyan na magka-problema, halimbawa barado ilong mo. O kaya barado yung kaya sumaray yung ano mo, yung bronchi mo because of asthma. Eh magkakaproblema ka doon sa daloy ng iyong oksiheno sa katawan. Kaya hindi dapat 'yan nagkakaproblema.
1: Doon sa alveoli natin, Doc Algie, bakit ganun kaya kadami, ano? Kinakailangan ng katawan natin na mga alveoli doon sa air sacs ng ating pong lungs area.
2: Dahil doon nagaganap yung gas exchange. Kumbaga pag nag-inhale ka, papasok yung oxygen dun sa mga alveoli mo, iti-take up yan kasi may mga blood vessel dun. So kukunin yung oxygenated blood. Papunta sa puso kasi from the lungs, yun yung transfer ng oxygen. Then it will be pumped by the heart to the different parts of the body. Then ang dun din nangyayari yung mga exchanges of gases, yung carbon dioxide. Kaya kumbaga, doon na ilalabas natin yung carbon dioxide sa exhale natin, pag-exhale natin, at parang pagpasok naman ng oxygen, doon din dadaan. So yung baga natin is very important, ano? Pumapasok sa dugo natin yan. Kaya dapat, isa sa dapat ingatan natin yung baga natin, na hindi magkakaproblema. Kasi alam mo, ang dami kong pasyenteng nakikita na kapag baga yung tinamaan, talagang hirap na hirap sila. Kasi compromise ang oxygen na supply ng katawan dahil yung baga halos barado na. For example, may emphysema ka, hindi ka makapag-exhale, makapaglabas ng carbon dioxide ng mas maayos. So, problemado talaga sa pag-balance ng oxygen sa ating katawan. No?
1: Pagkarating ito sa lungs area natin, mga Doc, ano, mula sa ilong natin or mula sa bibig down to our lungs area, paano naman nakakarating yung mga oxygen na yon dun sa mga selula ng ating pangangatawan?
0: dito sa ano, sa ano naman natin, sa ating circulatory system, kasali yan tinatawag natin hemoglobin. Kung titingnan mo sa microscope, parang bangka yan. Meron siyang parang halo sa gitna,
2: halo concave, parang ganun.
0: Yeah, parang halo concave. Doon yun sumasakay yung ano, yung oxygen. And then oxygen, of course, yung hemoglobin is ipapump ng puso papunta sa mga iba't ibang parte sa ng ating katawan, hanggang doon sa pinakamaliit na mga ugat sa ating katawan na tinatawag po natin na capillaries. At ang ginagawa nito, ano naman ang ginagawa ng oxygen sa loob ng selula? Sa loob ng selula, merong tinatawag na mitochondria. Doon sa mitochondria, ito yung pinaka-powerhouse ng selula. Doon yung nag-ano, yung processing na tinatawag natin na energy. Dito, pinagsama ang oxygen, sustansya mula sa pagkain tulad ng glucose at taba upang makagawa ng tinatawag natin na ATP or antinasynthetized phosphate sa pamamagitan ng prosesong cellular respiration. At ito ang dahilan kung bakit ang oxygen ay napakahalaga sa buhay, kasi kapag hindi umabot doon, kahit na merong ano, merong tinatawag natin na merong fats or merong glucose, pag walang oxygen, yung raw materials na yun, hindi pa din yun magagamit ng katawan at unti-unting mamatay ang mga selula sa ating katawan.
1: Ayun. So ganun po mga ka-wellness, ha. Ang ano, ang biyahe ng oxygen sa ating pong pangkatawan. Not just simply na nai-inhale natin yung hangin at pumapasok yan sa katawan po natin at naipapalabas po ang magitan naman ng pag-exhale natin, ano? So napakarami pa lang ano, napakarami dinadaanan pa.
0: Yes.
1: Nitong oxygen na ito sa ating pong pangkatawan at yung mga processes nito. Yun ang pinaka-importante mga doc, ano, na mahalaga na maintindihan ng ating mga ka-wellness kung paano gumagana itong oxygen sa atin pong pangangatawan. Ngayon, alam na natin yung kahalagahan nito at yung takbo nito sa katawan po natin, ano? Eh mamaya pag-uusapan naman natin kung anong mga problema sa ating pangangatawan ang pwedeng mangyari o mag-occur kapag kulang tayo sa oxygen. Or kapag hindi tayo nakakuha ng sapat na oxygen mula sa atin pong hangin na nilalanghap, mga ka-wellness, ha. Kaya napakahalagang bagay 'yan na dapat nating malaman. Babalikan po natin 'yan mga ka-wellness dito sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina.

0: secret. The secret of health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. Balikan natin mga doc yung atin pong topic about oxygen. Ano naman doc ron ang nangyayari po sa katawan natin kapag hindi nakakatanggap ng sapat na oxygen ang bawat parte ng katawan natin, especially yung mga cellular ng katawan natin.
2: Ang term, ang medical term, kapag ang isang tao is lacking or not enough yung oxygen sa katawan, ay tinatawag na hypoxia. Ang hypoxia, ito yung kung saan ang kulang ang oxygen sa ating cellular level, at kapag kulang ang tinatawag natin na oxygen, of course, bumabagal ang production ng ATP or ng energy source ng ating katawan. Ang nangyayari, napipilitang gumamit ang katawan ng ibang paraan upang makagawa ng energy. Ngunit, mas kaunti ang nililikhang ATP at mas maraming tinatawag natin na lactic acid ang naiipon. Kaya mapapansin po ninyo, doon sa mga nag-e-exercise, kapag hindi nila alam ang breathing method o yung tamang paghinga during exercise, mapapansin ninyo, lalo na pag bago pa bago or kaka-exercise lang mula doon sa habang panahon na hindi nakakapag-exercise or nakakapagtrabaho ng mabigat, sumasakit yung mga kalamnan. Kasi dumadami yung tinatawag natin na lactic acid sa katawan. Kaya mapapansin niyo kapag doon naman sanay na nag-exercise, of course, kapag ka nasasanay tayo ng exercise, nasasanay din yung tinatawag natin na pamamaraan ng paghinga natin. So the more na maraming oxygen ang pumapasok sa katawan, mas bumababa yung pagkakaroon ng production ng lactic acid doon sa ating katawan.
1: Ayun. So ano yung mga bahagi ng katawan po natin, Doc Algie, ang nagsasuffer or naapektuhan ng gusto kapag ka nagkukulang tayo sa oxygen na ito or bumababa yung oxygen level sa katawan natin?
3: Unang-una, sa tingin ko, ano, ayon din sa mga pag-aaral, yung ating utak. Kasi yung utak natin, bagaman halos 2% lamang ng bigat ng ating katawan, ang kabuang bigat ng utak, gumagamit ito ng napakaraming oxygen. 20% ng kabuong oxygen supply ng katawan ay ginagamit ng ating brain. O kapag kulang tayo sa oxygen, una, nakakaramdam ka ng pagkahilo. Yung parang sudden na dizziness, ano? Yung iba, parang nabablangko. Diba? Tawag nga nila dun is parang hirap mag-isip.
2: Naginip ng gising, nagkatingin sa kawalan.
3: Ganoon. Tapos yung iba naman, parang parang confused. O kaya diba pag may mga tao na yung in shock, na bakit sila parang confused at kasi nga yung breathing nila during the shock hindi maayos. Kaya di ba yung mga asking for more oxygen nangyayari sa kanila. So another thing is kapag nawalan ka ng maraming yung sapat na oxygen, pwede kang mahimatay. Oo. Kaya kapag tumagal po ang matinding kakulangan ng oxygen sa ating brain, maaari po magsimulang magkaroon ng pagkamatay ang mga cell sa ating pong utak.
1: Ano naman, Doc Ron, ang epekto nito sa ating mga kalamnan bukod dun sa ating pong brain or sa ating heart area? Ano yung epekto nito sa ating pong mga muscles?
2: Well, basically, kapag kakulang ng ATP, kulang ng energy. So, kaya mapapansin ninyo, mabilis mapagod, mahina, tapos yung tibay or yung energy ng katawan humihina at mas mabagal ang paggaling pagkatapos ng mabigat na tinatawag natin na yung trauma sa ating katawan. Let's say, nasugatan o di kaya nagkaroon ng damage sa katawan. At pati paghilom ng mga cellular doon sa loob ng ating katawan kapag ka na-damage ito during sa tinatawag natin pag naapektuhan yung ating katawan. Now, hindi lamang doon sa energy production and also function ng mga kalamnan and also healing sa ating katawan. Oxygen has malaking trabaho, especially doon sa pagbuo ng collagen. So ang collagen, yan po ang ginagamit ng ating katawan doon sa mga joints natin, sa ating balat, and also doon sa ating mga ugat. makikita natin kapag ang tao is hindi masyadong nakakahinga, makikita ninyo nagri-wrinkles, yung may mga asthma, makikita ninyo matanda tingnan. Yung lalong-lalo na doon sa mga naninigarilyo. Mm-hmm. Mapapansin ninyo, bakit sila tingnan mo mas 10 years na mas matanda sila compared doon sa mga hindi nagsisigarilyo at nag-exercise palagi? Kasi yung oxygen is hindi masyadong madami. So that means kulang din ang production ng collagen sa kanilang katawan. Hindi lamang doon, also yung pagpaparami ng selulang nag-aayos sa ating sugat. Kaya pagkakulang ng oxygen, kaya matagal maghilom yung sugat. Mapapansin ninyo doon sa mga may diabetic. Mm-hmm. Kapag walang circulation, kulang ng oxygen, ang mm-hmm. unang umiitim niyan yung mga dulo ng mga daliri ng paa. Kasi yun yung mga dulo-dulo. So hindi naaabot ng oxygen, umiitim na yan. Also, ang oxygen also is isa sa may pinakamalaking role sa tinatawag natin na pag yung ano, immune response doon mm-hmm. sa tinatawag natin na infection. Also sa pagpapagaling ng mga sirang tissue, kaya kapag kakulang ang tao ng oxygen ay mabagal ang paggaling ng sugat at mas mataas ang panganib ng tinatawag natin na infection. Yun makikita natin lalo-lalo doon sa mga may diabetic and also doon sa may mga tinatawag natin na may sakit sa baga.
1: Mm-hmm.
3: Ayan, so... Okay. So, dagdagan ko pa, kanina, parang nakaligtaan ko yung isang punto, ano, mm-hmm. pagdating naman sa epekto rin ng oxygen deficiency.
1: Mm-hmm.
3: Yung isa sa pinaka-importanting bahagi ng katawan natin, yung puso.
1: Mm-hmm.
3: O, pag ang puso ay nagkulang sa oxygen, talagang ramdam ito, ano? Kasi yung puso natin, muscle yan eh. Nakakailangan siya ng mas sufficient and stable energy flow. Nagkakaroon ka ng parang pananakit ng dibdib. Yung iba, nagkakaroon ng irregular heartbeat or arrhythmia mm-hmm. na gusto ang oxygen level. Yeah. Kasi yung heart natin, kailangan din ng oxygen mismo.
1: Tama.
3: Function. Pwede magkaroon ng heart failure o pagpalya ng trabaho ng ating heart.

0: kaya isang malaking ano talaga yan, problema kapag bumaba yung oxygen ng katawan natin.
1: Mm-hmm. Anong mga kondisyon ba mga dok ang dahilan kung bakit ang isang tao ay maaring magkulang sa oxygen o hindi siya makakuha ng sapat na oxygen sa kanya pong mga kalamnan or sa kanyang mga cellula?
2: Well, most likely is mga problema sa baga. Let's say for example, yung tinatawag natin merong pulmonya, of course, hindi makakapasok na maayos yung oxygen doon sa ano, transfer ng oxygen and carbon dioxide doon sa baga. Mm-hmm. Also, pag merong asthma, yung COPD or chronic obstruction pulmonary disease, pulmonary fibrosis, kapag na-damage yung nagkakaroon ng scar tissue doon sa mga ano, doon sa mga air sacs ng ating baga. Also, ng pagka pumalya ang puso, kapag pumalya ang puso, of course, ang delivery ng oxygen is hindi din ano, maayos doon sa ating ano, sa parte ng ating katawan. Also, having anemia, bakit nakakaano yun? Nakaka-apekto doon sa tinatawag natin na oxygen na distribution sa ating katawan. Kasi wala nang masakyan ang oxygen. Kapag bumaba yung tinatawag natin ang red blood cells, kaya mapapansin ninyo, namumutla and also nahihirapang huminga yung mga may problema sa anemia or anemic. Also, hindi nakakatulog ng maayos. Pagkalason ng tinatawag natin na carbon monoxide, kasi sa sunog.
0: Saan nangyayari yan, di ba? May mga namamatay na natulog lang sa kotse.
1: Tama doko.
0: Tapos, sa parking lot, natulog sila. Merong kwento ganyan, mag-asawa na matanda. Nakita, patay na.
2: Patay na sa loob.
0: Ang sabi ng resulta sa ano sa kanila?
2: Suffocation.
0: Na ano sila sa carbon monoxide. O lalo na kung yung kotse mo, siguro may mga butas na yung ilalim. So, totoo yun.
2: Kaya mag-ingat tayo kapag matulog sa matulog sa kotse, kailangan talaga na
0: open air. Pwede yung sa open air tayo. Na alam mo, yung kotse mo i-parking mo sa labas. Tapos nakabuhay siya, wala naman choice. Pero pag sa mga close area, like sa garage, delikado 'yun.
2: Delikado kasi hindi masyado makakahigop ng ano, ng oxygen.
0: Sa ano, ang poisoning pa naman sa carbon monoxide. Ano, hindi siya hindi mo mapapansin. Kasi parang ang inaantok lang tapos sa dire-diretso ka na. Pwede kang malason at mamatay.
2: Kaya delikado kapag kaya doon sa wag kayong matulog doon sa mga parking area, doon sa mga establishment.
0: Pinagbabawal na ngayon eh. Pag pumunta ka sa mall, bawal na yung idling na tinatawag.
2: Idling doon sa ano sa loob ng mall. Also, kapag ka mahina ang circulation ng dugo, isa doon kapag ka merong tinatawag natin may mga bara sa ating parte ng katawan. Also, pagka mataas yung blood sugar. Also, pagka papapansin niyo doon sa mga ano sa mga mountain climber kapag habang tumataas yung altitude bumababa yung oxygen.
1: Mas manipis
2: yung oxygen. Kaya mas mabilis ang hingal, mas nakakahingal kapag nasa mataas ng altitude. And also itong case na tinatawag natin na sleep apnea. Yung sleep apnea yun yung pagharok habang natutulog. Kaya mapapansin niyo yung mayroong severe sleep apnea, nag-aano sila naglalagay ng oxygen habang natutulog kasi
0: humihinto sa paghinga.
2: Humihinto sa paghinga.
0: Meron akong kapatid na ganyan eh. Talagang nung makita ko, binabantayan ko, talagang nakakatakot pag may matinding ano ka sleep apnea.
2: Tapos hindi alam ng taong may sleep apnea na nahinto na pala. Kaya yung iba is ino-observe yan sila kung tinitest kung merong sleep apnea o wala. Kapag merong sleep apnea, kailangan mo talagang maglagay ng oxygen habang natutulog.
1: Nakakaba pa naman yung ganyan. Kala mo, ano talaga eh. Napuputol talaga yung hininga.
2: Napuputol ng hininga. Kaya, tapos
0: napupuyat yung ano eh, katabi
2: sa pagtulog.
0: Hindi dahil sa lakas ng hilik. Talagang matatakot ka.
2: Yes.
0: Pag may mga apnea. Kasi parang humihinto yung paghinga. Tapos matindi, parang barado. Parang sinasakal. Sa madaling salita, yung taong meron noon.
2: And most likely, most of the time na merong sleep apnea is yung merong tinatawag na severe obesity. And also pag...
0: Commonly ganun.
2: Commonly.
0: Kapag tumataba or nagiging obese... hindi mo maiwasan talaga na magkaroon ng ganon.
2: Sleep apnea. At iniisip ng iba, okay lang yan, ang sarap ng tulog.
0: Ibig daw sabihin, mahimbing ang tulog.
2: Mahimbing ang tulog kasi na-under na yung makina. Pero yun pala ay nakaka-apekto sa ating katawan, especially doon sa function ng ating puso.
1: Ano naman, Dok, ang pwedeng gawin ng mga kababayan natin para mapanatili po ang mahusay na pagpapasok o pagdadala ng oxygen sa iba't ibang parte ng ating pangangatawan, Dok Algie?
0: Yeah, magandang tanong yan. Una, exercise. Kasi pag na-exercise ka, mapapansin natin, wala

0: kang choice. Mm-hmm. Kumbaga mo talaga mag-expand ng todo. Bakit? Because during the exercise, you exert more muscle movement. So the body is asking for more oxygen. Yeah. Automatic. Kaya yung paggagawa ng Diyos sa atin, eh, talagang very intelligent. Yes. Kasi imagine, pag nag-move ka ng masyado mabilis, automatic din, the lungs will double its function. Mm-hmm. To have more oxygen. Mm-hmm. Yeah. So exercise can give us more oxygen. Pangalawa, iwasan talaga natin yung paninigarilyo. Kasi pag naninigarilyo tayo, just imagine yung usok na pumapasok sa bagay natin can instantly damage the lungs because of its thousands of chemicals inside the cigarette smoke. Ano? Mm-hmm. Ikatlo, kumain tayo ng mga healthy foods, especially mga pagkain mataas yung iron, yung vitamin B12, yung folate. Mahalaga kasi ito para sa health ng ating red blood cell. O yung mga binanggit ko na mga vitamina at saka minerals. Kasi pag mababa yung red blood cell sa katawan natin, ibig sabihin, mababa din yung transport ng ating oxygen and at the same time nutrients. Ikalima, panatilihin po natin malusog yung bagay natin. Kumbaga, sa pamamagitan po ng pag-iwas sa mga polluted na lugar, kinakailangan din na kung meron tayong ubot-sipon, agapan na natin na mapahinto yung paglala ng ating ubot-sipon. Kasi kapag may problema ang baga, damay ang puso.
1: Tama daw.
0: Pag may problema ang puso, damay din
2: damay ang baga.
0: Magkakambal na organ yan sa katawan natin. And hindi pwedeng may problema yung isa na hindi maapektuhan yung isa. At isa sa pinaka the best way din, kung halimbawa ikaw ay hindi na maka-exercise, pilay ka or may something ka, deep breathing exercise.
1: Yes. Yeah, no.
0: Yan yung tinuturo na kahit sino pwedeng gumawa nito. Yung deep breathing is a very simple technique na hihinga ka ng malalim sa ilong. Iho-hold mo ng, sabihin natin, 8 seconds inhale sa ilong, 8 seconds hold, then 8 seconds or 10 seconds exhale sa bibig. Yan. It can help us na magkaroon ng mas mataas na oxygenation yung ating pong baga.
1: Yan mga ka-wellness ha. Ang mga bagay-bagay na dapat nating isaalang-alang kung gusto natin no, na ma-maintain yung normal level ng oxygen sa ating pangatawan. Not just only to breathe, ano, pero dapat meron tayong ginagawa mga doc na ano, mga activities.
2: Yes.
1: At the same time, yung mga precautions na dapat nating gawin in order na yung mga parte ng katawan natin, yung mga organs which is responsible to transport oxygen throughout our body ay mapanatili din natin na healthy.
0: Dagdagan ko pa, habol pa. Ha?
1: Sige, Doc.
0: Kailangan tayo lagi ay aircon. Air continuous.
2: Hindi air conditioning.
0: Kasi pag nasa aircon talaga tayo na kulong, isa daw ito sa nakakasira ng baga natin. So pag air continuous, meaning nakaka-flow ng maayos ang hangin sa ating tulugan, especially at night, dahil malaking oras ang kinukusumo natin sa bed. Just imagine how many
2: eight hours?
0: 8 hours.
2: So
0: dapat ay well oxygenated yung ating
2: yung iba takot
0: bed.
2: Kasi Doc na ano, mapasok ang hamog kaya isarado ang ano, isarado.
0: Hindi nyo ba alam na yung hamog nga ang bakit nung unang panahon ang mga tao natutulog nga walang bubong
2: eh. Yes.
0: Diba? Ang hamog is hindi naman niya nakakapagpasipon.
2: yung mga
0: hindi naman kay baby.
2: yung mga mga pasyente, kapag kasi nasabihan ko na kapag ka matulog ko, ibuksan ninyo, sabi, eh paano yung hamog? Kasi iniisip nila kasi yung hamog. Actually, sa ibang bansa, merong ang practice nila doon na ang baby as infant, nilalagay sa yelo sa labas in order to not tumibay yung ano yung immune system. And also, meron ding sinasabi si Dr. Barbara O'Neill, isa sa ano isa sa talagang napakatagal na naturopath, isa sa sikat sa Australia and also in the US. Sabi niya na the way we breathe does have really big impact doon sa ating health. Kaya yung mga taong barado ang ilong, most likely is kahit na humihinga sila, is naapektuhan pa din yung katawan nila kasi especially yung puso. Kasi kapag ang breathing natin is nasa bunganga, hindi nagmimix. Kapag sa ilong kasi pumasok yung air, is nagiging siya, nadadagdagan siya ng nitrogen. O nagiging mas bumubuka yung ugat. Sa bunganga hindi nagkakaroon ng nitrogen yung yung ating yung hangin na nilalanghap natin. And that is why kapag ang isang tao is merong tinatawag natin na sinusitis, severe sinusitis, at hindi marunong maghinga sa ilong, sa bunganga palagi, nakakaapekto din sa buong katawan. That's why it's not just breathing but also where organ na ginagamit natin sa paghihinga natin.
1: Kasi imagine, Doc, ano, ako as a cyclist, mm-hmm. ano, at sa mga napapanood ko rin ng mga siklista, mm-hmm. mas matagal daw yung last pag mo, yung term nila na pagod. Mm-hmm. Ano, yung last pag kasi, ano eh, yung sobrang pagod, mm-hmm. mas naitatagal mo yung ehersisyo mo o yung cycling mo kapag ka nasasanay ka na sa ilong humihinga, mm-hmm. compare sa bibig.
2: Sa bunga nga.
1: Kasi usually, di ba, pagka, kahit naman hindi sa pagbibisikleta, kahit sa pagtakbo,
2: yes.
1: pag tayo ay humihinga na sa bibig, mm. mas mabilis yung pagod natin. Mm.
2: Tapos sumasakit ang dibdib.
1: Sumasakit yung dibdib, mm. minsan nahihilo pa yung mm. iba. Kasi kahit na mas marami yung, sabihin natin, parang mas marami
2: nalalanghap.
1: Yung naipapasok mo na hangin, mm-hmm. pero hindi ganun ka-efficient mm-hmm. yung distribution niya ng oxygen sa atin pong pangatawan.
0: Kaya nga doon tayo ginawa ng ilong para doon tayo
1: humingay. Yun ang, oo. Oh, so ganun ka-importante ang mga ka-wellness, ano? Mm-hmm. Yung itong tamang, ano, tamang way mm-hmm. Na atin pong, ano, of how we breathe.
2: Yes.
1: Ano? Sa atin pong pagyang, di ba pagka nag-ano tayo, nag-deep breathing tayo, mm-hmm. ano ba yung deep breathing natin? Di ba sa ilong,
2: ilong yung inhale, ilong.
1: Mm-hmm. Tapos ang pag-exhale ay sa bibig natin, mm-hmm. ano? Kasi yun yung process na mas nakakakuha tayo ng mas maraming oxygen. At mas na-i-distribute yun throughout our body. Mm. Ano? So yan po mga ka-wellness, ha? Ang iba't ibang mga bagay, mga punto na dapat nating maalaman sa oxygen. Kasi yung iba, since kumbaga parang normal, mm-hmm. pinaka-basic ito na ano ng katawan natin, yun, mm-hmm. yung hangin o yung paghinga. Eh parang taken for granted na lang.
2: Yeah.
1: Yes.
2: Hindi na taken for granted, parang hindi sinasawala sa isip kasi ang hihinga, sasabayan pa ng usok.
1: 'Yun na nga.
0: Oh, so napakarami pang mga bagay talaga na nakakapekto mm-hmm. sa oxygenation, mm-hmm. even yung posture natin.
1: Tama. Yeah. Oh.
0: Kaya nga 'di ba yung mga driver, bakit mm-hmm. daw laging may sakit sa lungs? Mm-hmm. Isa-isang pag-aaral nakita niya kasi mga driver always nakaupo.
2: Yes.
0: Naka-compress yung kanilang diaphragm area. Mm-hmm. Kaya marami rin sa kanila nagkakaproblema. Kaya sa posture pa lang.
2: Kailangan naka-breast out para maluwag yung ano. Luwag
0: kailangan yung, talaga maayos na yung kumbaga ergonomics ng iyong pag-upo, mm-hmm. pagtatrabaho.
1: Mm-hmm. Yun. Okay. Maraming salamat mga Dok sa informative topic na ito na napakahalaga. No? Kasama to sa ano eh? Kasama to, diba Dok?
0: Sa lows of health.
1: Lows of health.
0: Oh, meron tayong series na tinatawag na lows of health at ito yung unang-unang topic natin.
1: Mm-hmm. Yan.
0: Kasi alam mo, ang lows of health, kaya sinabing lows of health, pag isa dyan ang nilabag mo, magkakasakit ka talaga.
2: Bayad ka talaga. Kasi bawat batas sa ano, nilabag, may bayad.
0: May
2: ano
0: consequences.
2: Kaya?
1: Yun.
0: Kaya inumpisahan natin yan, susundan pa natin ang iba yan sa susunod na araw. Kasi yung mga simpleng topic na to, marirealize mo, o nga ano. Kasi, kaya pala ginagawa ko ng lahat tapos nagkakasakit pa rin, mayroon pala tayong nalalabag na alinman sa batas ng kalusugan.
2: It's just basic, Doc. No? Uh-huh. Very basic. Yeah. So, kung minsan, kasi basic, madali lang, mani-mani lang yan. Mm-hmm. Pero kapag hindi natin nagawa ng maayos, of course, makaka-apekto sa function ng ating katawan.
1: Ayan, ha? Maraming salamat sa mga infos na ito and we hope na ito ay nakapag-iwan sa atin ng mga bagay na dapat nating masigit na alalahanin at intindihin mm-hmm. at isaalang-alang para magkaroon po ng malusog na pangangatawan. Sa mga ka-wellness natin dyan na mayroong mga katanungan sa ating pong pinag-uusapan, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa ating pong pagbabalik, ating pong tutugunan ng live ang inyong mga katanungan. Tutok lang po dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret, The Secret of Health.
5: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-yes to health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
6: Aww.
5: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo. para sa inyo.

0: Ito bago pamahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule. Santon Gold Coffee Mix.
1: Sir, good morning. Ano pa natin?
2: Ang Melchor, Melchor yan o.
1: Si Sir Melchor. Sir Melchor, ano po nga yung reaction sa kape namin?
2: Okay na, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
1: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo.
2: Mas okay pa siya.
1: Maraming salamat, sir.
2: Okay, thank you rin.
0: Santon Gold

0: nakas at gaganda ka pa.
1: Mabibilib sa mga butik.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function ay MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Herbal Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein.

0: Huwag nga mga ka-wellness, balik po tayo sa ating pong Atipon sex line 0969-609-6545. Ilagay ang iyong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Tumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Samsung Plus Gold ay may pinagsama sa mga powerful content. Kaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, all natural, standardized extract po yan sila. Highly absorbable sa atin pong pangatawan. Makainom kahit na meron kayong mga maintenance medications, meron kayong mga currently pinagdaraanan ng mga problema, ay pwedeng-pwede kayong makatik ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule. Ha? Sa mga gusto pong maka-avail nito at sumubok, kung hindi pa kayo nakasubok, ay puntahan ito sa mga leading drug stores po natin nationwide. Pwede nyo mabili yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search lang YesToHealth 2011 or di kaya ay sumadya sa atin pong mga YesToHealth Wellness Center. Available po dyan lahat ng produkto ng YesToHealth mga ka-wellness. Lalo na kung ikaw ay senior citizen, ay meron po tayong discount ha sa atin pong mga produkto. Dalhin lang inyo pong IDs o yung card ng inyo pong senior citizen card ano, para maka-avail kayo ng discounts po natin. Santone Gold Herbal Capsule at iba pang produkto ng YesToHealth ay talagang sigurado na epektibo at maaasahan po natin sa pagpapatatag at pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung mahilig sila sa mga kape natin, ano? Kung kayo ay coffee lover and I think halos lahat ng mga Pilipino is coffee lover talaga.
2: Kahit pagkagising yan sa umaga.
0: Oo. Kahit anong panahon, anong weather, maulan man, mainit, kape is life talaga.
1: Sa Pilipino kasi, maparaan. Pag walang ibang kape, pwedeng bigas, pwedeng mais.
0: Tama.
1: Doon makikita na talagang mahilig sa kape ang mga Pinoy. Mm. Pero sa kape kasi, pag kinakape mo, tapos may sustansya pa, na nakakatulong sa iyo, ay mas panalo po yun. Tama. Hindi lang basta nasiyahan ka sa paghigop. Mm-hmm. O kasi parang ano nga ang coffee daw isang uri ng relaxation o sa iba. Doon nila na aalis yung kanilang stress.
2: And also entertainment. Pagka may dadating sa bahay ninyo, tapos pinakaunang iaabot yan, kape.
1: Kape.
2: Kape tayo. Tapos pag may dadaan sa bahay, sabi, pre, kape tayo. Mm. Pero pagka iba, pagka ang kape na ibibigay mo, ay, ito, kape. Makakalusog ito. Hindi asimsik mo. Pagka lalong-lalong, pagka Santone Gold Coffee Mix, sarap-sarap.
0: Hindi lang sarap, Doc Ron. Ano? Yeah. Napakaraming pang benefits na maibibigay sa iyong pangatawan. Yun yung magandang klase ng pagkakape. Na hindi mo iintindihin kung baka sasimurain ka, baka kakabahan ka. Itong Santone

0: Gold Coffee Mix natin pag makakape ka nito. Ang iisipin mo, kailan kaya tatalab yung collagen nito, ha? Kailan kaya gagana yung glutathione na nandito, ha?
1: Ang sarap kasi pag nakita ka ng kaibigan mo, ang sasabihin sa'yo, eh, teka, parang di nagbago yung itsura mo mula nung muli tayo magkita. Di ba? Kasi normal lang sa tao na tumatanda. Pero kung makikita natin yung sikreto ng pagpigil sa mabilis sa pagtanda, at isa sa sikreto niya na mga ka-wellness, mga partner, collagen talaga.
2: Yes.
1: Oh, yung glutathione kasi, isa pa rin yan, yung tinatawag na master antioxidant of the body. Pero yung collagen, ang isa sa, kasi sa kauna-unahang nadideplete sa tao at the age of 20. Every year, may 1% of collagen production ang nagdi-decline sa sistema. Kaya pag edad 30, iba na itsura eh. Lalo na kung marami kang stress sa katawan.
2: Tapos may bisyo pa.
1: May bisyo pa. Pero kung mamaintain mo na, sabi nga nila, 10 years younger than your age.
2: Yes.
1: Yung iyong balat, yung iyong itsura, yun ang optimum. Actually, hindi imposible yon. Kasi sa mga bansang gaya ng, yung sa mga blue zones, Japan, Korea, China, makikita mo, yung mga, nung pumunta tayo sa partner, sa Japan.
0: Japan, oh.
1: Alam mo, parang nakakahiya na ang nagsiserve sa'yo,
2: matanda.
1: 80 plus, nagsiserve pa sa restaurant. Oo, kasi nga, ang katawan nila, kasi Japanese people, sa buong mundo, may pinaka-abundant collagen supply. Kasi sa diet nila, may soya sila, lagi sila nakatopo, yung mga product ng soybean, di ba? Mahilig sila sa beans, mahilig sila sa mga seaweeds, at more on collagen. That's why Japan nga yung unang nag-develop ng mga food supplement, collagen type na mga products.
2: So yan, pagka nakasantong gold sila, hindi sila mahihiya na tanggihan na may diabetes o may hypertension. Kasi pwedeng-pwede po yun. Doon sa mga may diabetic, hypertensive, merong problema sa katawan. Also, yung mga may infection sa katawan, napakaganda and also very beneficial yung santong gold coffee mix po natin.
1: Sang-ayon dyan si Ma'am Josephine Abrogar Estrella, sabi niya, gandang hapon mga katropa, kape tayo ng santong gold mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. God bless mga katropa.
2: Yes, of course.
1: Tama po yan, Ma'am Josephine. Oy, batiin din natin, shout out kay Doc Cecilio dyan sa Sambuanga, Sibugay. Nakikinig yung kanyang mga pasyente doon sa clinic natin. At ganun din sa iba pa natin mga taga-subaybay, si Sir Ding Estrella. Ating mga taga-subaybay na araw-araw ho ay nakatutok sa ating pong talakayan.
0: At habang nakikinig, Doc, ay humihigop ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Kasi natanggap na niya yung Santon niya.
2: Lalo na ngayon, maulan-ulan. Sarap talaga. Santon Gold Coffee Mix. Tapos may nilagang kamote, di kaya nilagang saging.
0: Iyon, saktong-saktong partner. Sa mga kabayan natin, Santon Gold Coffee Mix, puntahan niyo po yung mga pinakamalapit na butika sa inyong lugar, hanapin nyo ang atin pong Santon Gold Coffee Mix.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Meron nagtanong dito, Doc. Tinatanong niya kung bakit daw mabigat ang ulo niya at masakit ang kanyang balikat. Ano daw ba ang possible na dahilan po nito?
1: Ako sa tingin ko lang stress. Kasi alam ko bakit, pag ang tao na stress, hindi ba natin napapansin bakit ang sumasakit balikat? Kung ikaw ay therapist, pinag-aaralan to eh. Yung balikat kasi natin, may muscle dyan. Okay. Na kapag tayo nai-stress, yun ang nag-a-absorb ng stress. Kaya sumasakit yun. Actually, warning na yun eh. Pag ikaw ay sumasakit ng balikat mo, batok mo, ulo mo, stop whatever you're doing. Kasi ibig sabihin nun, talagang hindi na kaya ng katawan mo. Malamang kulang ka na sa oxygen, mataas na yung cortisol ng katawan mo. So isa yun sa dahilan na sa tingin ko, kung wala ka namang ibang sakit na minimintena o iniinda sa iyong katawan. Common yan sa mga nag-o-office. Yung wala silang sapat na exercise, lagi nakaupo, nakatingin sa computer. They maintain the same position for many hours.
2: Walang variation ng ng movements.
1: Oo. Ang kailangan mo, mga sustansya na nakakapagpaganda ng dali ng dugo, nakakapag-relax ng nerve, nakapag-relax ng kalamnan. Yung ating ultimate trio, the best yun, na pwede yung gamitin. Kung kailangan mo ng pamahid sa sumasakit na kalamnan, meron tayong Santon Plus Herbal Oil. Oh, tsaka kailangan mo rin ng konting haplos ng pagmamahal. Yeah. Oh, sabi mo kay Mr. paki-haplos-haplos lang yung aking balikat.
0: Sabayan ng ano, Dok? Sabayan ng Santo Plus Herbal Oil. Yan.
1: Yun ang maganda, ano? Yun po kasi ay sign na tayo ay kinakailangan magpahinga. Mm-hmm. Hindi lang natin napapansin kasi may hinahabol tayong kota. Mm-hmm. Oh, di ba? Kaya yung pain na yan, hanggat hindi tayo bumabagsak, talagang hindi natin pinapansin. Pero si ma'am, pinansin niya, kaya nga tinanong niya eh. So yun ma'am, ang itry po ninyo, ano, try to rest sometimes ng mas maaga-aga, matulog na maaga. Kasi yan po ay warning ng katawan na too much na yung kanyang dinadalang stress. Mm-hmm. Sabi nga, kung wala itong muscles natin sa balikat natin, tapos lahat ng stress dumidiretso sa utak natin. Ay. Eh baka lahat na tayo na depressed. Yeah. Buti na lang may meron pang parang shock absorber ng stress sa ating pong katawan.
0: No? You know. Since hindi naman natin maiiwasan yan, Dok. Ayan, stress.
1: Hindi talaga.
0: Walang tao na stress free.
2: At pwede din na ano, yung may mga pagkain ng mga ano no, nagko-contribute ng cortisol or mataas na cortisol level. Let's say pag mahilig kayo sa mga caffeinated coffee, energy drink, soft drinks, also yung mga sweets, milk tea, mas lalo tataas yung stress level ninyo. Kaya mapapansin ninyo, bakit irritable ako? Hindi naman ako ganito dati. Pagka mahilig kayo sa mga ganon, nagko-contribute ng mga stressors or stress hormones sa ating katawan. Kaya yung mga iwasan. Also, yung sabi ni Doc, yung nagpapaganda ng daloy ng dugo, yung garlic, isa dyan yung garlic. No. At of course, kung nahihiya kayo kasi mag-duty kayo sa opisina, amoy hininga ka, amoy garlic yung hininga ninyo, Santon Plus Gold.
1: Oh, ako sa bahay, ang dami kong binabad na garlic sa ano, yung fermented garlic. Okay. Kasi kawawa naman kayong dalawa pag kinain ko yun sa breakfast.
2: Pero masarap sa pakiramdam mo makakain ng garlic. Pero
1: nasa kung, ano yun eh, nasa Santon Plus Gold yun. Mm-hmm. Kumbaga, kung nag-worry ka tayong garlic extract, 15-hour capsule.
0: Yun, no? Sa mga kababayan natin, ha, na laging ganito yung naranasan po nila, pinakauna, magpa-konsulta, magpa-check up para makita kung ano yung pinaka-ugat ng inyong pong problema, no? And then, pwede kayo mag-take ng atin pong mga produkto, especially Ultimate Trio natin, ano? Lahat yan sila, merong good effect or very beneficial dun sa atin pong pangatawan, especially sa ating mga blood vessels, how our body circulate our blood, at the same time, dun sa mga vital organs ng atin pong circulatory system. Kaya sumubok ng atin pong Ultimate Trio, tanapin ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Paano po mga Dok? Naku, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
2: Of course, maraming salamat po mga Kabuelnes sa pag-subaybay sa ating programa at salamat din na patuloy niyo yung tinatangkilik ang pagbili po sa ating mga produkto. At of course, huwag kalimutan, araw-araw, inumin ang ating Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C at ang ating Premium D3 para malusog palagi ang katawan, iwas sa mga karamdaman.
1: See you again tomorrow, Kawellness, Katropa, dahil marami pa po tayong pag-uusapang kapakipakinabang na bagay kung paano natin mapapanatiling healthy itong ating pong katawan.
0: Mm-hmm. Maraming salamat, Doc Algie at Doc Ronald. At maraming salamat din sa lahat ng mga Kawellness natin na lagi nakantabay at nangiginig sa ating pong programa. Ganda rin sa lahat po ng tumututok sa atin, nanonood ng live sa atin pong Facebook live streaming. Ganda rin sa lahat po ng gumagamit, ha? At sumusubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa alam po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, ang kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong

0: balita ug impormasyon. Di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM na tropa mo.
1: XFM.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugundo ka buong murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nabitik ko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala, doon nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.

0: Efficiency, 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

Kung may bala kayong buksan ulit, huwag nyo na masyadong i-tape na madami. Para hindi masyadong matagal pag i-unseal.

XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.

XFM 95.9.

Good afternoon.

0: Pardon. Oh, ako, naninyo.
1: Repeat. Will you check it, please?
0: Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-i-.

Kelat, keso taksil, keso korat, abusado. Utang ina ninyo. Sino ang korat?

nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung puting pinang show ninyo dyan sa House of Representatives

0: 19. Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa aeroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera.
1: And the last one?

0: impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Extel by 33 years, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani ko tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.

0: Edition X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko aning Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ining Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. X
2: FM. This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.com.

0: hapon sa'y problema.
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Uyab ramana. Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid.

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network. 95.9 XFM Shenzhen.
1: XFM. Exciting. XFM.
2: Kaklarik sana.
1: Exciting.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, 5-1 para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako, sir.
6: Trabaho sa kanikalami.
5: Sa pag-inom na ako,
6: nawala akong katulog o naimsog akong lawas.

0: ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty's

0: sinabi niyo yun over the course ng mga pagtatanong.
1: Threat is actionable. I don't remember, Your Honor, using the word threat. Actionable threat, Your Honor.
0: Threat is actual, sorry. Threat is actual. No? So, I take this to mean na meron talaga siyang kausap na kinontrata.
1: That's what we believe, Your Honor.
0: And kung yan ang paniniwala niyo, dahil ito ay pagbanta, no, sa ating Pangulo, may ginawa ba ang NDI na imbestigahan kung talaga bang merong nakontratang gagawa nitong banta?
1: Yeah, I think a couple of months ago, may binuuho ang aming direktor. Nagbuo siya ng task force to investigate threats against the life of the president. Kaya lang hindi na ho ako part noon, Your Honor. July 2025, nalipat na ho ako sa ibang region. So, wala na po akong idea. I think yung intelligence service namin at yung director, yun ho yung pwedeng makasagot, Your Honor.
0: Actually, yun ang next na tanong ko dahil tayo dito sa ating bansa, sanay tayo sa whole of government approach, whole of nation approach. Dapat mayroong whole of agency approach, in this case, the NDI. Ang tanong ko, meron ba kayo mismo o kasama ba kayo mismo doon sa pag-iimbestiga ng actual na threat, yung pagkontrata ng tao na pwedeng gawin itong threat na ito?
1: I believe so, Your Honor. The fact na mayroong binuong special task force.
0: At kasali kayo doon?
1: Hindi po ako kasali, Your
0: Honor. Bakit hindi kayo kasali doon? Ako nagtataka dahil kung banta to sa buhay ng ating Pangulo at nanggaling sa opisina ninyo yung source, dapat kasali kayo.
1: You mean, Your Honor, since nasa regional office ako, nung nagbuo ng task force, definitely, itatap nila yung mga regional offices na meron ba dyan sa region ninyo na information o intelligence na ganito. Meron hong ganong practice, Your Honor.
0: Pero kayo mismo, kasali ba kayo doon sa nag-investiga nung actual, yung kinontratang tao? At meron bang nakitang ganon?
1: Hindi ko masasagot yan, Your Honor. Ang makakaalam po niyan, yung aming at ng aming director.
0: At meron bang ginawang coordination? Kasi ito, Pangulo, no less than our president. Meron bang ginawang coordination kayo o yung binawang task force ng NDI kasama ang nag-coordinate sa NSC, nag-coordinate sa PSG at sa iba pang mga national agencies? Dahil Pangulo natin to eh.
1: Opo.
0: Meron bang ganun na ginawa kayo o yung binuong task force?
1: Well, and so far as the cybercrime division during that time, ang focus mo namin is yung investigation dun sa threat against the life vis-a-vis yung November 23, 2024 utterances. Now, in so far dun sa sinasabi niyo po, Your Honor, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service po namin, kasi ano na po yun eh. Para siyang deep dive intelligence gathering na po yun.
0: Ang punto ko lang naman is, sa ganitong napakahalagang banta, ini-expect ko sa NBI na meron silang whole of agency approach na kasama kayo dahil nanggaling doon yung...
1: Yes, Your Honor. Yung binuho ng director na memo, nag-create siya ng task force, and then yung task force, tinatap po dyan lahat ng regional offices. Anong information meron kayo iba to dito sa central office?
0: Anong resulta nun? Last question,
1: well, in so far as the NBI BARM is concerned, yung hawak ko pong region, meron kaming ongoing investigation pero hindi ho related doon sa kausap ni Sara. Meron kaming iniimbestigahan na nag-threaten sa presidente. As a matter of fact, na-identify namin. So, ongoing pa siya, nag-aantay lang kami ng order galing sa taas kung ano yung guidance.
0: Thank you, Mr. President.
2: Thank you, Mr. Senate President. Noted and entered into the records. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. You have 2 minutes, sir.
3: Mr. President, susundan ko na yung kay Senator Wynn, Senate President.
1: Yes po, Your Honor.
3: Yeah. Good afternoon, Mr. Witness. So, dediretsuhin ko na, no? So, what we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether my threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the president? Or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So, I asked Agent John Mark Kalilum, hindi daw niya

0: FM.
1: Exciting!
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos dayko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
0: X FM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Send money abroad quickly and easily with Envoy Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLugear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLugear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani nga ka, Plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
0: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Pasigita na imong panty.
1: Wala may nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
2: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
2: Exciting!

0: FM. Exciting!
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
2: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nga naman?
3: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga.

0: palit sa tanang butika nationwide. The quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Blas Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. Kung sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol nawala. Salamat sa Santo Blas Gold. Barato kang epektibo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakule sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Girman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Blas
5: Gold. Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santo Blas Gold tulo ka capsule sa usa ka adlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santo Blas Gold kinaayo ko.
1: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
9: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
8: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
9: Na, Niligyan na pwede, dong.
8: Mama, good. Ay, nga naman.
9: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
8: Pisot pa si papa.
9: Pisot pa yun rin taon.
8: Daw gawa, papa, eh.
9: Ah, magpatuloy na mong duwa sa imong papa.

0: Si Gary, grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na nabinom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe ka piktibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan.
2: Mapalit sa mga butika,
1: nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
3: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuntos ang pag-take duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan.
2: Mapalit sa mga butika,
1: nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
4: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up, nawala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
8: Alangan, super engine ko ni.
7: Uba? Ipa-check up na ha?
8: Ha? Gano'n man?
7: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga dalan, mga abo, pasok sa kumata, na magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigirman ko, okining hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, ani produkto nga Vision Nix Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko aning Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Mag-turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan is Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Seven Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
7: Stone, pagpilay niyong gasolina.
8: Uy, tay,

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, madawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita branches sa Valencia City o Maramag,

0: edition is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Mali pa yun, kay wala naman siya ginahangak. Hala, oy. Oy, bitaw ha. Maayang gabi, gihapon sa mga bag-ulang naka-tune in sa to ang programa karong gabi una. Maayang gabi and welcome once again sa to ang programang Putahe sa Gabi. Uy, taod-taod ha. Tangin ninyo nga to ang Putahe Confession. Maokin niya ang panahon kung asa. Pwede ka nga magpagawas. Nahilagay niyo ginahuna-huna. Lo, yung lagi kayo mo. Magpagawa sa imong hinanakit. Saman mo. Oh, pero unya na siya taod-taod ha. Dilit na siya live Putahe Confession B. Kinay o sa kabibi na to nga nagpadala sa tua og sulat og nisalig sa to ang programa. Unya taod-taod at tangin ninyo ato ang programa once again Putahe Confession. Balikan nato ato ang Sir BB question. Usab hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, unya pa nagpa-prenatal, unsa may plano ninyo mga moms? Pagpa-prenatal na in town, walay budget. Mogin na yung kasagaran sa mga problema sa mga mommies, no? Walay mga budget B. Kung walay budget, nako, pwede ka nga mag-adto sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang sa may barangay size Malaybalay City, Corner Moreno Street, Kilid Langguer, atbang sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, ug atbang sa Terminal Pakan ayan. Need niyo nga magpakuan bi magpa-prenatal kay wata kabalo kinahanglan nato i-monitor ng inyo mga babies diha inyo mga kondisyon. Uoy magkabalha kay free ang consultation. Free ang check-up labi na kung naa kay PhilHealth, libre po ang PhilHealth assessment, libre manganak, libre ang pedya sa imuhang baby ayha kamo uli. No? Libre pag ang imuhang tambal, niya, libre pag ang imuhang family planning counseling, libre pag ang newborn screening, libre pag yun, oh, libre, tubig. Napag-i pa cashback, ba? Asa ka anak, nanganak na gani ka, ikaw pa'y taga-agwarta. Wala sa mga mamis din haa, mga nakay or buntis pa lang karon nga, wala pa dugay pa mga anak. Pagpakonsulta na mo, pagpa-prenatal check-up na mo sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kung wala ka nakatuod, pwede ka namang tultulan. Aanhin lang mo sa estasyon sa XFM Network Philippines, XFM Bukidnon, na ang binahimutang sa may Carbajal Street. Second floor lang gid mi sa Tala-Tala Building. Mga 1 minute walk from the highway. Sunduon pa kanako dito sa highway. Hello, kung texter 7076, may gabi din ha sa imuha. Cinderella, good eves, diha, papaaka, good ko sa imuhang dila. Manong mantabian ka ito, ha? Sorry na, ha? Hi, katropang Cindy, naminaw na po ko sa imuha si Asgard, di Ayar. Salamat sa mga kaobana natong BPSO, diri sa may barangay 9. May gabi sa inyo, ha, B? Kung sa akong pagmata nako naanay lain aw kaubog yun. Habi si mga nga nanakay lain pagmata nimo. Kung ako makamata nga lain na partner aw okay ra basta dagway murag Paolo Avellino. Unya kay damgo ra man di ay wala man di ay ko partner ay hala bangon ta oy. Oh, unya kung pagmatanim mo sa buntang imo murag naong sa artista ng imong partner, sagpaon sa nako kung kogalingon nagdanggo ko. Please don't wake me up. Dayon. Bitaw, musugot pud ka uri nga pulihan imo ang partner. Moro be na nagasabot sa imong batasan. Alaon. Ala no. Kalain mangid anak niya, oy. Sa akong na-experience, hindi pag mata na ako na lang isa, dito naman sa lain natulog akong partner. Ah. Kanipod, murag lala, rapod ni si Texter 131. Murag okay pa man siguro nga pag mata na to sa buntag no, nga napatay ka uban. Pero pag mata ni mo sa buntag to, ah, na di isa sa lain. Oh. Sa sakit nga kamatuoran bi, oh. Pagtulog ni mo, naa pa siya nag-comfort sa imo, ha. Pagmatani mo sa buntag, ouch. Hello, kang Monski ng Tamiya Cebu. Oh, salamat kayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Sa mga nagapanawag, unya na taod-taod. Ruel Pinatalong, may gavi imam. Alagi mami na... Wala, naghihimo na ko niyang mama. Kung sa pagmata nato sa buntag B, halimbawa, lang yun, ako kaniya, I know for sure na yung mga mag-asawa din haangan. Hindi magin maiwasan nga mag-away-away mangyod, which is very normal lang yun siya nga mag-away-away mo. And sometimes, kana inyong mga away, usahin mo, ingay mo mga, Lord, kaya na, pulihin na lang niya akong asawa, Lord, be. Pulihin na lang niya kung bana, Lord, be, kaila bad man. Diba? Iba yung unaan mo usahin niya, maghilak-hilak dahil mo, mag-ampog dahil mo, Lord, nga nung itagaan ko ni mo, ani nga asawa, Lord. Diba? Oh, masing yun anan ninyo mga partner. Ayaw tao ninyo iampo nga kanang oh, sa bagay kung dili gid deserving yun, oh, pag-ampo na lang yun. Pero kung kana imong partner, eh, normal man gid nga mag-away-away bitaw tabi. Ayaw lang po siguro isumpa ang imuhang partner pod. Again, ang pampanindot gid sa relasyon, kanang naagin mo'y away-away. Kung dili mo mag-away, lain ka.

0: Yo, sige na lang mo uri og ngisi. Nghe. Kala input. Diba? Again, normal lang po ang mag-away sa mga mag-asawa. Ooh! Ang dili normal din ha, nakig-away ka sa dili mo ba na dili ni mo asawa. Kana abnormal na. Oh, mo nang basta yana lang gid sabi. Basta again sa mga away-away normal lang gina siya sa mga mag-asawa, but do not wish. Ayaw pud i-wish nga kanang pagmata nimo sa buntag lahi na imong partner kay huna-huna sa kadugay sa panahon, mao lang gid na nag-antos sa imo. Di ba? So dapat magpasalamat ka nga naapay usa ka tawo nga nag-antos sa imo, nag sus. Ihangad na lang gina sa langit di. No? Kaya hindi naging kakita o partner na sama ana nga, oh, palakpakan ng palakpakan di. Mga partner din ha, ang kontento na sa usag-usa. Oh, ingana lang gina, ingana lang gina, permanent TV ha. Ayaw lang po ninyo nga, inyo ha, nga, sila itunglo. Ayaw po ninyo itunglo ang inyo ha, mga partner, kay luoy po in town. Again, nag-antos lang gina baya na siya sa inyo ha. Hello, mayong, sani, may pagdi mo matabi kung inigmata siya lang Japon makita. Oy! Hello, Dukang Boy. Pagahi Awanon Brothers na minaw sa inyohang program. Oy! Thank you! Unsa daw, di na lang mo matabi kung pagmata siya lang gihapon. Naagid tayo mga kanya-kanyang pinaguhugutan sa buhay, no? Nakasabot, suguan na. Wala po kong kabalo sa inyo mga story, ha? Sa uban din, ha? Wala po kong kabalo kung unsay kahitabo sa inyong pamilya, sa inyong mag-asawa. Pero kung sakasakali nga paghuman sa mga inistoryahanay ninyo, paghuman sa settlement, kay wala lang gigihapon ka kahitabo, then that's the time siguro na buhian lang ang usag-usa. Kaysa naman sa mag-antos pa, diba? Wawa man yan. No? Diha gibaya magsugod ang mga kanang hindi na lang ako magsabi. Basta unya, Bi, atangin ninyo ato ang putahe confession ha. Kung ikaw po na akay problema sa imong asawa, na akay problema sa imong bana karon, which you cannot express, kay mauwaw ka, mahadlok ka, pwede rin ganunin mo siyang ipagawas ato ang programang putahe confession. Mamahimo ko nimong i-message sa itong official Facebook page. Diri sa 101.7XFM Bukidnon. O, i-PM lang ni ha. Pwede ka maggamit og dummy account. Walay problema sa ko ah. Kung nga gusto gini mo nga itago ang imong identity, makasabot lagi ko. Na atay mga experts ng mga listeners, wala ta nagpalaban diri og maskin si kinsang ato ang mga experts ng mga listeners na andam mo hatag sa ilahang mga buluhanong tambag para sa inyo ha. Or dungagan na to.
1: Baka!
0: Dungagan na to ang kalabad sa imong ulo. Or basin di ay, diri sa to ang programa sa putahe confession or putahe sa gabi eh. Basin diri di ay, di mo makita ng imuhang one and only. Munang ayogin pagduha-duha, lihok, samtang pwede pa mo lihok. Barug hangtod sa pwede pa mo barug. Kay kung uwahin na ang tanan, wala na. Basig unya ay hapa ka makarealize nga dapat di ay nilihok ko sa una. No? Yan sa mga nag-aantos po din ha sa ilahang relasyon na dili na gid kayo kaya paghuman sa pipila ka mga pag-istorya, pipila ka mga gitawag na mga sa tawag anak gani, mga amicable settlement. Wala lang gihapon. Di wala na tayong mahimo ana. Ang imong buhaton ng gidinha is you have to set yourself free. Kay lisod pud kayo kung magka-emotional issue ka o magka-damage ng imuhang pangutok tungod lang anang problema nimo sa imuhang partner. At ang ininyo niya once again, taud-taud ha ang ato ang putahe confession timplahan ng imong Sandon Gold Coffee Mix sa mga wala pa nakatilaw aning lamian kay nga kape nga naay glutathione and collagen. Pag-adto na mo sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab kini sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and also sa Generica Nationwide. Lamian kayo nga Coffee B. Ilabi na sa mga panggabi ang trabaho. Perfect kayo ni siya para sa inyo ha. O sa pamay inyo ang gihulat B. O pag-adto na sa mga duol na butika, ugma ha, planuhi ugma. Or pwede mo nga mag-check out sa Shopee, Lazada o TikTok sa Lamian nga Kape nga pangkauban ninyo kada gabi ang Sandon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.

0: Plus Gold user, atong paminawon.
1: Coffee Mix.
2: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakule sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga dalan, mga abo, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, okining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
4: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busaka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Mag-turbo. Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
7: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay na adid to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala gyot?
8: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hapmuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad nga gasolina imong gipangita ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Mayong balita hatod nato sa El Elyon Shell Mobility Station. Kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyag yulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa El Elyon Shell Mobility Station.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
14: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Mga katropa, X

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Og kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwedeng imasin?
5: Pwede.
4: Uy, wag malandidiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa X92.

0: Manghatod ka natin sa Santon Plus Herbal Soup. Naku, B, kung ikaw usa ka sa mga naga-experience karon or naga-antos sa kabaho sa imuhang ilok. Ayaw na siya pasagdaiya kay kanang buho ko, ibto na lang ni Bisa. Kung nagaantos ka karon sa kabaho sa imuhang ilok, na ko bidili na siya pwede kay basig unya o kanang libakon kasi mga kauban. Ha? Niya, malain sila sa imuha niya. Mauna na ang tagline sa imuha. Iy, yun mo ko niya kay kanang buho kay na siya gili-gili. Malain ka ayo. Bitaw mi ha, kapag kabaho gani ang kalawasan, baho ang kanang ilok, gapangalisbo na, niya waka kabalo. Pero na yung ingon sa imuha nga, huy, pag ko na good, kay baho ka. Gamitan nga to ang sabon na Santon Plus Herbal Soup. Pinaagi sa mangosteen. Ang mangosteen, usa ka ingredient ka nagahatag o antibacterial effect nga makapawala sa mga bugas-bugas, sa mga baho sa kalawasan, maka-refresh sa imuhang skin. Pinut kayo niya ng sabon kay mura pong kaganang itight niya imong ano ba, yun labi na sa imong naong pagka na imong i-apply, mura siya ka ng ipitun, mura ka ng basta uy. Pampabata yun siya, sa tinuod lang pampabata siya nga sabon o pampahumot usab. Santon Plus Herbal Soup, available na po kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Sa tuang putahe confession karong gabi una o sa kabibi na to, ang nisalig sa tuang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Oh! Sa iyahang kaswerte sa iyang kinabuhi. Oh, di na ko maglangay pa bi kay Muraga. Nagpanikad na gid ni siya. Rated SPG po nga to ang programa, ha? Hangyo ko sa mga ginikanan. Kung ang inyo ang mga anak karon, isa sa mga namino din ha sa to ang putahe confession, I might, you know, I'm afraid na ako yung mga maingon na mga words na base matingala sila. Sa dayna. Kamuna'y bahala. Kamuna'y bahala. Kaya, kamuna lang sa'yo explain kay Layo. Layo man ko, LDR man taninyo. So, kamuna lang usa, bahala. Once again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Eh, kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello! Sino yan kasama?
1: Droga.
7: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Marlon. Usa ko ka OFW nga nagtrabaho karon diri sa Taiwan. Kung homesick lang, Cinderella, halos mura kong mabuang kada adlaw. Kay perminti ko mingawon sa kong mga anak, ilabi na gyud sa kong asawa. Ang akong asawa, Cinderella, mo'y nag-ating man karon sa among tulo ka mga anak. Sa tinuod lang wala gid ko'y reklamo sa kong asawa. Grabe na ako kaswerte sa iyaha. Ang tinuod daghang kang babae ang nag-iring-iring sa kuwa din hiya sa Taiwan. Majority sa ilaha, mga Pilipina usab. Makaingon ko nga ang uban, mas sexy pa sa kong asawa. Ang uban, mas labaw pagid sa kong asawa. Pero dili ko nagapadaog, Cinderella. Tungod kay nga akong asawa, dili man siya tuod perfect sama nako. Pero grabe siya, kabuutan. O grabe makafocus sa among mga anak. Cinderella sa balay, nag-install ko og CCTV para at least kumingawon ko sa ilaha, ma-homesick ko. Makita na ko sila na din ako magsigig samok-samok nga manawag pa sa ilahang messenger. Nakita na ko ang akong asawa na halos ihatanan ang trabahoon sa balay. Hatid sundo sa mong mga anak na nasa eskwelahan. Nagapanglimpyo, nagapanglabada. Pero ni minsan, Cinderella, wala dyan ko nakadungog na nagreklamo siya sa kuwa. Dako kay kong padala sa kong asawa. Where in fact, pwede gin siya magkuha o giyaya, pero wala gin niya gibuhat, Cinderella. Instead, nag-focus siya sa among pamilya. Makita na ko sa iyaha kada adlaw, Cinderella, kung unsa kakapoy ang iyahang naong. Halos 24/7, wala siya gaundang na atimanon ng ako ang mga anak. Kada bulan nga gapadala ko siya, Cinderella, may mga panahon nga ma-short ang ako ang padala, pero wala gid siya nagareklamo. Cinderella, tungod sa ko ang kamingaw sa kong pamilya, niuli ko nga wala ko mag-ingon sa ilaha. Kaya gusto na ko, surpresaho ng ako ang asawa. And after 3 years, nakauli gid ko. Pero nasyak ko sa kong nakita, Cinderella. Nasyak ko sa naong sa kong asawa. Naabi na ko og light-light lang gamay sa CCTV. Pero pagkita na ko siya sa personal, pirti na kong kaluoy gyud sa kong asawa, Cinderella. Nalahi ang yahang naong. Ang naong sa murag gipasagdan. Nga murag wala ati mana. Muna nga akong gibuhat, Cinderella, naggahin ko og extra fund para i-shopping ang akong asawa, ipasalon nako siya, palitan sa iyahang mga gusto. Gusto nako siya i-spoil, Cinderella. Samtang na ako sa Pilipinas, akong gipapahuway ang akong asawa. Ako ang nag-takeover sa iyang mga labunon, sa mga trabahoon sa balay. Tanan-tanan pagpanghinlo, wala akong magsalig sa akong mga anak or sa laing tao. Wala akong magbayad sa laing tao para mabuhat ana sa kuwa. Kusa na akong giatiman ang ako ang pamilya, ilabi na ang akong asawa. Happy kaayo ko, Cinderella, na nakita na ako akong asawa nga galingkod, nagakatawa, nagatanaw siya og TV. Kahit papano, Cinderella, naibsan ang iyang kakapoy sa pipila ka tuig nga wala ko niya nakauban. Muna makaingon jud ko, Cinderella, nga dili man tuod mi dato. Pero dato mi sa pagmahal, dili pinapagkauban na ko ang akong pamilya. Ug nisaad jud ko sa kong asawa na maskin unsay mahitabo, naalang gid mi nga magtinabangay sa usag-usa.
Kapag nag-aaway mi Cinderella, never nagasagi sa kong utok nga moadto sa laing babae. Since na ako'y kwarta, dili ko yung anak kababaw, Cinderella. Pag mag-aaway mi sa kong asawa, as much as possible isettle ko na kay dili na ako kaya pulihan ang akong asawa. Para sa Putahe Confession, Marlon.

0: just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting! Ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap, gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: So may akong gamit nun, boss.
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Mayong balita hatod nato sa LL Yon Shell Mobility Station. Kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyag yulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo og makadiscount po mo. Bisita na sa LL Yon Shell Mobility Station.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: edition is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Inyong hagyapong madungog sa tanlang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Inubanan gihapon sa inyong Disney Princess Bisaya version. Gihapon sa mga nagbata pakaroon, sa mga dili wala pagigipang duaw o duka, sa mga naminaw gihapon silang tagsatag sa mga radyo o sa mga naagihapon sa Facebook Live karong gabi una. Thank you so much.
3: Thank you!
2: Daghang kayong salamat for staying with me. Naminaw sa mga maanglut kay nga mga musika, naghilak-hilak, oh, nag-emote. No, nag-emote di ay, sakit siguro kay ang dughan, no? Nga nung ingunaanak man ang atong gibati karon. Anyway, kagani na biin yung nadungog ang atong istorya sa Putahe Confession, ang kaagi ni Marlon. Ang Putahe Confession nga atad ka nato sa Turbo Man Enhancer, ang pampaligon sa mga relasyon. O mga relasyon din haanga shaky na kaayo, isa lang yun ang sikreto, ana bi. Ihatag ang dapat ihatag. Irimit ang dapat irimit. Walay balibaray. No? Kung unsay inyo ha, amo. Bitaw, pag-abot sa satisfaction, bi ayaw kalimot na ang Turbo Man Enhancer muhatag kini og kusog sa mga kalalakihan o gana sa mga kababaihan. So pwede siya both sa asawa o sa bana. May gabi kang, kang Sir Jobert Gabato, ang member sa 3J Cardam.
3: Thank you!
2: Yes, sa may NCCC Supermarket, Tagum City. May gabi, ilinha ako, Kuya Jobert. Miss you so much. Kamu ni Kuya Jess Van o ni Kuya Juniver. Kuya Juniver, si pangay Gcash. May gabi, ilinha na sa inyo. Hopefully to see you and to bond with you puhon-puhon. Wala ko kabaloon sa isalat na ako sa kong mga sisters po, brimang ko. So may na-anime na unsa man kami. Laban lang din ha-ami ha. Hi, Ate Wilma de Soyo Fuentes.
3: Thank you!
2: Ana siya o, nagtambag siya sa sender. Tama na, sender, imbes imuhang ihatag sa imuhang kabit, ipagwapa na lang na sa imuhang asawa. Og lisod na giyod mangita og asawa ron, labi na naa sa abroad. Kaya ang uban, waldas raba. Ang kaagi ni Marlon, actually, yung gishare kung unsa siya ka devoted na husband, na masking na daghan ka ay og ka nang gitawag na mga tentasyon sa iyang palibot, isip o sa ka-OFW, may na-mention ba ito niya nga daghan daw kong pinay? Ano ba itong uban na itong mga kadugo, no? Biski ka mo pa'y mutabang sa atua, eh. Kamuna no'y nag-inaigyay o hilaay di ha. Bitaw, maski unsa pa daw kalagahan ng tentasyon, ganaas siyang palibot pero nagpabilin daw gigihapon siya nga solid nga nagmahal sa iyahang asawa. Congratulations, Kuya Marlon. I am so proud of you.
3: Thank you!
2: Kung asa makakita og ingon ani nga klase nga bana, please i-chat me kay mga dumi. No, kana nga laki nga parehas ni Kuya Marlon nga grabe gid kay ka mapagmahal sa iyang asawa. Niuli siya sa Pilipinas o iyahang gi-shopping. Oh, naglaan siya og extra budget, nag-shopping siya para sa iyang asawa. Ipamalitan niya sa mga panginahang lanon, o niya ay hanggi pa salon.
4: Sana all!
2: Sana all ka, ayo. Kita! Wala dito naka-experience on me. Hi na lang, oy. Pero mangutan ako, ati on saon pag nag-CCTV na ako sa abroad. Kay gusto unta na ako pabutang ang CCTV ang kwarto sa akong mga anak aron makita sad nako labi na sa ilang pagdulog. For that, Ati Wilma, you might wanna contact my buddy diri ako, ang kauban technician na mo sa XFM Bukidnon. Bro, nimo set up si Bibi Jow. Kabalo ni Shana. Okay, message lang ko ti Wilma kay friends mo tas Facebook. I think this person can help you so much. Nalingaw na taong ko plan siya samtang naminaw music ate pero katulugon ko. No na ati, alauna pa ka diha. Alauna pa ka matulog din ha, kay daghang kay kagtrabahoon. Pero ti Wilma, salamat ka. Ayaw hang ako ang imuhang gihimong background sa imuhang pagpamalansya.
3: Thank you!
2: Imuhang pagkuri-kuri sa imuhang mga kagamitan din ha, karon. Hi kay Marce Magale.
3: Thank you!
2: Salamat. Si Texture 131, try na ito nga i-play ang imuhang requested track. Halil ipo ko ka-promise sa imuha kung ma-play na ako kay Basig Unya. Ang imuhang i-request kay hawak ko ang beat. Pwede na mo manawag ha, 0975-474-9153. We only have like 8 minutes left. Masig-un niya, huwag ka nang mag-istorya pa mo sa inyong kaagi din haan niya. Late na mong nangabot. Dili na ko pwede nga mag-adjust sa inyo ha.
1: Jesus!
2: Kubaan mo sa tanin niyo. Sana all yod na ay magpasalon. O, di ba? Lami kayo sa paminaw, binga. Kanang na akay ba na nga ingon anang amigon siyang o na ako yung extra budget diri ah, pwede ka magpasalon, magpa-pedicure ka, magpa-manicure ka. Namoy mga ingon anang ba na swerte na gid kaayo mo. No? Depende lang po siguro na po siya sa budget. Kaya ba siguro wala po yung budget, di ba? Pait ang kalibutan. Laban sa buhay. No? Pero kung naaman, kung maka-afford man, gihapon, deserve, maskin sa mga gamay lang na paagi, siguro pa itanim mo ugiutik si mong asawa. Ikaw ang, or ka nang dilita ka-afford og manicurista, o ka nang manicurista, pedicurista, manicurista. Kita ka-afford og manicurista, eh, pwede rin magigit kayo, ikaw lang magkiskis sa kuko si mong asawa. Hello, mayang gabi
4: Mayang gabi Cindy.
2: Hi po, mayang gabi po. Unsa man ang imuhang masulti sa tuang kaagi karong gabi una.
4: Ay, nabilib ko si mao lang na yung lalaki nga, walay nangitag lain sa on.
2: Di ba kasagaran madungog nimo o mabasahan ba nimo sa Facebook na kasagaran sa mga nasa abroad, dali ra kayo matintal, di ba?
4: Dali lang kayo matintal. Unya, ang babae po dali lang po matintal. Naghampo na lang ko na pagmata na ko ing anak kay Sir Marlo na nga akong makita.
2: Hala. Saban siya kasi mong bahan.
4: Mutan kayong babae.
2: Imuhang
4: panagsa lang ng ana sa ilahas, hindi.
2: Imuhang ba na ba, ma'am? Is parehas ba na, parehas ba niya, Sir Marlon?
4: Mag-ampo ko na magparehas kay Sir Marlon.
2: Nga naman, buyagon?
4: Usahay, buyagon. Usahay po, dili.
2: Pero wala man ka siya nangita o blain?
4: Wala nangita siya blain, Cindy. Kanang nabalaan ako, wala siya nangita blain. Ambo, kay dili man ta mabalaan.
2: Ug babalaan nimo ma'am ba simba kulang palayo no nanapon nimong iring ma'am ay. In kaso lang ma'am ba kani atua ka nang mga what if lang manat sa duhi kita mga babae mahilig man kita sa mga what ifs. What if lang mabalaan nimo nga kanang ginasekreto di ay nga na aday lain imong mister.
4: Bulagan ako siya Cindy kay lahi kayo sa
2: dili ba niya
4: dili
2: di, sir?
4: Dili maduway masakitan ta.
2: Pero na yung
4: mamaya makajakarista ta.
2: Lain ng ingon nga, deserve man po daw nila ang second chance. Ah! Meow! Ming!
4: Naghawa na ko sa among iring kay basta mong gawas po, kuan po na siya.
2: Mukaon. Kani mga iring ba, di gini sila matagbo, ma'am, no? Katawa na lang ko sa mong background, maligaw ko ba akong iring? But anyway, kanang ingon mangod sila nga halimbawa makasala kuno ang laki isa kas deserve pa man daw kuno nila og second chance.
4: Depende lang sa ilaha, Cindy. Ginampo lang na ako sa Ginoo nga dili lang sila magpakasala.
2: Maog yun. Kaya masakpan lagi ah.
4: Masakpan lagi. Dila layway labod. Ano diba na pagkaog ma?
2: Apilon ang dila. Saka, ang dila ba ang makasasala, ma'am?
4: Mga to apilin, apilon man na aktun man. Brunal.
2: Unahon na to ang dila. Ma'am, salamat kayo sa imuhang nimlot kayo nga feedback room, ma'am.
4: Pahiluman na. Istitin ko tabato ni si Zenaida Isla.
2: Salamat kayo, Ma'am Zenaida. Imong iring, hi, regards ko si imong iring.
4: Ana man na si Guru. Di man ang pangalan, ana.
2: Ang singalan niya?
4: Si Goldie.
2: Goldie. Bahay
4: na. Maganda na sa akong kwarto. Basta makitaan ko niya nga mugawas.
2: Bahay na siya, Lucky.
4: Bye.
2: Ah, boy. Ah. Basing feeling ako, Ma'am Zen, kay nagkuhan siguro na siya namiga.
4: Basi, nakadungog siya sa mga singgit.
2: Ma'am Zen,
4: back. Joke lang.
2: Salamat kay Ma'am Zen. Good night.
4: Bye-bye.
2: Apo, bye-bye po. Si Ma'am Zinaida, all the way from XFM Cotabato. Sabi kayo si Ma'am Zen, no, ganahan kayo sa mga istorya ka ng mga pulong, yun niya bito, no? Malipay yun ko kayo. Kasi malipay yun ko ka ng labi nagmutingog si Gulde. Gulde! Gulde! Gulde isog kayo. Isog kayo si Gulde, ay, oh. Kanang, kuan, ingana po na ko ang iring. Masking ipakaon na ni mo, hindi pa kontento. Oh, sana all na lang yun in taon. Uy, ingana unta ako ang bana. Ngano man, naguna-una na mong kambyuan inyong mga bana. Naka... Never settle for less. Kung wala pa ka namin niyo, oh, never settle for less. Pwede mo man ka mamili. Pero sa hibi, no, ay magkumpiyansa, no, kay ka nang naagid ba yung mga panahon, ka nang maayo lang yun. Hound kayo magbalat kayo. Diba? Diba Daddy Peter Paul? May gabi eh, Daddy Peter Paul.
3: Thank you!
2: How are you? It's been a long time. Marag wala ka na nagaparamdam sa ako, Daddy. Kalami man siguro sa feeling, no? Nga nanay kay ka ng kung ano, nanay kay ka ng love life. Love life. No, nanay kay tawag-tawagon ng Daddy, Mommy, love love, my loves. Oh, basta kay unta ingon ana, okay na ingon ana, congratulations ha, sa mga naapay mga love life karon. Wala pa na buntag inyo ang love life, but hopefully pag mata ninyo sa buntag, no, kana gihapon ninyo ha mga partner, antusin na lang good. Pwede naman ang inyong istoryahan, kung dili magpa-istorya, hala, biyay, oh my god. Ah, busy di ay ikaw, Daddy Peter Paul. Sige lang, Daddy Peter Paul, pareha gita busy at all times yun ni. Wala gini pa huway. Anyway, Bito Bino, Sir Marlon, mogin na, isa ko sa mga babae karon. nga, muingon, oh, si Ate Wilma, number one, magini si Ate Wilma, number two ko. Muingon, jud mi nga, sana all.
5: Sana all!
2: Lahi ragid kaayo ka ng, asa mi pwede, na kay igsuon. Napaka-igsuon ka na nga, pwede na mo nga tungaan. magpalahi. Pero bitaw, swerte kaayo mo kung ang inyo ha, mga banang ingon, anika, thoughtful sa inyo ha. Anika, mapinanggaon sa inyo ha, despite sa kamalita bito sa ubang asawa, despite sa kamaot sa mga batasan. Nagpabiling gihapon ang mga banang kanang nalang gihapon sa kiliran, nagmahal gihapon sa ilang mga asawa. And keep the fire burning yun. No, very swerte gid kaayo. Swerte gid kaayo ta.
3: Thank you.
2: Sa mga bana po, sa mga asawa po na makareceive og ingon ani nga treatment from your husband, ayo lang pud mo kalimot nga magpasalamat gid mo sa tanang panahon. Iampo pud ninyo ang safety sa inyo mga bana, na hopefully nga dili pud siya maglingi sa lain. Pinaka number one ginatong prayer nga di siya mulingi sa lain. Kaya mulingi siya sa lain, di na ta maka-benefit. No? Lahi na ang mag-take advantage sa iyang kaayo. Lahi na, sa lahi na siya sweet. No? Sa lahi na siya maglalambing, maiiwanan na tayo. Diba? So, maunang iampo, yun permanente imuhang banang dapat na asa tuwid na landas. Nagsubay gihapon siya sa dalan nga padulong sa imong dalan, padulong sa maayong binuhatan. No? I-pray ang safety sa imuhang bana, pero kung magnilabad, biyae. Anak lang. Marlon, once again, thank you so much for being a good husband.
3: Thank you!
2: Hopefully nga nakakuha ang mga pagtulunan na nga to ang mga bibi nga naminaw karo ilabi na sa mga cheater. Char! Hopefully nga nakalearn mo og lesson nga sa tanang panahon, kinahanglan antusan gud ang matag usa, kinahanglan jud na sa pagmata ayaw iampo nga lahi nga tawo nang imuhang katapad. Kay kanang tentasyon, kanang lust, kanang imagination ninyo nga makatapad mo og laing babae or laing lalaki, it is a temporary happiness. Dili na mo makakita og kanang kalipay sa usa ka dughan kung naana mo sa tama nga kamot. Diba? Imuha pa ng pakawalan, hangtod sa hangtod, ginay mong pagmahay, diha, dong. Alam niyo, ay wala naman ko, hindi na ko manir mo, no, kay gabi na po kaayo, kabalo ko nga maglain na po din yung mga buot. Ha? Wala natin igong oras. sige, sige lang. Dapat ay oras ugma. So ugma na punta, magkuyog-kuyog na punta ninyo ugma, ha? Sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong hanggist ni Princess Bisaya version. Cinderella ng hapon para sa putahe sa gabi.
0: Baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usata diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi di ina mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. At doon ay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan niya kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun ang kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kaya.

0: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bus Coffee Mix.
1: Uy, Kap. Nako'y pangutana na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Ani mo buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: kumain na vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: XFM Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sandown Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Ako si Karen, 23 anyos. Di gyud na ko masabtan ang kasakit sa akong pikas nga abaga. Unya, pagpa-check up na ko, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Tilapia mo diha!
8: Uy, miss!
7: Kuya, tilapia?
8: Tilapia?
7: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
9: Kuya, daddy!
7: Halaga, tilapan mo ko ni mo ya!
8: Tilapia! Mga nang nitilap ko!
7: Bastos juga!
10: Exciting!
11: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
10: Exciting.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama yung po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po, mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon paano po tayo magiging healthy at makaiwas ng mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan, katuwa ang ating po mga produkto dito po yan sa Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
2: Tama.
1: May trangkaso
2: pa
1: ba?
2: Iinit, tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
1: Kaya sa mga kababayan natin, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha. Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
0: The Secret of Health.
1: Sa mga kababayan natin, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha, para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page, yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, ay pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha. Search lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan. At sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa atin pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan, ha.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako minum ako ng Santone Vitamin C. Bumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na
5: premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman. Tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
2: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no, o identified nila, dahil po ito ay minsan napapagkamala na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kuminsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi ba, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. Diba? So itong fibromyalgia, mga kaibigan, disorder po ito na characterize nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal, parang may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin, apektado. Pati mood. Nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kung bagay na nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or ng surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga walang definite . Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang. Ano? Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan for some reason. Hindi natin alam. Ano? Mm-hmm. At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder o TMJ, di ba? Ito yung TMJ dito yan sa panga natin. Mm-hmm. Parang sumasakit diyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto diyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
1: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. O, diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Ano? Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis.
2: Mm.
1: Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito. Ano? Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation, kaya sumasakit. Meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
2: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente.
1: Ayun.
2: Kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
1: Nandun pa rin.
2: So, ano yan yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem dun sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
0: The Secret of Health.
1: Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
2: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naiintindihan. Pero kalaunan, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, yung ating brain and spinal cord process of processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O, for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes. Meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba noon? Pag masama ang loob mo, sa sakit ng katawan mo.
1: Meron, Dok. Meron.
2: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
1: Mm-hmm. Yeah, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng pahiwatig, ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta ka agad, ano, sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong lugar, or pumunta kayo, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
2: Oo.
1: Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. But oo, actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
2: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So, yun yung tinatawag na chronic condition.
1: Mm-hmm. Yes, mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po sa mga simptomas ng fibromyalgia, magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po, ano, ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ang uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, lunggay at santong na maganda sa kalusugan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bago.
14: Ako si Carla. Hirap akong humigad. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
13: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang program po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po, mga kaibigan, ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po, mga kaibigan, ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs or mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan Dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves, ano. Kumbaga sa wire, meron silang outer protection, ano, na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit, mga kaibigan, ano, or mga grounds, kumbaga, ano. So sa ating nerves, meron din pong ganun na balot. Tinatawag po yan siya na myelin sheath, mga kaibigan, ano. At ang yung mga MCTs, meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process, mga kaibigan, no? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system, mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
11: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
15: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyo pong lugar para makapag-check up, mga kaibigan, makapagpakonsulta, dahil napakahalaga po, tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc, ano? Napakabilis ng gamutan, lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang nung sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo, mga kaibigan, kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan. At ang mahirap dun pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
2: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Mm-hmm. Kaya nga ang the best way, meron namang option ngayon, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing, pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang mapa yan.
1: Mm-hmm.
2: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao . Minsan kailangan mong, most of the time talaga, personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mayroong pang problema sa diabetes. So ang pinaka the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin yung detoxification or cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing, o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So sa clinic po nakikita natin yan, may mga assessment rin tayo, tools na ginagamit, katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus, na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nagiiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan. Nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
1: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ano, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano? Dok, bakit na tagal ko nang umiinom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko, eh hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
2: Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation, yung circumstances behind. Yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun na panandilian lang. Lifetime yun.
1: Yun nga.
2: Sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi mo ano yung tinatawag na timeline kung kailan mag-re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health. Another services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
1: Ayan. So, puntahan po mga kabayan ha. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
16: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
17: Domingo Aquino.
16: Taga saan po?
17: Taga Cugio, Antipolo.
16: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
17: Opo.
16: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
17: Dati ako po lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako inadala sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, wala ba daw nakita sa akin sakit?
16: So ibig sabihin sir, hinihingal kayo, pero may mga test ba na ginawa sa inyo?
17: Mayroon po. Sa awal na Diyos, wala man po sa akin nakita.
16: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
17: hingal po. Opo.
16: Kahit negative sa mga test?
17: Opo. Ngayon, simula po ako uminom ng Santon Plus saka Premium D3 saka yung vitamin, sa awal ng Diyos po, inawala naman.
16: So ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after nung nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at Premium D3, nawala yun?
17: Opo.
16: Nawala ang paghingal?
17: Opo.
16: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
17: Yes po.
16: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
17: saka yung vitamin,
16: yun, sinabay mo na
17: sila? Opo, sinasabay ko po ito yung umaga.
16: Wow. Sir, ano masasabi mo sa Premium D3?
17: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 saka yung vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
16: Nawala yung pagka?
17: Yes po.
16: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, hirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
17: Sana naman yung mga nakikinig at hindi niya pa nila alam ito ang the best, yung premium D3 saka yung vitamin C saka po yung Santo Plus Gold.
16: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
17: Domingo Aquino po.
16: Taga-saan po?
17: Taga-Cubi, Antipolo.
1: Yan, si Tatay Domingo, maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin, talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas sa problema kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po ang pinakamalapit ng mga Yes to Health Clinic diyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan, at simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
2: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag niyong titiisin. Ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Centers.

inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: May muntag di akong yung tanan, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, and good morning. Siyempre, arena sa karoon ang atong programa. Ito naman ang kanyang exciting Pilipinas. May muntag, kao ba niyo katropa, ang Ruwal de Mantay. Kutob kita, alas 6 nining kabuntagon, mga katropa. Adlaw kita karoon ng Martes. Siyempre, unsa na baron, July 14, 2026, mga katropa. Good morning! Kutob kita, sama sa Onggingon, alas 6 sa buntag. Dari lama na sa XFM 95.9 Channel, Sato City. O may buntag niya ka rin yung tanan, mga kaigilaan pang mata na mo. Gising, bango na, gising, bango na!
1: Good morning!
0: Good morning na, good morning na!
1: Good morning!
0: Sa daw?
2: Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:33 ang atong takta, mga katropa, kining bahina, kining tulumanon. Atong kanil Santong Plus Gold, kaoban na ito ng Santong Plus Herbal Capsule, Santong Gold Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, Santong Herbal Tea, Santong Vitamin C. Napapalit sa mga paborito ninyo mga butika, mga katropa. Available din ang mga kaigilaan sa tanang branches at the Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, Watson's, Rodion Pharmacy, og Mercury Drugstore.
1: Good morning!
0: Good morning, good morning, good morning. Napo niya sa may GNG Pharmacy, JCU Pharmacy sa Barangay Bula, Ashbury Pharmacy, the Jungas RX Drugstore, Denver Drugstore, og Darren Pharmacy. Napo sa CJ Drug, Darrell's Pharmacy, og sa Pulumulok sa may Joanna Pharmacy, Farmacia Adeline, Rema Pharmacy, og Depot's Pharmacy.
1: Good morning!
0: Alas 4:44, ang atong oras, kumusta ang atong adlaw, kumusta ang atong kagahapon? Okay ra ba mo, mga katropa? Kagapon, medyo init yun ang tibok ka adlaw, pero pagka hapon-hapon na, adi, taligsik mo gamay. Kutob kadlawon, mga katropa. Inaanagin ang ato ang panahon karon, mga kaigilaan. So, sa ato, mga katropa niya, nga nagpaminaw, may buntag. 26 ka barangay nining atong syudad, mga kaigilaan. Sa tanang mga katawhan, sa mga opisyalis ninyo sa tag sa kabarangay, good morning. Sa mga opisyalis din sa toang syudad, sa toang mga konsehal, sa toang vice mayor, Atty. Jose Edmar Yumang, sa toang mayor, Mayor Lori Di Pacquiao, siyempre din sa toang congresswoman, Sherlyn Banyas Nograles, good morning. Sa mga opisyalis sa Dibuok, probinsya Sarangani, mga kaigilaan, sa tanang mga mayor din sa Makima area, good morning. Mayor sa Malungon, Alabel, Malapatan, Englanog, sa tanang kinitibukan, katawahan sa Sarangani, good morning kanyang tanahan. Ay nabipas sa ito mga board members, may buntag. Sa ito ang Vice Governor Danny Boogie Martinez. Sa ito ang Gobernador. Siyempre na din ang ito ang Governor Roel Pacquiao, ito ang Congressman Steve Chombian Solon. Mga mayor, dari sa may Pulumulok and Tupi, good morning. Siyempre sa itong congressman diya, mga katropa, ang congressman Lumaya, may buntag diya kaninyo, mga katropa.
1: Good morning!
0: Mayor Bernie Palencia sa Pulumulok, good morning. O sa tara mga kaubanan, di mo diya ang mga opisyales sa Sanggunian. Ang itong busy mayor diya, mga konsehales, o ito ang konsehal na si Dave Amor, ha? Good morning, ha?
1: Good morning!
0: May buntag, alas 4:46 na ang itong oras. Mga katropa, paminaw! Ay, muhatag sa taka ninyo. Muhatag.
3: Ayoy!
0: Ano bang inspirasyon nga dapat bitbiton ninyo karong buntaga? Diba? Ay, batag-buntag magyo. Kay ba, magyutan ini. Inigsiga na ganisaad daw. Automatic sab nga musiga ginang ato mga huna-huna sa mga problema natos kinabuhi. Normal na nasa tuwa. Bisag unsa pagadako sa krisis karon, baha, traffic, o krisis sa imong pitaka, nga permi lang itawon, open door policy. Sa kakuwang itawon, skwarta. Pero sige lang, okay na gina. Ang importante kay nakamata pa kita. Ha? Hayag pang adlaw, nagpasabot na nga giyatagan pa kita og tsansa sa kaitasan nga mangitaw diskarte. O gawas pa ni Ana, kung wala kay agi karong adlaw, ma, unsa na lang ka ang imong status sa Facebook o TikTok nga na'y caption, "The grind never stops." Nabasahan ko na ang ganina ba? The grind never stops, pero nagsigig reklamo. Pastilan, oy mga pisata ha. Kita mga Pilipino, di bagay ko na, excuse me, Di magiging kompleto ang buntag kung walay kape. Pero ang kape, siguraduhan ninyo mga kaigalaan, naka na siya healthy copy. Santong Plaza Coffee Mix, gina mga kaigsunan. Diba? Sa tinuod lang ang kape, o itinuod, gabayani, niining panahon sa krisis. E wala na kayo problema, Santong Plaza Coffee Mix, yun atong ginabrihan kanunay.
1: Good morning!
0: Diba? Kining ang nagkupot sa atong maayong pamatasan, aron dili na ito, mapang-aswangan ng atong mga kauban sa trabaho o ang mga maniningin sa kurente. Ore, makaparelax mo sa tuha usahay. Iba, iba, kada grabe na kang stress sa latimpla na yung kape. Samtang naginom ka sa imo ang kape karon huna-una, nasama sa kape. Medyo pa ipait gamay, pero makapapukaw. Diba, ang mga pagsulay sa kinabuhi, pait man, apan, maoro, intawon, ang mag-asno ka na to, mga katropa, para makamata kita sa kamatuuran nga kinahanglan dyan tang maningkamot. Kay walay sugar daddy o sugar mommy nga musalbar ka na to. Wala ka kamo niya, mag-Santo Plus Coffee Mix yun kamo. Diba? Kada ilang ha?

0: Okay, di mo ganahan makita ang maghiwi ko ng agil.
1: Ayoy!
0: Di kita, patayin kita mga kaigilaan, ha? Santo Plus Coffee Mix, mabalit sa paborito na ito mga butika.
2: Good morning!
0: O ga, syempre, Nining Buntaga. Au, usahay, makatanaw ka sa social media. Labing pa kita. Pag mata pa lang, social media, mga nadiritso. Nya, makakita ka sa social media sa mga tao, gahayahay kang kinabuhi. Luyo sa krisis o makasulti ka nga, sana all.
1: Ayoy!
0: Pero ayaw lang yung kawan eh, mga katropag paglaom. Himuha ka ng ilang kalampusan nga inspirasyon para si Muha. Dili rason para magselos ka. Kung sila, nakaya nila, aw kita sa makakaya ka, makakaya na ito ni Puhon. Basta di lang ta magtinapulan. Ang pagpaningkamot mo rin na siya nag-gym ba? Sa sugod ra ng sakit sa lawas, mga katropa? Or mura kayo nag-exercise, di ba? Sakit man kita sa lawas, pamaulang ka sa pagsugod. Pero sa sige ni mong exercise, sige ni mong alsa sa mga bugat na nga problema, mga kaigilaan, maggahit gini mong mga muscles sa paglahutay. Muna ang importante, padayon sa pag-alsa sa ibong mga pangandoy. Kay kamalo man kita nga mga Pilipino, mga katropa, na ilang kita nga resilient. O kumbaga, makamaog yung gamulahutay ba? Bisan pa, o unsa kadako sa krisis, makakita ang siyang pamaagi, mga katropa, nga magkatawa kita. Nanay krisis sa presyo sa paliliton, pero tanawa, ang atong diskarte mas musamot ka isog. Di ba? Kung walay, kumbaga, kada lang ha, kay nawala akong background na, kung walay ikapalit og mahalong sudan, ano ang may mga baratuhon diha? Pwede na tama isda-isda diha mga kaigilaan. O itlog ba diha karoon nga andam musalbar ka na to? Dris Jensen, barato kay itlog karoon panahuna. Muna ang atong pagpaningkamot karoon, di lang na para mabuhi kita kundili, para pamatudan sa kalibutan nga ang kalisod temporaryo rana. Apan ang atong pagkagahi o ang pagkapositibo nga pamaagi, muna itawago na itong permanente. Busa, karong buntaga, ayaw na sige niya pikit-pikit sa imong mata. O ayaw na sige na snooze sa imong alarm nga 5 minutes na lang, kadi lang, 5 minutes pa. 5 minutes pa. Naabtan na lang kang kalasiti, wa pa kakabakod. Eh di man tayo masugot ang imong mga baydunon nga matulog pag-iapon karon, di ba? Mo nang bangon na niya. Pag-inat na. At tubang ang kalibutan nga naidako nga pahiyom. Kaya ang krisis ego nga napahinumdom ka na to, nga mas tamis ang kalampusan kung kini agi sa singot o ga kumbaga katawanan nga mga diskarte. Lakaw na og paningkamot karon kay base ng swerte nimo karong adlaw nagpaabot diha sa unahan.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kada nga mga pahinumdom! At ang kanilyo mga kagilaan sa Santon Plus Gold, kawa na ito ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Good morning!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na ito mga kaigsunan! Ay, syempre, alas 4.52 na!
2: Good morning!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O, gato ng ato ang karoon ng atong mga headlines.
4: Headlines.
0: Sa ito ang balita, karong buntaga ng sa balitang nasyonal. National Bureau of Investigation porma nga nagpasakang reklamo sa DOJ Bato Kang Tab Baldwin.
4: Headlines.
0: Pagpatuman sa wage hike alang sa minimum wage earners na dayon na sa di pa matapos ang Hulyo batod sa dole.
4: Headlines.
0: National Housing Authority nagkapodapodog 17.8 million na direktang tabang pinansyal sa mga pamilyang na biktima sa linog.
4: Headlines.
0: Kinitibok ang patay sa duwa kalinog na naigo sa Valenzuela. Valenzuela naman noon. Simba ko palayo. Sa Valenzuela, nisaka na sa 4,490.
4: Headlines.
0: Senator Marcoleta deklarado ng fit to travel sa PNP General Hospital human maayo. Kayuhan gikan sa mild pneumonia.
4: Headlines.
0: Health Secretary Herbosa. Formal nang niginaog sa pwesto human ni Duso o courtesy resignation ka Presidente Marcos.
4: Headlines.
0: LGU Sarangani padayong nagpadalag hinabang sa mga pamilyang na biktima sa baha gumikan sa habagat.
4: Headlines.
0: O siyempre mga balita kadala sa ito mga patrollers kanong buntaga ato na silang atuan onya taon-taon ay nakita sa linya onya ang ato ang mga student responders katropang Romelin o katropang John Bravo. Aba nang relax na sa muna ha. Og syempre kauban po nato si katropang Philip Oligario, katropang Ivan Polonan kay matod pa. Retrieval operation sa alang sa missing usa ka tuig nga bata sa Malapatan sa Sarangani nagpadayon.
4: Headlines.
0: Pipila ka mga negosyante sa Lake Cebu sa Okudamato apektado sa kamahong o ginatawag nga fish kill.
4: Headlines.
0: Naguba nga induced dam sa Glan sa Rangkani Province sinungdan sa pagbaha.
4: Headlines.
0: Magician patay human gihit and run sa Pulumulok sa Okudamato.
4: Headlines.
0: Magician dito siya. Mga detalye na yan ang ato mga balita ato ng pagkantuan mo ng relax na sa kamudian mga kaigalaan. Ato sa kantuan karoon ang ato ang lakat sa panahon ng ato kaninyo sa Santon Vitamin C.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Paminaw! Kaya naumang nga magpabiling madag-umon o medyo alimuot ang dagan sa panahon sa Dakbayan sa Jansal Tibok Provincia sa Rangkani karong adlaw. Umot sa panayang epekto sa hanging habagat nga ginabira sa unahan sa Bagyong Inday o basdagan ang umog nga nagpundok sa kalangitan nga bupugong sa grabing sipa sa adlaw. Ang temperatura ginatanaw nga budagan kutob 32 degrees Celsius sa oras sa unto. Din masayo ang pagdagom sa panganod nga magdala o taas na tiyansa sa patak-patak nga hangtod na sa pusog nga pagbundak sa ulan sa hapon. Sa laing bahin, diya sa may pulumulok ng tupi sa South Cotabato, makasinati o mas kailap o mas sayo nga pagbundak sa ulan tungkol sa kombinasyon sa abagat o localized thunderstorms. O nang ginaawag ang residente ginapahinom duman, dinay mga dapita ilabi ng kantong anaa sa mabaw nga mga dapit o mubo nga mga dapit o gabdaplin sa sapa nga magbantay kita. Alang sa impormasyon sa inyong planong aktibidad karong adlaw, ang adlaw musidlak alas 5.38 sa buntag o gigatakda kining musalop alas 6.13 sa kagabion.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alas 4.56 na ang atong oras. Pastilanan kapaspas na unsa naman yung tao ni watag sa tagnindot ninyo nga mga local song karon gagikan po sa ato mga local artist. Siyempre, nadi ang mga katropa ang Real G Music karon ang ato i-play diha kaninyo. Para ni kaninyo mga kaigilaan. Ha? Paminawa na lang ninyo ni mga kaigsunan. Cebuana. Ha? Ayaw po mo palupik dapat na may kantang Ilongga so karon Cebuana na po. Ilongga, Ilongga, di ba mo na? Karon Cebuana. Para ni kaninyo tanahin ng mga guwapang Cebuana diha. Alas 4.57 ang atong oras. Kaubang di ba nung katropang Ruel lumantay sa programang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 General Sara City. Katropa mo, exciting. Babalik

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Subtle Plus Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Premium Gatorade, ang bago.
7: Na-diagnose ko nga kulang sa vitamin D. Nasulbad ra ni sa pagsigi na kong tumar sa Premium Gatorade. Epektibo ka ayos, sir. Busa, pag Premium Gatorade na pud mo.
6: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C. Plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap. Moisturized dry skin. Antibacterial, antifungal, ug antiviral. Anti-aging, ug fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: XFM.
3: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko namina og XFM. Pangit kayo ko.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Kutan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na na ko, bro!
2: X.
6: XFM.
2: FM.
7: Exciting, bro!
0: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM. Exciting!
8: Aha, di ka bumitaw. Yari ha? Para kaninyo taraan po ni mga kagandahan.

0: maka LSS lang ba daw? Tama ba LLS? LSS. Ay, nako. Araw ba na mag-ilasinas pag yung tausahay, God? Araw ding doon na pag yung tawad ba nga kay Bao, tamo kanta, pero di yung tasunger, oy. Good morning! Bingo Horda, Wilma Joaquin, may buntag.
1: Good morning!
0: Ayoy! Rekanta nga ka, tropang Ruben, nangawa na nun siya.
2: Good morning!
0: Kaloka! Kaya maghawa, di ka balo mo nga kanta, bako mo hawa naman, oh.
2: Kaloka!
1: Ayoy! Good morning!
0: Pastilan ba rin nyo, eh? 5.09 ang atong oras, mga katropa! O dako na ito na itong kabuang, o niya na po.
2: Kaloka!
1: Good morning!
0: Marami kabuang ni mo niya, katropa, ang romansi ko nakakatakanta niya.
2: Ayoy!
0: 5.09 ang atong oras, mga katropa! Siyempre, kao bang gabo niyo, katropa, ang Ruel naman tayo. Ari na mga kakikilaan. Ato ng katuang karoon ng katuang balita. Kani kabahin na itong kariyo sa Santon Plus Gold.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kay balubo mo mga katropa nga kung gusto gani ka nga maprotektahan imong kalawasan kay puno kini mga nutrients. Aw, syempre mag Santon Plus Gold kita. Ang Santon Plus Gold ako kay tabang antioxidant kini. Nga kumbaga mo niya mo tabang sa tuang kalawasan. Araw mamahimo kitang himsog o ligon mga kagilaan. Santon Plus Gold, mapalit sa paborito nato mga butika, always available sa tanang branches sa Rodion Pharmacy.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: May buntag! Ato na nga to ang karoon ng ato mga balita. Direta karoon mga katropa sa ato ang balitang nasyonal.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Niabot na sa Department of Justice ang mga personahe sa NBI aron formal nga mo sangat o reklamo batok sa mga individual na nalambigit sa trahedya sa pagkamatay sa duha ka student athlete sa Ateneo de Manila University kung admo sa mga Dipakulaw Aurora. Bitbit sa mga ahente sa NBI ang mga kahong-kahong nga mga dokumento o ebidensya nga nakuha gikan sa mga ilang gihimong lalong nga imbestigasyon kanabutan ni ining pagkalunod sa mga basketbolista nga silang Rene Baterbonya o Divine Adile ubos sa rekomendasyon sa NBI at tubangon ni kaning head coach sa Tab Baldwin uban sa unong assistant coaches ang usa ka physical therapist sa Ateneo ang kasong reckless imprudence resulting to homicide o seryosong kakuwang sa pag-amping nga may resulta sa kamatayon o gawas niini magkatubang usab o bulag nga reklamo nga simpleng negligence kung yano nga pagpabaya ang tag-iya sa resort na diin nahitabo ang insidente. Dakip na ang athletics director sa baong universidad gilauman nga ipailalom sa DOJ sa dinaliang preliminary investigation ang maong gipasakang reklamo aron masulta kung aduna ba'y igong basingan nga ipasaka ang formal nga kaso nga doon sa korte. About tragedya, nagbiling ka nagdakong kagool sa komunidad sa admo ka nag-abre giskutan ang kalabot sa seguridad o kaluwasan sa mga atleta sa gayon nga doon sila ay mga out-of-town training o mga kalihukan sa gawa sa tulunghaan.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tama rin eh, isa kasuwan ninyo na kay ang pamilya pero lagi grabing suportang gihatag sa Ateneo nga ni kanila mga kagilaan. Sige lang. Kinabuhi man ang kinagla at doon ay manubag. O, dapat na agay manubag. Anaragyan dapat ang peg mga kaigsunan.
1: Good morning!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:12 na ang katong oras. Salay pa na ito mga balita na dayon na sa dili pa matapos ang kasamtangang bulan. Ang opisyal nga pagpatuman sa aumento sa suhulan o wage hike alang sa mga minimum wage earners sa nasod. Kinagi pasalig ni Labor Secretary Francis Tolentino, kumaan mapasakano ang maangan-angan ang unang plano nga gikatakda. Unta ni Antong Hulyo 11, iyang gipahayag nga karong umaabot nga Hulyo 25 na ang hihimpit kay patuman ang maong dugang sahod sa mga trabahante. Gipatinaw mga katropa ni Secretary Tolentino nga dalangan ang pamantala sa publication kalabot sa maong aumento nga sa una na nga proseso sa Department of Labor and Employment maong hinungdan nga maong pagkalangay. Unang sugda na papasaka sa may National Capital Region sa dili pa kini isunod sa pagpatuman sa Region 4A sa may Calabarzon, Region 7 na Central Visayas, o Central Luzon. Kainom dumang, ubos sa maong kamanduan o nahon nga pagpatuman ang 60 pesos nga dugang inadlawang suhulan o sa mga minimum wage earners karon tuiga. Samtang kikatakta nga isunod ang dugang 25 pesos sa umabot ka 2027. Aron himpit na makabot ang kinatibuk ang komento alang sa mga trabahante.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, Nick, ay 60 pesos plus 25, so bali 85 pesos ang increase. Pero kung ito pa 2027, mga katropa, manang ayaw sa kayo mo pagka-excite niya. So, mga Manila rate, NCR, sigurado ko nga naanam mo increase karong July. Mga kaigalaan.
1: Good morning!
2: Kaloka!
0: Oras na ito, alas 5.14 na. Ato sa ngatuang karoon ng live, papadato mga balita. Nakapunta po ng National Housing Authority o kinatibukan 17,840,000 pesos. Katabang pinansyal ngadto sa 5 kagatos o 596 ka mga pamilya nga grabing naguba ang panimalay gumikan sa magnitude 7.8 nga linog nga naigo sa may maasim sa Rangani. Gipanguluhan ni NHA 12 Regional Manager Zinaida Cabiles. Isip haom nga representante sa NHA General Manager Joben Tai. Ang pagkatag ng Emergency Housing Assistance kon IHAP sa may Glan. Kauban silang Mayor Victor James Yap, Sarangani Governor Rogelio Pacquiao o Vice Governor Danny Bugi Martinez. Sama sa kalihukan nga gipaigayon usab sa may General Santos City nga gidumalahan Regional Manager Cabiles og District Manager Fritzy Punsalan. Kauban silang Mayor Pacquiao og sina City Councilor Bobby Pacquiao. Ang pagkapunapod o ginabang sa mga pamilyang naapektuhan usab sa maong kalamidad. Sa mensahe ni Gian Tai, iyang gipahayag ang maong cash assistance na kung nakinig matabang sa dinileang pag-ayo sa mga nangagubang balay o uban sa batakang gastuhunon sa mga pamilya diin sa kasamtangan mukabat sa 103,590,000 pesos ang kinitibok ang pondo na dapat gawa sa maong ahensya alang sa maasim suka ni atong Hunyo 18, 2026. Ang mga programa, usa ka nagunang lakang sa NHA human sa kalamidad aron mapadali ang pagbangon sa komunidad. Atukbang sa direktiba ni Presidente Marcos Jr. nga pakusgon o ga pa kung tanon pang pakusgon batok sa natural nga kalamidad ubos sa tinguha sa bagong Pilipinas. Ang pamilya ng NHA isip attach agency sa Department of Human Settlement and Urban Development. Kapapasaligon sa paghatag o luwas, ligon o malungtarong puyanan alang sa mga matagpamilyang Pilipino nga naigo sa mga katalagman.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Luwas niya na mga kaigilaan. Kung nga grabing linog ato na siniti Andres sa tuang dapit, mas worse ang nahitabo. Ay area sa nga tuang laing pang mga balita o karon sa tuang international.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kay nisaka na nga ito sa 4,490 ang iab sa mga nakalas sa hitabong o nakalas ka kinabuhi sa hitabong duaka. Sunod-sunod nga linog nga naigo sa may Venezuela. Itong Hunyo 24, ini ang opisyal nga gikumpirma sa National Assembly President George Rodriguez. Pinagi sa iyang opisyal nga Telegram account gapong adlaw o itong biaging adlong Domingo. Samtang padayon nga gihimong pagpanglimpyo, pagpangita sa mga biktima sa mga nangatumpag nga mga gambalay. Sa Pikes Bahay na pabilin ang 16,740 ka mga ihap sa mga nangaangol o nasamdan sa kasamtangan na gitambalan pa sa nagkalain-laing tambalanan. Santang subay gapon sa labing ulahing datos sa kagamanan, mukabat na sa 6,000 or 6,462 ka mga tao ang manampusong naluwas o na-recover sa mga otoridad gikan sa maong trahedya. Gawas sa dako nga ginaganon sa kinabuhi nga nakalas, kibutsyag sa taho nga moabot sa 17,907 ka mga individual anawanan sa himpit kapuyanan sa kasamtangan na pabilin sa evacuation centers.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 5:18 atong oras. Ato sa nga tuon ang ato ang mga patrollers kalamutaga. Ato unaho ng ato ang student corresponder kasi katropang Romelin Israel ay matod pa magician. Ako'y ka patay Kumagit and run sa may pulumuluksan. Kung naman, totong sana, nandugan detali. Student corresponder, katropang Robelin Israel. Iimo na!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Dragon arrival ang usa ka magician pag-abot sa Pulumulok General Hospital human gihit and run. Sa wala masayrang sakinaning ni aging alas 8:30 sa gabi sa National Highway sa Purok 1 Barangay Polo Pulumulok South Cotabato. Giila sa Pulumulok Municipal Police Station ang biktima nga si Jeffrey Espina Protasio, 36 anyos nga professional nga magician nga nagapuyo sa Purok Rosa Barangay Upper Clinan Pulumulok South Cotabato. Sumala sa nagpadayon nga investigasyon sa traffic section sa Pulumulok Municipal Police Station, gituhang usa ka puti nga SUV ang adunay plaka nga NDK6235 nga mibangga sa biktima nga padulong sa Barangay Landan. Nakahiagom ang biktima og grabing mga samad sa ulo og daling gidala sa Pulumulok General Hospital apan namatay ra usab kini sa ulahi. Sa pagkakaron padayon ang kapulisan sa pag-imbestigasyon samtang anaa sa porenarya ang pateng lawas sa nasampit. Mga katropa, gusto ba ka og healthy body og strong immunity? Tumar na og Santun Plus Herbal Capsule. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kani si student correspondent katropang Romelin Israel, XFM News.
0: Salamat katropang Romelin Israel.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Tantang katropang Ivan Polona na sa Picas Ninya kay pipila ka negosyante sa Lake Cebu Sur Cotabato apektado sa ginatawag nga kamaong fish kill. Atong sa ero nandungan detalye katropang Ivan Polona ni Imona.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
5: Ipaubos karon ang ugot nga pagmonitor sa mga lokal nga awtoridad aron masayran ang kahimtang sa Lake Cebu South Cotabato. Uman nagpabiling apektado ang tulo ka barangay gubikan sa kamahong o kon basilado sa tawag nga fish kill sa maong lungsod gibutyag ni Lake Cebu Lake Warden Jose Rudy Muico nga gawas sa barangay poblasyon natala na usab ang maong insidente sa barangay Bakdulong ug barangay Tikunol partikular sa bahin sa lot 70 Isla Tabanuo ug Isla Tubuo. Ang kamahong o fish kill resulta sa nasinatian nga dili maayong panahon ug sa gunson nga pag-ulan sa lugar maong kalit ang pag-ubos sa dissolved of oxygen o kun ang level sa hangin sa tubig hinungdan sa pagkamatay sa mga isda. Gikabalak-an kini sa mga negosyante ug residente tungod posible kining mosabot og mudagan ug galing magpadayon ang mga pag-ulan. Nagmando dayon ang lokal nga panggamanan nga magpahigayon og emergency harvest o kun dinalian nga pag-ani sa mga isda sa fish cage. Tungod niini, namatikdan ang kalit nga pagbaha sa mga bratong tilapia sa dapling sa kalsada sa barangay poblasyon nga nagkantidad na lamang og 100 pesos hangtod sa 160 pesos matag kilo depende sa gidak-on sa isda kundiin gidag sa katawhan. Kay baluan nga ilado ang Lake Cebu sa ilang mga produktong tilapia ug lapad nga fish pond sa kasamtangan padayon ang assessment o pakigsusi sa Municipal Agricultural Office sa LGU Lake Cebu aron masuta ang kiltibuk ang damyos nga gidala sa mga fish kill ug aron matabangan usab ang mga apektadong mangingisda. Mga katropa, magpabiling healthy taliwala sa maulang panahon. Inom og Sunthon Plus Coffee Mix alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nagi doon sa sunod sa isa katuig, Chip, nagi kaisa ba may tabo ang fish kill? Sahay, after a year, or after two years, nagi kay tabo ang fish kill. Magkulang ang oxygen ang ilalong mga kaisunan. So, di ka ginhawa ang isda. Di mapun sila pwedeng maginhawa gawa sa tubig kay mga matay mangyapon sila.
2: Ayoy!
0: Pero bitaw seryoso mga kaigilaan. Dako kayo ng epekto sa ito ang mga mangingisda diha sa ito mga managat diyang dapita kay nalimang kapili kapital diha ng mga katrupa pagpakaon pa nila diha. So, diba? Karon, wala sila mabuhat kung dili ang uban diha early harvest na lang. So, wala kita ni ini mga kaigilaan. Sige lang, laban lang kita kay o dita mo mulaban mga katropa ni ini nga to ang kahimtang wa gamen tega padulungan. So kinanglan nato nga dubli pa ning kamot talenta diha aron nga makabawi kita mga katropa sa ato mga gipang kapitalo katong panawagan sa gobyerno kay nautunta nga matabangan sila dihang dapita.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Balikan nato ko man para tong balita sa atong balitang nasyonal. Deklarado na nga fit to travel o luwas nga mobiyahe si Senator Rodante Marcoleta sa higayon nga makompleto na niini ang iyang tambal nga antibiotic batok sa nasinatian niining mild pneumonia. Subalas sa opisyal nga taho gikan sa PNPGH Internal Medicine Chief of Police Lieutenant Colonel Binali Bayani at Lunes kilauman nga mahumana sa Senador ang iyahang pag-inom sa antibiotic kaya karong umaabot ng Miyerkules sa Hunyo a 15. Kain dumang si Marcoleta kasamtangan nga nasa kustudiya sa mga otoridad gumikan sa giyatubang ni ining kasong plunder o pagpangawkaw sa panudlanan sa nasunta. Kanang kantinad kuno og 75 million pesos sa kalabot sa gikaingong wala direktang donasyon sa iyang kampanya o wala gideklara. Duha ka adlaw human ang ngayang maaresto dinali ang kining gidala sa PNPGH human ma-diagnose nga doon na kini mild pneumonia o ginatawag nga degenerative disease. Apan sa kasamtangan, ana-ana sa lingkod nga kondisyon o kontrolado na yung blood pressure nga 130 over 90. Bisan pa man nga luwas sa kining ibalhin, ipahayag ni bayanin nga dili pa niya matino ang saktong oras o adlaw kung kano sa himpik nga itugyan si Marcoleta ngadto sa usa ka opisyal nga detention facility sa pagkakaroon formal nga nagsangkap ang pamuruan sa PNPGH o updated nga medical report ngadto sa Sandigan Bayan araw ba o'y magsilbing basihan sa korte sa musulod ng mga legal nga lakang batok sa nasampit nga magbabalaod.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ayan talaga ang buhay pag ikay may kaso na non-billable, wala kang magawa. Magkasakit ka na lang. Ay, pastilan.
2: Ayoy!
0: But what do you think is the case? Is it a case really or is it a political case?
2: Ayoy!
0: Pamata na rin ang ato, ah. Ay, ragun mo ano, dahil ako kasuko, gan.
2: Ayoy!
0: Sandang formal lang ni Duso sa iyang courtesy resignation si Health Secretary Ted Herbosa. Ato ka presidente nga Marcos Jr. Umikan sa mga rason sa iyang panglawas. Ah, kalit-kalit ha. Ikumpirma ni Health Undersecretary Albert Domingo na maong desisyon gihimo ni Herbosa humang kini ipailhalom sa usa ka operasyon sa tuhod o ni replacement surgery. Yaw, ano? Matod ni Herbosa, sa iyang mensahe kanto sa abang opisyal sa ospital, abang operasyon, nagpahinundong kaniya nga kinahanglan usab niya ng atakan o pag-amping ang iyang kaugalingong panglawas. Dali usab nga gidawat o giaprumahan ni Presidente Marcos ang pagkadaog sa pwesto sa kalihim subay sa opisyal nga pamahayag di pala sa press officer Claire Castro. O sa kagipahigay nga press briefing kagapong adlaw, kahinumdumag nga gitudlo ni Marcos Herbosa isip pangulo sa Department of Health na itong tuig 2023 aron hulipan ang kaning officer in charge nga si Maria Rosario Vergere. Gibutsag ni Herbosa nga magpailalom siya sa Osaka kinatawag nga rehabilitasyon sulod sa tulo hangtod upat kabulan o ba ang siyang operasyon. Taliwala sa baong kanambuan kahinundumaan nga nakatubaan ko sa si Herbosa sa aglaing opisyal sa DOH o kasong graft o grave miscandak ang ibasaka sa mga mismong mamumo sa maong ahensya. Sa pagkakaroon, gipailalong ba sa pagtuki kung kinsa ang itudlo sa palasyo ka masulog ng magdumana sa departamento sa antang ipasalig sa DOH nga magpadayon ng ilang batakang serbisyo o programa alang sa kahimsog sa katawhan bisan sa mga kausaban sa ilang pamunuan.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Rason na siguro ning basta na kaso chip to, magkasakit ba?
2: Ayoy! Okay.
0: Nga naman po napod, no?
2: Ayoy!
0: Basta na ganit kaso gani, ah, magsakit yun lagi pinakalit.
2: Okay.
0: Well, lahama po na. Mga katropa, alas 5.27 na katong oras. Mga kaigsunan, namuraga paminaw na ko, kilanglan ninyo vitamin C kay ulan-ulan lang niya na init na hilanta naman mo. O sakto yun siguro nga magsanton vitamin C kita. Ay nga naman, araw na mukusog ang atong immunity. Kaya kung hinay tag immune system mga kagalaan, alagmit yun, balatian yun ato ang napaduan ni ini. O na nga kamudia, magsanton vitamin C ka mo, punin na yung kalawasan ng vitamin C aron di kita basta-basta magkasakit. Kaya di po ba-absorb mango ng mga nutrients mga katropa, gikan sa mga pagkaon o mga, syempre nga ato ang ginetake niya ng mga supplements kung kulang kag vitamin C sa mong kalawasan. Maunang ka muna, mag-Santon Vitamin C na. Santon Vitamin C, mapalit sa paborito ng mga butika, always available sa tanan branches sa Mercury Drug Store.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Para sa mga nangandoy, ay ilagi naningkamot para sa kaugbaon niya sa iyang uyab nga gusto niyang pakaslan. Pero problema kay gibilin siya kalit. Kita lagis paminaw. Para rin sa iyo. Dari lamang na sa XFM 95.9 Journal San Jose City, katropa mo exciting sa programang Exciting Pilipinas. O manggapon niyo katropang Roel Dumantay, bubalik pa kita. Kinagabayan na tukarin sa Santo na Vitamin C. Hi, good morning! I love you all. Mwah! Yun ah.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Textile by 33 anyos taga Mako day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong kumarog tambal. Oto ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: XFM.
3: Sandown Vitamin C,

0: morning.
1: Dako na niya, kabuang katrupang ruwa. Ay, di ba yung pataw? Ay, may buntag niya kanyang tanay mga kaginaan na alas 5.42 sa magiging taon niya itong oras. Pangmata na yung taon mo, kaya nga naman, unya, magbulos ay na lang, may mga late lang hapon mo.
0: Good morning!
1: Ang sarap na yung taon na yung kinabuhi, eh?
2: Kailangan!
1: Dapat tumbling pa rin kamot, Padre Karol. Magmatatag sa iyo, mga katropa. Kumano na to itong trabaho sa ito ang ginatrabahuan o sa iyo, aron dita magsiging overtime. Nga pagkahuman, kung pwede i-sideline, sideline patagabay. Ay na po din yung abusuhay yung lawas mga katropa. Kikinanglan makapahulay po mo, makatug po mo 6 to 8 hours every day. Importante ang tulog mga katropa. Labi ang pagtulog sa gabi eh. Kaya kailibang itong pag-regenerate sa itong mga cells, alas 10 mga gina. Sa gabi ko ito, alas 4 sa kadlawon. Mauna nga importante mga kagilaan. Nga kita, kanunay nga ligon ang atong kalawasan. O ligon ang ato ang panglawas sa pinaagi sa pagkaon atong sakto, exercise niya pagsabay o ginom o santong plus gold. Araw ka matabangan atong lawas mga katropa, nga di basta-basta ka magkasakit. Marang ka mo din ha, magsantong plus gold na kita. Mapalit sa paborito natong mga butika, always available sa tanang branches. Kampre di ha mga katropa sa Rodion Pharmacy. Good morning!
0: Good morning!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: O karon mga kagilaan, nato sa katuan ang ato mga balita. Una-una to ito mga patrollers karong buntaga. Ay nasa linya. Katropang student correspondent, katropang John Rachel Bravo. Kaya nagubag na induced dams sa Glan, Sarangani Province. Inungdan sa pagbaha, magtiayon, nagpabiling nga missing. Atong sa araw na dugan ni Dali. Student correspondent John Rachel Bravo, ibo na!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Iya-iya sa paghinlo sa ilang panimalay ang mga residente sa Glan, Sarangani Province. Human sa halapad nga baha nga nahitabo ning niaging simana, kung diin pulos lapok ug basura ang gibilin. Sa pagbisita sa XFM News Team, atong naabtan ang mga residente sa Barangay Tango nga nagtinabangay aron ilabay ang lapok sa kanal. Mauusab ang sitwasyon sa mga kabalayan sa Sitio Lumigo, Barangay I. Alegado, Sitio Tinago, Barangay Mudan, Sitio Santa Cruz, Barangay Glan Padido, Sitio Nacolyel, Barangay Small Margus, o Sitio Lawis, Bako, Kabug, o Tour Town sa Barangay Kapatan. Samtang maagian na ang National Highway padulong sa Barangay Poblasyon kung diin nahitabo usab ang landslide. Sumala ni Antonio Acharon Jr. labaw sa MDRMO Glan nga naguba ang earthquake-induced dams sa kabukirang bahin hinungdan sa pagbaha hinungdan. Gatusan ka pamilya ang nawad-an og balay ug anaa karon sa mga evacuation centers.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Samtang palayon karon ang search and rescue operations alang sa magtiayon nga nagpabiling missing human nadala sa baha dungan sa paghapak ni Super Typhoon Inday. Tungod ni ini, giabisuhan ang publiko nga dili una mo biyahe paingon sa Glan. Limitado pa ang agianan sa Aquino o Kapatan Bridge o gibutyag nga unsafe zone ang lugar tungod sa hulga sa dugang landslide.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Glowing and healthy skin gamit na og Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniinyong student correspondent, John Bravo, XFM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Ato po katuan ang balita ni katropang Philip Oligario. Ay retrieval operation alang sa missing usa ka tuig nga bata sa Malapatan. Nagpadayon! Atong sa iro nanugan ni Tani ni ini katropang Philip Oligario, imo na!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Nagpadayon ng retrieval operation sa usa ka tuig nga bata nga si Xavier Yaton nga nabiling missing sa natabunan nilang balay sa Sitio Blisong, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani Province ni niaging Julio Gis. Kahibaluan nga una ng gipaundang ni Malapatan Mayor Salway Jun Sumbo Jr. ang retrieval operation human makuha ang duha ka pamilya nga natabunan sa nidahili nga yuta. Apan gipahibalo sa operating team nga sa tanang biktima, labing nalistan sila sa pagpangita sa usa ka tuig nga bata. Apan tungod sa hangyo sa apuhan, nga bisan bukog na lamang ang makita sa bata, hinungdan nagmando usab ang mayor og tactical briefing aron planuhan og maayo ang retrieval operation. Sayo sa buntag ning Hunyo 12, sakay sa chopper ang mga miyembro sa operating team nga gilangkuban sa nagkadiyang law enforcement agencies aron balikan ang lugar. Nigamit usab og K9 dogs ang AFP. Sa pagkakaron, malaumon gihapon ang pamilya nga makita ang maong bata o gimpit nang makauban ang iyang pamilya. Kahibaluan nga natabunan ang gipuy-an sa pamilyang Malajan o pamilyang Yaton. Tungod sa landslide o sa gunson nga ulan, hinungdan mukabat sa napulo ang kumpirmadong patay. Mga katropa, karong higayon na dili na uso ang magpaluya-luya. Kinahanglan adlaw-adlaw, abti ka nga itong panglawas. Mag-Santone Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samtang salayan pa po dato mga balita mga katropa, padayong nagpadalaw, dinali ang ayuda o hinabang ang kagabana probinsyal sa Rangganing at sa mga komunidad nga grabing naapektuhan sa pagbaha dala sa makusog ng habagat o inhaled southwest monsoon. Subay sa direktiba ni Governor Rogelio Pacquiao o pinagi sa programang Ronda Provincia, gipahigayon ang lapad nga relief operation sa lungsod sa Malapatan o diha sa may maitom aron nga kumbaga dali nga mahatag ang batakang mga panginahanglan sa mga pamilya. Samtang padayon, pasilang nagbawi humano sa mayaging magnitude 7.8 kalinog sa regyon. Sa may Malapatan, ito Sabado personal nga bibisita mga opisyal sa probinsya sa mga pamilyang namatyan gubikan sa baong kalamidad aron nga magpaabot og baho subo og nagdalag na pulo kasakong bugas aga napulo ka Ronda Provincia food packs og funeral service support. Gitinaw ni Malapatan Mayor Salway Sumbo Jr. o Provincial Administrator Attorney Ryan J. Ramos nga makadawat usabang matang pamilya og 10,000 nga cash assistance gikan sa DSWD. Samtang padayon ang koordinasyon para sa dugang pangtabang sa pikisbahin gipahigayon usabang relief efforts sa may maitom niya itong Hulyo 12 din kapin tulok agito sa kamanga Ronda Provincia food packs ang napangapotabod ang adto sa mga pamilya sa barangay Ticulab, Upo, Tuwan na dato, Zion, Patian og Yula Union. Gipahayag sa pamunuan sa probinsya ang ilang dakong pasalamat sa mga opisyal nga sa barangay sa ilang hugot nga pagtinabangay aron nga masiguro nga walay sarangan nga mabiyaan sa dalan padulong sa himpit nga pagbangon.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Oras nato mga katropa. Dalang paspasa mo dagan ng orasa in taon. Ano ba naman ito? Makasabi man tayo na talagang mabilis ang takbo ng oras. Salay pa na itong mga balita formal ng Dilingkod o sa ilang katungdana ng mga bagong napiling opisyal sa General Sara City Government Employees Association ko GSC-GEA uban sa gipahigayong opisyal ng oath-taking ceremony. Gidumala mismo ni Mayor Lorelie Geronimo Pacquiao baong pagpanumpa isip officiating officer diya sa haom nga lawag sa tourism hub sa Dakbayan kagapong adlaw. Atol sa maong seremonya, hugot kagihagit o ginasig ni Mayor Pacquiao mga bagong pamunuan nga dumalahon ang tibuok asosasyon na dunay taas ka integridad, kalimpyo o tiunay nga pagkayusa. Kihatagan usab o gibugaton sa alkalde ang kamahinungdanon sa pagbaton og lalong nga marasakit ganto sa mga kaubanang kamani sa lokal nga panggamhanan aron mas mapalambo pa og maayo ang relasyon sa trabaho. Gilauman nga pinaagi sa niining bagong liderato sa GSC-GEA mas mapadali o mapaligon pa ang pagkatag o mga benepisyo na pagpanalipon sa katungod sa mga empleyado sa gobyerno sa Jansan.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Oras na to, mga kagilan, alas 5.51 na magilintawan. Uy, pastilan, paspasa mo dagan ng orasa. Wala tayo kong oras pa tayo sa unahan, mga kagilan. Salamat na lamang kayo sa iyong pagpaminaw, ha? Sa ngalan na lamang sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ruel Dumantay na ngayon kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi Katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye.
0: Good morning!

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Vision Next! Dagana ang natabangan!
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labino og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Nimita 33 Anyos at taga Jensen.
2: Vision Next! Slay ang kaipektibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
4: XFM.
2: Premium Dietary. Ang bago.
5: Na-diagnose ko nga kulang sa vitamin D. Nasulbad rani sa pagsigi na akong tumal sa Premium Dietary. Epektibo ka ayos, sir. Busa, pag Premium Dietary na pod mo.
2: Mas ipagusog, mas ipepektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mabalit sa mga butika.
6: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka akong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
2: Santum Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
9: Santum Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, taga Tibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santum Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santum Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
9: Santum Plus Herbal Soap.
4: XFM.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santum Gold Coffee Mix 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santum Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santum Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santum Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 5 na sa buntag.

0: Express, balitas abundan. Express, balitas abundan. Sa unang tudling sa itong mga balita, una sa top story.
1: Headlines.
0: NBI nagbarog nga adunay intensyon o katakos si VP Sara Duterte sa pagtuman sa bahad batok kang PBBM.
1: Headlines.
2: Para sa tabalitang lokal, retrieval operations alang sa missing nga usa ka tuig nga bata sa Malapatan, Sarangani Province, nagpadayon.
1: Headlines.
0: Sa balita, regional suspect sa bagong shooting incident sa Dagom City na aresto 5 ka oras aminabay human sa krimen.
1: Headlines.
2: Para sa balitang nasyonal, gipanumpa ang ikaduhang testigo sa impeachment trial ni VP Sara.
1: Headlines.
0: Sa balita international, 27 patay, 63 ang sandan sa sunog sa pub sa Bangkok, Thailand.
1: Headlines.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala nakabalik sa iyang bagong career high ng world number 28 human sa Wimbledon.
1: Headlines.
0: Sa showbiz news, Sam Neill mipanaw sa edad nga 78.
1: Headlines.
2: Extraordinaryo, tinapay nga aduna daw balhibo sa tao nga pubic hair nag-viral og istoryan sa Thailand.
1: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Balita sa Buntag. Express, balita sa Buntag. Sok Sir Jen, maayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa itong pagparag-uban sa atong pagparag-uban sa Express, balita sa Buntag.
1: Express, balita sa Buntag.
0: Express, balita sa Buntag. Ningadlo nga Martes, petsa 14 na sa bulan sa Hulyo, 2026. Kini yung malagad sa kahanginan katropang Philip Olegario.
2: Og XFM student correspondent Godwin Solin.
0: Ato dato kaninyo ang mga mainiton og labas ka balita ning adlawa.
1: Express balita sa Buntag.
0: Express balita sa Buntag. Kini nga bahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong kama sa Yes to Health Incorporated. Naguna ang Santone Plus Gold,
2: Santone Plus Herbal Capsule,
0: Santone Gold Coffee Mix,
2: Santone Plus Coffee Mix,
0: Santone Herbal Tea,
2: Santone Herbal Oil,
0: Santone Vitamin C,
2: Santone Herbal Soap,
0: Turbo Men Enhancer,
2: Clear Skin Herbal Soap,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Ogam Fish and X Plus.
1: Express balita sa Buntag.
0: Express balita sa Buntag. Ang mga nasapit ka produkto mga katropa ang proven and tested na. Ubay-ubay nang nakasunay na kapamatuod busaw sa pagginahulat ninyo, tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Adunay 14 minutos sa nakalabay or 8 minutos sa nakalabay sa nasa isa buntag. Di na natunugayon pa mga katropa, aniyan ang mga retalya sa itong mga balita.
1: XFM Top Stories. Top Stories.
0: Alas sa top story mga katropa, hatod ka nato sa Santone Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista tumaran nag Santone Gold Coffee Mix.
1: XFM Top Stories. Top Stories.
0: Misamot kainit ang diskusyon sa hawanan sa Senado karong kagahapon sa hapon. Human formal nga mibarog nga ang ebidensya sa testimonya sa ikaduhang testigo sa House Prosecution Panel nga si NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok sa padayon nga impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Sa gihimo nga pagatubang ni Lotok sa impeachment court, gipahayag diini nga base sa gihimo nga labong nga investigation og analysis sa NBI Cybercrime Division niadtong 2024, nakitaan nila og adunay gayoy intensyon kon motibo ingon man capacity o katakos ang Vice Presidente sa pagtuman og giingong bahad niini batok sa kinabuhi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug kaning House Speaker Martin Romualdez. Gikumpirma usab sa opisyal nga gipreserba sa NBI ang digital evidence gikan sa online press conference atong November 23, 2024. Diin hayagang gisulti ni VP Sara nga aduna na siya gikontratang tawo nga mupatay sa mga nahiskutang opisyal kun siya ang unhan og patay. Ingon seryoso og tinuod ang maong baha diin na giclassify pa kini sa Presidential Communications Office o PNP isip usa ka active threat o gamigamit pa sa pulong nga assassin sa ilang statement o sa ilang assessment. Ipatuman o gilauman ang mas musamot pa ang binayloay sa katarungan tali sa prosecution and defense samtang napadayon ang krusadong pagpangutana sa mga hurado o senador hurado sa maong husay.
1: XFL Top Stories. Top Stories. XFM Weather Update. Weather Update.
2: Adunay 10 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang alang sa weather update hatod kanato sa Santon Vitamin C sa bag-ong panahon. Dapat lawas kanunay ligon. Tumar na og Santon Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Makasih nati og mapanganuron nga kawanangan ang General Santos City karong adlawa. Diin na naa sa 33 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 10 kilometers per hour ang kakusgon sa hangin nga adunay pagpahuguros nga mukabat sa 27 kilometers per hour og 90% ang tsansa sa pag-ulan. Ang South Cotabato makasinati og mapanganuron nga adunay mga localized thunderstorms. Diin ana sa 34 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 8 kilometers per hour ang kakusgon sa hangin nga adunay pagpahuguros nga mukabot sa 24 kilometers per hour og 88 ang tsansa sa pag-ulan. Samtang sa Rangani Province, makasinati og mapanganuron nga adunay mga patak nga pag-ulan. Diin anaa sa 29 degrees Celsius ang temperatura. Anaa sa 11 kilometers per hour ang kakusgon sa hangin nga adunay pagpahaguros nga mukabat sa 28 kilometers og 75% nga tsansa sa pag-ulan. Ang adlaw misidla kaganihang alas 5:31 sa buntag og mosalo sa unyang alas 5:58 sa hapon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.

0: Ano na 12 minutos, anak na bahay sa lasais sa buntag, anang nausab sa itong balitang lokal. Atod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa sa patag buntag kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apan tambalan pa ka, mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
0: Nagpadayon ang retrieval operation alang sa usa ka tuig nga bata nga si Xavier Yaton sa nabiling o nga nabiling missing sa natabunan nilang balay sa Sitio Blisong, Barangay Poblasyon, Malapatan sa Rangkani Province ni Aging Julio Gis. Kahinumduman nga unang gipaundang ni Malapatan Mayor Salway Jun Sumbu Jr. ang retrieval operation, human makuha ang duha ka pamilya nga natabunan sa nidahili nga yuta apan gipahibalo sa operating team nga samtang ang tanan ng mga namatay ang nakuha na labing nalisdan sila sa pagpangita sa usa ka tuig nga bata. Apan tungod sa hangyo sa apuhan nga bisan bupog na lamang ang makita sa bata, hinungdan nga nagmando usab ang mayor og tactical briefing aron planuhan og maayo ang retrieval operation. Sayo sa buntang ni Aging Adlaw sakay sa chopper ang mga miyembro sa operating team sa nagka o nga gilangkuban sa nagkadiiyang law enforcement agencies aron balikan ang lugar. Igamit na usab og K9 dog sa AFP. Sa pagkakaroon, malaumon gihapon ang pamilya nga makita ang maong bata o hingpit ka makauban ng iyong pamilya. Kahibaluan nga natabunan ang gipuy-an sa pamilyang Malajan o pamilyang Yaton tungod sa landslide o sa gunsoon nga ulan, hinungdan mo kabat sa napulo ang kumpirmadong patay.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Pipila ka negosyante sa Lake Cebu South Cotabato abektado sa kamahong o fish kill. Adunay dugang detalye si katropang Ivan Pulan. Gipaubos karon ang hugot nga pag-monitor sa mga lokal nga otoridad aron masayran ang kahimtang sa Lake Cebu. South Cotabato human nagpabiling apektado ang tulo ka barangay tungod sa kamihong o kamahong o mas ilado sa tawag nga fish kill o sa maong lungsod. Gibutyag sa ni Lake Cebu Lake Warden Jose Rudy Moyco, nasayran nga gawas sa barangay poblasyon, natala sa usab nga ang maong insidente sa barangay Bakloban o barangay T. Connell. Partikular sa bahin sa Lot 70, Isla Tibenwo o Isla Tibawaw. Ang kamahong o fish kill resulta sa nasinatian nga dili maayong panahon o sa gunson nga pag-ulan sa lugar maong kalit ang pag-ubos sa dissolved oxygen ang level sa hangin sa tubig hinungdan sa pagkamatay sa mga isda. Gikabalak-an kini sa mga negosyante o residente tungod posible kini masamot o mudaghan o galing magpadayon ang mga pag-ulan. Nagmando dayon ang lokal nga panggabhanan nga maghigayunan o emergency harvest o dinalian nga pag-ani sa mga isda sa fish cage.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang adunay at 15 minutos, ang nakalabay sa nasais sa buntag. Sa dugang pa na itong mga balita, nagubang ang induced dam sa Glan Sarangani Province hinungdan sa pagbaha. Magtiayo na pabiling missing. Ano na dugang detalye si katropang o si XFM student correspondent Jen Bravo o John Bravo? I-express balita mo.
1: Express balita.
3: Iya-iya sa paghinlo sa ilang panimalay ang mga residente sa Glan Sarangani Province human sa halapad nga baha nga nahitabo ning niaging semana kung diin pulos lapok ug basura ang gibilin. Sa pagbisita sa XFM News team, atong naabtan ang mga residente sa Barangay Tango nga nagtinabangay aron ilabay ang lapok sa kanal. Mauusab ang sitwasyon sa mga kabalayan sa Sitio Lumigo Barangay I Alegado, Sitio Tinago Barangay Mudan, Sitio Santa Cruz Barangay Glan Padido, Sitio Nacolyel Barangay Small Margus og Sitio Lawis Bako Kabug og Tour Town sa Barangay Kapatan. Samtang maagian na ang National Highway padulong sa Barangay Poblasyon kung diin nahitabo usab ang landslide. Sumala ni Antonio Acharon Jr. labaw sa MDRMO Glan nga naguba ang earthquake induced dams sa kabukirang bahin hinungdan sa pagbaha hinungdan gatosan ka pamilya ang nawad-an og balay og anaa karon sa mga evacuation centers. Samtang padayon karon ang search and rescue operations alang sa magtiayon nga nagpabiling missing human nadala sa baha dungan sa paghapak ni Super Typhoon Inday. Tungod niini, giabisuhan ang publiko nga dili una mo biyahe paingon sa Glan. Limitado pa ang agianan sa Aquino og Kapatan Bridge o gibutyag nga unsafe zone ang lugar tungod sa hulga sa dugang landslide. Gusto ba ka og glowing and healthy skin gamit na og Clear Skin Herbal Soap? Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong student correspondent John Bravo, XFM News.
1: Express Balita.
0: Samtang doon na 17 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag. Magician patay human gihit and run sa Pulomolok South Cotabato. Ano na dugang detalye sa XFM student correspondent Romilin Israel? I-Express Balita mo!
1: Express Balita! Express Balita!
3: Dead on arrival ang usa ka magician pag-abot sa Pulomolok General Hospital human gihit and run sa wala masayrang sakinaning ni Aging alas 8.30 sa gabi sa National Highway sa Purok 1, Barangay Polo, Pulomolok South, Cotabato. Giila sa Pulomolok Municipal Police Station ang biktima nga si Jeffrey Espina Protasio, 36 anyos nga professional nga magician nga nagapuyo sa Purok Rosa, Barangay Aperclinan, Pulomolok South, Cotabato. Sumala sa nagpadayon nga investigasyon sa traffic section sa Pulomolok Municipal Police Station, gituhang usa ka puti nga SUV ang adunay plaka nga NDK6235 nga mibangga sa biktima nga padulong sa Barangay Landan. Nakahiagom ang biktima o grabing mga samad sa ulo ug daling gidala sa Pulomolok General Hospital ng apan namatay ra usab kini sa ulahi. Sa pagkakaron padayon ang kapolisan sa pag-imbestigasyon samtang anaa sa foreign area ang pateng lawas sa nasampit. Mga katropa, gusto ba ka og healthy body ug strong immunity? Tumar na og Santon Plus Herbal Capsule alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kani si student correspondent katropang Romilin Israel, XFM News.
1: Balitang Dukan, Balita sa Lukan.
2: Congress Sherlyn Banyas Nograles, miambag sa rehabilitasyon sa MSU College of Medicine human nakadawat og tabang gikan sa katapusan. Detalye sa balikan lokal, nagpaabot og dakong pasalamat og suporta si Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles human nagdawat sa MSU College of Medicine ang donasyong temporary tents gikan sa LMP Surigao del Sur sa pagpanguna ni Mayor Boy Lino. Kini karon daling mabalhin ang mga equipments og magpadayon ang klase human naguba ang building sa 7.8 magnitude nga linog. Mibarog ang ebidensya nga maong bayanihan sa barungan sa kongresista nga dili angay mabalam ang edukasyon. Dunga niini, gipasalig sa magbabalaod ang dugang pag-abag pinaagi sa iyang mga programa alang sa dinilaan nga pagbangon sa unibersidad.
1: Balitang Dukan, Balita sa Lokal. Balitang Regional, Balita sa Regional.
2: Adunay 19 minutos ang nakablabay sa alas 6 sa buntag samtang alang sa balitang regional hatod kaninyo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Natagam na baka sa mga balatean tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron matagam taman ang healthy lifestyle pinaagi sa natural ingredients niining mangosteen, ampalaya, moringa, ahos og si spirulina.
1: Balitang Regional, Balita sa Regional.
2: Suspect sa bagong shooting incident sa Tagum City, naaresto 5 ka oras ang nilabay human sa krimen. Adunay dugang detalye si Lars Sanyol.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Paspas nga naaresto sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, ang suspek sa bagong shooting incident nga naitabo sa Pioneer Avenue, Tagum City, niatong Hulyo 12 sa Kadlaon. 5 ka oras lamang nakalabay human sa insidente. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Police Lieutenant Colonel Bahan, nadawat nila ang report kabayan sa insidente. Alas 4:30 ang takna sa Kadlaon og human gilusad ang hot pursuit operation. Malampuso na dakpan ang suspek. Alas 8:49 ang takna sa buntag sa baong petsa sa Villa Mangsanok Mangkilam ning siyudad.
5: Actually sir, kaning suspect bali ang tindahan nga asa nagabaligya diya sa may kuan Pioneer Banda nobligya sa Grid Horse diya nagpalit tong 5 ka mga construction worker. Nagpalit sila dito hubog na din pag
4: nailaan suspect si Randy Labaho Tatoy, 35 anyos, residente sa Barangay Mangkilam. Samtang ang biktima nailaan si Nardo Gilamacio Arendain, 47 anyos, construction worker, lumulupi sa Marilog District, Davao City. Matod ni Colonel Bahan, mga migula silang imbisikasyon nga nagpalit og ilimnon ang 5 ka mga lalaking hubog. Lakip nini ang biktima ngadto sa usa ka tindahan sa dapit nga may resulta sa pagkainitay tali sa suspek nga uyab sa tindera sa naa sa tindahan.
5: Ilahang gi ano tong tindera na babae na kanidaing suspek nato, yan ang uyab ng kuan na
6: tindera.
5: Oo.
6: Okay.
5: Ya, gitabangan siya ang una, gitabangan tong suspek og bagay sila tong
4: gitabangan matod pa sa 5 ka mga lalaki si Randy. Og nabudalan pa kini og tubo. Miho pa ang tension human mibiya ang grupo. Apan mibalik ang duha aron mapalit og ilinon. Hangtod sa nakakayon ang suspek o pagpusil gamit ang .45 ka pistola nga may resulta sa nanaling kamatayon sa biktima.
5: Balik man tong duha kay mapalit pa og lahi lapod na ilinon. Moto nakakayon na siya og kuhan moto yang gi pagbalik yung sabayan yang gipusil lang isa.
4: samtang may balibad magpa-interview. Ang suspek, kansang balog na sa Tagum City Police Station, nagigatak ng pasikag kasong kriminal. Walang ipili ka oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy, kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara sa inyol, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa lain pang detalye sa itong mga balitang regional, electric vehicle program sa Davao City padayong gipalapdan. Ano na dugang detalye si katropang Annalyn Borja, i-express balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Padayon ang Davao City sa pagpalig-on sa paggamit sa electric vehicles, isip kabayan sa modernisasyon sa transportasyon ug pagsuporta sa mas limpyo nga palibot. Lakip sa mga lakang nga gipalihok sa siyudad ang pagtuman sa Electric Vehicle Ordinance of 2026 nga nagtumong sa pagdasig sa paggamit sa environment-friendly nga mga sakyanan ug sa pagpalambo sa mga imprastruktura nga may kalabutan ini. Samtang nagpadayon usab ang preparasyon alang sa Metro Tier sa Davao Bus Project nga giila isip backbone sa umaabot na modernisasyon public transportation system sa Dakbayan. Sa ilawom sa proyekto, gilauman nga mugamit og 386 ka-articulated electric buses nga magsilbing pangunang transportasyon sa mga pasahero sa nagkalain-laing ruta sa Davao City aron mapalambo ang mobility ug kahapsay sa biyahe sa publiko. Mga katropa, aron healthy, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalyn Borja, XFM News.
1: Live report. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Ano na 24 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang sa itong balitang nasyonal, hatod ka nato sa Premium D3 Softgel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumar na o Premium D3 Softgel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Nanumpa isip ikanawang testigo sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte o sa trial ni Vice President Sara Duterte, si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Latok alang sa padayon ng impeachment proceeding sa Senado kagahapong adlaw. Si Latok usa sa mga testigo nga gipresentar sa House Prosecution aron motestigo sa Articles 4 sa Articles of Impeachment nga naglangkob sa mga alegasyon sa grave threats o sedition nga giingong may kalabutan sa pahayag ni Vice President Sara Duterte batok kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa iyang pagpanumpa, gilauman nga iyang ipresentar ang mga impormasyon o ebidensya nga may kalabutan sa investigasyon sa National Bureau of Investigation kung NBI nga mamahimong makatabang sa Senado sa pagsusi sa mong artikulo sa impeachment. Kabahin kini sa nagpadayong pagpresentar sa House Prosecution sa ilang mga testigo aron suportahan ang ilang mga alegasyon batok sa Vice Presidente. Padayon nga gitutukan sa publiko ang impeachment trial tungod kay usa kini sa labing mahinumdanong proseso sa nasudnong politika. Human sa presentasyon sa prosecution, gihatagan usab og higayon ang kampo ni Vice President Duterte sa pagpresentar sa ilang depensa og mga ebidensya isip kabahin sa ustong proseso sa paghusay sa kaso.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
2: Gikumpirma sa mga opisyal sa kapulisan ni atong Lunes nga fit to travel o pwede na mobiyahe si Senator Dante Morecoleta. Apan mapabilin una siya sa kustodiya sa Philippine National Police General Hospital o PNPGH aron tapuson ang iyang mga antibiotic alang sa mild pneumonia. Matud pa ni Lieutenant Cole Benali Bayani, ang hepe sa International Medicine sa PNPGH, musunod ra sila kung unsay imando sa Sanginbanyan sa bahin sa Gidabanyan bahin sa pagbalhin kang Marcoleta. Gisaysay ni Bayani sa mga tigbalita sa gawa sa PNPGH sa Camp Crame nga gipasabot lang sa fit to travel maong paghuman sa mga antibiotics sa Senado. Senador nga gikatakda mahuman karong Hulyo 15. Dugang paniya kompleto ang tanang resulta sa medical test ni Marcoleta og lakip na kini sa ilang opisyal nga report. Kani atong pang Hulyo 6, anaa sa kustodiya sa PNP si Senador Rodan Marcoleta, human voluntaryong mitugyan sa iyang kaugalingon sa Sanginbanyan aron mag-file og motion to quash. Kini kalabot sa walay gipiyansa nga kasong plunder og indirect bribery nga gipasaka sa ombudsman bato kaniya. Kanang kaning Congressman Mike Defensor og sa duha ka negosyante tungod sa giingong wala deklarar nga mga donasyon sa kumpanya.

0: Araw na 29 minutos, ang nakalabay sa 16 sa buntag. Alang sa tong balitang sports. Hatod kinato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Missis sa imong performance, kinahanglan ko nun ay kusgan ang imong panglawas. Sa mga angkol na itong mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Padayong naghimo kasaysayan ang Pilipina Pinay Teddy Star nga si Alex Iyala. Human kini nga misaka sa iyang bagong career high nga world number 28 sa pinakabagong Women's Tennis Association kung WTA rankings ning ni Aging Adlaw. Kini human sa iyang makasaysayan ng performance sa Wimbledon diin na nakabot siya sa 4th round o gami palagpot sa defending champion nga si Iga Swiatek. Gawa si ini mitala usab og solidong dula si Iyala yatong Hunyo din iyang nakuhang iyang ikaduhang WTA 125 ka kampeonato sa Birmingham. Uban sa iyang pagsugod o pagsulod sa semifinals sa Berlin Tennis Open, gikan sa ranking number 140 sa miaging tuiga mama. Ipamatud-an sa nasampit ka tennis star ang iyang bagong pwesto sa nagkalayo nga dula sa Garbo Sanasud sa natad sa World Tennis.

0: Balitang ekstraordinaryo, mga katropa, 33 minutos ang nakalabay sa nasa isabuntag. Atong kinato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas sa guban pang kondisyon? Mag Santon Herbal Oil na.
1: Balitang ekstraordinaryo! Ekstraordinaryo!
0: Nahimong kontrobersyal o trending karon sa social media ang talagsaong Harry Croissant. Usa ka bakery sa Pattaya, Thailand, tungod kay ang itsura niini susama gayud sa nagupit nga balahibo sa pribadong bahin sa lawas o pubic hair. Sumala sa taga o sumala sa tag-iya sa Saiwana Bakehouse, among tinapay giputo sa ibabaw gamit ang fat choy, usa ka klase sa itom nga edible algae. Tungod sa hilabihan kadako nga kaamgit niini sa pubic hair, nagbinado ay karon o gahait nga opinyon ang mga netizens, gani daghan matud pa ang nagkadayon nga ngilad o gabastos kini tan-awon. Samtang ang uban, igot lang nga nalingaw sa maong komedya. Apan bisan pa man sa grabing resback sa publiko, ikatahong perteng hurot sa maong kontrobersyal nga tinapay nga nagsaan gayon sa mga kurusudadong makatilaw nga mga turista.
1: Balitang ekstraordinaryo! Ekstraordinaryo!
0: Mga katropa, ayha kita manamilit na dudaday dugang pahinomdom. Gumikan pangandam na sugbo. Ang pinakadako og labing mabulukon nga running event karong tuiga, ani-ana. Apil sa Windsor Color Run 2026 karong Hulyo 18. Sugod na da-stress sa kadlawon padayon dito sa City de Mare. Pili ang imong hagit, 6 kilometers, 12 kilometers o 16 kilometers. O dagan para sa chance nga makadaog og nindot nga mga papremyo. Upat ka maswerte mananaog nga makadala og balay og brand new nga Honda Click 125 V4 motorcycle. Ingon man tig-upat ka iPhone 17, MacBook Neo laptops, iPad A16 tablets, Sony wireless headsets, Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, JBL Go 4 speakers o Huawei Free Buds. Ingon man daghan pa mga nindot nga mga papremyo. Magparehistro na, bisitahan ang registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hangtod Sabado. Para sa online registration, message ang Windsor sa Facebook o bisitahan ang windsor.ph. Ayaw kalimti ang mga kalingawan, ang mga color chance nga makadaog og dako. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win! Mga katropa, marigilang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ing adlaw nga Martes, 14 na sa bulan sa Hulyo, 2026. Sa ngala na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniyan yung mga tigbalita, katropang Philip Olegario.
3: O XFM Student Correspondent Godwin Solin.
0: Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw. Anxiety Morning Pilipinas.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
5: XFM.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantika kalayaan o mga perito ng mga pagkaon ang

0: Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect ka.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, na 6:51 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: Hi, good morning. Kumusta ang inyong imuhang katropang Chris, imuhang tugnaw nga kabuntagon.
1: Lami kayo,
0: di ba wa pa kay Mike?
2: Wa kay Mike ng samtang. Lami kayo kumbuntag kay halos di ko kamata.
0: Nga naman, lami kayo tulog.
2: Lami kayo tulog. Kalimot ko na yung programa.
0: Ako gani nag-alarm mag 2:30 kun ya na. Ato resulta kay hapon ba 5 minutes. 5 minutes.
2: Nadungagan.
0: Mata lagi ka lang sa kuro sa 3:40. Wala eh nga. Mga pipa ka, CR pa ka, maligo pa ka. Daanan doon po kung ligo ka dlawon ba? Munang tugnaw sa kong raguaan lang yung tao. Eh.
2: Gani.
0: Naanan doon kong Japan mangod.
2: Ay, kagahapon ay nag-chat sa ko, ha? Ang problema kay nakatulog na ko sa'yo.
0: Ah.
2: Igon siya, Sir Chris.
0: Ah.
2: Ano ko, inayon ako, sir. Karoon lang kapunta ka-reply. Sorry kayo.
0: Sa'yo po ko natulog gabi, pero dugay kay karoon matalabi. Ang ginitulog basta kaning yun ani katulog Chris. Eh?
2: Kusog ang ulan. Natingala na lang ko, ipaawasan lang tubig sa pan kay muawas ng isda. Kusog ang ulan eh.
0: Daging? Manang lami siguro ginako ang hagok naglinog daw sa maasim. Maasim man doon nakaramdam
2: na.
0: Nakaramdam mo linog ka ganina. Ako wagi ko karamdam kaya pwede na akong tuluga.
3: Atay.
0: Wala na mo yung mga katropa. May buntag na kanina tarang. Kumusta ang atong adlaw? Kumusta ang yung buntag? Ginauto tanga. Okay kayo ko mo mga kaigilaan o naka mo kanunay sa maing panglawas. Welcome sa itong magparag-uban sa itong programa. Tulumanon kinang bulsay. Adlaw kita karon nga Martes. July 14, 2026.
2: Bispiras.
0: A day before swindo.
3: Atay.
2: Tinood na gini. Dool na gud. Tinood na gud nga dool.
0: Na-feel pa ba ninyo? Ako gamay nila ka kung
2: na-feel. Pagdugay gani mo to bag. Ibig sabihin, daghan nagbayro nun. Nice swindo, pero naay padulungan.
0: Pero okay ra.
2: Okay ra.
0: At least natay kabayan sa utang mga
2: katropa. Nya, dili matagam ang nagpautang.
0: Nya, kung maimbas na utang na po, talagay sa maray na.
3: Atay.
0: Ang hapon gani, tanawa. Dagan kayo, nangantog barangay, nangantog bangko.
3: Atay.
0: Gipangita si Chief Mibot. Kahimuong kumikir. Normal na siya sa kinabuhis tao.
2: Gani man.
0: Kay kita ka ng panahon na, di, tamabuhi kong may utang.
2: Listen yun kayo, di na pwede nga hikalimtan mo ang utang. Parte sa kinabuhi.
0: Angay bayadan ha?
2: Correct, bayad.
0: Isa pa'y magpa-utang niya.
2: Ako, basta nainan na ako siya ngayon dayon ako to, sir. I-3 months term lang.
0: Alas 6:56 ang atong oras, mga kaigilaan o mga katropa. Siyempre, mga kaigsunan, ha? Akong sublio na kiniang programang Bullseye. Mga taga General Sando City, good morning diha kanyang tanan, 26 ka barangay nining ato ang syudad.
2: Good morning usab sa mga katropa na sumaki ma area maitong kiamba og masi magandang maga.
4: Good morning.
0: Maing buntag po sa ato mga katropa diha sa may Malungon, Alabel, Malapatan, England. Kanyang yung Malapatan, England bago lang nalinugan, gilan slide na po. Pero sige lang, laban lang sa buhay. Good morning, gabon kanyang tanan.
4: Good morning.
2: O siyempre, kalimtan na mga katropa diha stupi og pulumulok sa out Cota Bato. Mayad nga aga.
0: Good morning po sa ito mga katropa. Grabe sa social media na ito, XFM 95.9 General Sado Sido. Uy, pagtanaw na mo kay nindot itong topic ko, impeachment na mo ni.
2: Agay.
0: Ato ning susihon kung unsa na magyod ang dagan sa tuang impeachment mga kaigilaan. Karambuntaga! O siyempre, atong mahinabi unya si
2: Municipal Disaster Risk Reduction Officer
0: Bonbon Kenyo. Bon, kamusta naman yung tawang kimingaw ko sa imo ha, Bon? I love you, Bon! Dati ni siya kay,
2: Congressman
0: Steve Chong Binsulon. Actually, nagkita pa miyan ni Katagbo mi permit itong nanapapukos si Kiamba. Kay sige, na sila kanto Kiamba itong, I think, Vice Governor si, that time. Si Congressman Steve. Yan! Yeah. Og ang governor that time si Biggs Dominguez. Kana mga a time before.
2: Di ba sa amigo gina? Di gina mo usap.
0: Mana na si katropang Bonbon Kinyo.
2: Sir Bon ha, katropang ka. Klaro na kina.
0: Good morning diha kanimo Bono sa mga taga-Malapatan. Kumusta ang atong pagpangita diha sa uno anyos nga bata in tawon. Pastila na eh. Wapag inintawon ni Kitty mga katropa. Saon na lagi din tao.
2: Operation Save, no? Operation Save.
0: Operation Save. Kaya ang pangalan sa bata is Savior.
2: Savior.
0: Mm. Savior. Na, sige lang, ma'am. Kapanghinaaw kita nga makita na yung tao ng inyo ang anak. O nagapanghinaaw kita nga, syempre, matagaan man lang. O matang kamalugod ka Turban Chris kung buhi pabalik patay pabalik.
2: Oh, oh.
0: Pero sa kontan na, impas na yun mga kaigilaan na kay grabe, landslide niya, pinanakadlaw. Ilang, atong yan po mga katropa. At this ba lang,
2: ang pamilya mga katropang Ruel,
0: mahilo na,
2: ang pamilya, wa na maghuna-huna nga ma-recover pa nga buhi. Pero ang ila, bisag bukog na lang gidaw. Ang ingon sa lula, bisag bukog na lang sir, para maplastar na mong bata.
0: Sige lang, aron maplastar nila ang ilahang bata. Tagaan man lang kung pagkampo mga katropa ang iyang kalagsos sa saya nga Angel. Bata mga katropa. May panaw ginintawan. Ako, wala naman ginto katropa Chris para sa ko.
2: Sigurado. 1 year old, wala na yung...
0: Ang doha kayo soon, nakita ang...
2: Probability mabuhi pa.
0: Sige lang, laban lang ma'am. Okay na gina. Alas 6:59 ang atong oras mga kaigilaan. Siyempre, bago ta na sugda ng ato, mga topic karabuntaga kay pertinin ninduta mga katropa. Bayo-bayo mga balita ang ihatod nato kaninyo. O siyempre, atong gisgutan ang impeachment o niya mga kaiglaan ang tinuod yung ebidensya.
2: Mm.
0: Wala sa screen.
2: Dapat ikaw
0: ba ito ang digital video gikan sa online?
2: Mm-hmm.
0: Aron nga, kumbaga, papahawa sa pwesto ang usa ka vice presidente. Usa sa inyong tanaw mga katropa. Nalabay nga tudlo ng assassin?
1: Atay.
2: Kana lang.
0: Di ba? O ga ombudsman, nga nung kontrapolitika raga pukos daw. Come on eh, mga tana mahala. Di, pero yun ang marato sundan. Ariosa, agato ang word for the day.
2: O pamilya, pag-ayong mga katropa, atong word for the day, mabasa sa Colossians chapter 3, verse 25, nga nag-ingon. But he that doeth wrong shall receive from the wrong which he hath done. And there is no respect of persons. Kani katropa, sa usa ka tawong magpadayon sa pagbuhat og daotan, aduna gibayad ang inyong mga gibuhat diha katropa. Sa Bisaya atong hubaron na para klaro. Apan ang nagahimo og sayop, makadawat usab sa balo sa sayop nga iyang nahimo ug walay pinalabi atong Ginoo. Kini tulo ka punto akong gustong iskutan karong butaga. Ang balaod sa pagtanom og pag-anima katropa, the law of retribution. Dili malikayan ang resulta sa atong mga binuhatan. O siyempre, ang giingon sa bersikulo nga, he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done. Kung nagtanong ka og pamakak, muani jud kag pamakak. Kung nagtanong kag pampanlimbong, muani kag pampanglimbong. Ang hadlok ana kay seven folds pa imong dawaton. O mga katropa, ang pagdaot sa isig katawo, imo nang anihon og waylain mo ani niya na kundili gyud ikaw mismo og moabot ang panahon nga anihon gyud nimo ang bati nga bunga ni ana apan kung katarong og kaayo imong gipugas kun imong tanom grasya og kanina usab ang mobalik kanimo. Mao na mong ginasulti diri sa katropa sa to ang programang Bullseye si katropang Ruel, ginasultihan gyud namo imong tanan nga kung unsa imong gitanong mo imong anihon og ang pulong karong buntaga perting bugata nga nagpahinumdum ka nato nga there is a law of retribution. Una di ta kinahanglan makalimot yan nga kung unsa imong gitanong mao gyud ang imong anihon. Ikaduha, walay VIP sa mata sa Ginoo. Dili kay tungod congressman ka, gobernador ka, presidente ka, mayor ka, kapitan ka, inila ka, pastor ka, imam ka, pare ka, bisag kinsa ka pa. Basta doon na kay sayop nga gibuhat katropa. Ang sulti sa Biblia, there is no respect of persons. Sa laktod nga pagkasulti, walay pinalabi ang Ginoo. Mahimo natong kadang maling lang korte sa yuta, pinaagis kwarta, koneksyon o gahom pa na sa atubangan, sa labang, makagagahom, patas ang tanan. Muna katong mga mahiligon kay diha, muduot sa ilang isig kaingon, kay lagi nakamino sila, pobre manggod ni, kaya ra kay na kuning duwa-duwaan sa balaod ni. Wa na ikasarang kung isgutanan ang pagtaral sa korte. Hantod duha ka hearing, tulog ka hearing, wa na demoralize na ni. Pero ay ga kumpiyansa niya kay duna siya Dios nga andam mo back up kaniya. O gadili mo respeto ang Ginoo sa mga tao nga inila sa yuta. Kay kasagaran sa mga tao nga inila sa yuta, mao ni sila ang mga tao nga nagpasulabi sa ilang gibati nga musangko ngadto sa pagpanlapas sa ubang mga katungod sa uban. Muna nga walay baker-baker o palakasan sa hustisya sa langit. Ang katropa ay kalimot. Manubag ang kinahanglan, manubag. Bisan unsa pakataas ang imong posisyon sa katilingban, basta kung nakay gibuhat sala, angay ni mong atubangon, kundi ka mga ipasaylo sa Ginoo. Katropa, samtang naapay panon, samtang buhi pata. Pangayuig pasaylo ang tanan ni mong kasailanan. Sa pagbata palamos buntag, imo nang i-reconcile imong relasyon sa Ginoo, kay ang Ginoo mo giya kanimo sa kinabuhi nga gusto niyang ipa-perform sa imo ha. Musugot kag sa dili ang tag-iya sa imong kinabuhi ang Ginoo. Kung mo na nga di nimo i-recognize siya, aw sa maragunas tag-iya og kanang sakyanan imong gihulman, unya wa ka mananghid, wa ka nagpagasolina, wa nimo gitiman yang kutsi, unsa isulti sa imo, di ba? Halos makatilaw ka og mga sakit nga istorya kay naslagot ang tag-iya sa kutsi sa imo. Kada pag imong kinabuhi nga mas bililhon pa kaysa sa kutsi. Katropa, Ginoo ang tag-iya sa kinabuhi. Buna kita kinahanglan dili na magmagahi pa, i-recognize ang Ginoo sa atong kinabuhi o atong sabton nga siya ang tag-iya sa tanan nining kalibutan. Muna katropa, sa katulong ang punto, ang kabatuuran nga ang Ginoo may katapusang maghukom. Siya gyud, God is the ultimate judge. Unsa may imong gibuhat, siya ang mo paatubang kanimo sa paghukom. Og di ka kaikyas niya na kay ang tanan, wa may nakaikyas, sultihan ta mo. Sa tinuod lang, ang kamatayon, mao ang panahon sa paghukom. Uwa ka na mahimo kung ikaw patay na. Di na kapangayog pasaylo ang patay, di na kaduol sa trono sa Dios ang patay, di na kapangayog tabang ang patay, di na kapangayog intercession di sa Holy Spirit ang patay. Si bisan kinsa, di na kapangayog tabang, bisan pas imong kaliwatan, gayampo ka. Kay patay ka na katropa. Apan sa limbuhi ka pa, napay tsansa, nga mahimong gamhanan ang mga pag-ampo. Kini pahimangno ni o gakahupayan mga katrupa. Una, kay bisan sa ngit-ngit o sa tago pa nimo gibuhat ang sayop, nakita gihapon kinis Ginoo o duna kini katrupa na karabang tulubagon, duna kini katumbas nga salaod o tulubagon at tubangan sa Ginoo. Sulti sa pulong kay ang pagpakasala kay ang pagpamakak usa kada kung sala ug ang bugti sa sala kamatayon katrupa. Nagsugod ang tanan sa imong kasing-kasing padulong sa unahuna ug imong gibuhat nahitabo katrupa nga nakasala ka ug di ka mangayog pasaylo padulong gyud kas impierno. Pero adunay paglaom. Alang kanato mga biktima sa injustisya o mga kanabang nakahiagom o kalisod tungod sa daotang buhat sa uban, dili ta kinahanglang magdumot o manimalos. Mabitaw, pasalamat ko sa Ginoo na. O gipasalig nato sa Ginoo ang tanan. Tungod kay siya ang mubarog nga ebidensya sa kamatuoran o siya ang buhatag o hingpit ng hustisya sa saktong panahon. Kung wa magkakadawat o hustisya sa kalibutan, dito sa kaduhang kinabuhi mga katropa, siguro gyud nga ang hustisya dili pwedeng malingla sa bisan unsang koneksyon o kanabang imuhang impluensya, dili pwedeng linglahon ng Ginoo. Ang Ginoo mao ang Dios sa katarong muna kitang tanan, kinahanglan na magbag-o usbo na to atong kinaiya, di na ta mahigug mo paskwarta kay the love of money is the root of all evil. Muna makahimo kag sala tungod sa imong dakong gugma, gihimo nimong Dios ang kwarta ug unsang kaptangan sa kalibutan.
0: Bullseye. Sa mata sa Ginoo patas tang tanan. Way pobre dito, way dato dito, way
2: Guapo, way guapa.
0: Way guapo dito, way guapa dito.
2: Walay puti, walay.
0: Napa ba yung description ang puti o pagkalag niya?
2: Wala gani.
0: Wala naman, di ba?
2: Patas na kitanan.
0: Patas na tatanan. So, di na ito ma-identify dito nga
2: itong di na, kay kayag man ta. Kita ang the light of the world. Yeah. Labi na kung nagbuhat kag, para sa kabuhaton sa Ginoo. You are the light of the world.
0: So, dapat na dito rito or mahayag ta?
2: Oh, correct. Bakit ito kita pa dito? Di na po inihiwag sa... kung di ka ikaw kahayag, ang kahayag dito mo ang impirno.
0: Pero dili di impirno mong panita. Lago, maragin mi.
2: Sige lang, maanad na mong madugay.
0: Sa dugay din yung tanaw sa mo, sigurado mo, sigurado mi, mamuti gapon mi.
2: Correct. Fake ni mga suga na rin.
1: Okay.
0: O, tingit pwede part na nung luoy kayo kapag Domingo ba?
2: Okay, ano man.
0: Puti in Paris. Okay.
2: Alata kayo?
0: Oo, alata kayo. Ah, klaro kayo magkaputi, mga katrupa. But anyway, alas 7:08 lang atong oras, ha? Kailangan mga pagtulunan. Hato kayo Santo Plus Go, cover na ng Santo Plus Coffee Mix. Arena karoon ang atong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
0: NBI nagsangat ang kaso batok sa 8 ka staff sa ADMO, kabahin sa pagkalunod sa duha ka basketbolista.
3: Bullseye!
0: Isangat ang mga katropa sa NBI ang ngadto sa Department of Justice ang reklamong reckless imprudence resulting to homicide. Batok ka na sa 8 ka mga empleyado sa Ateneo de Manila University. Nagita si kaning head coach sa Tab Baldwin. Unong ka-assistant coach sa Gusaka Physical Therapist. Kinay human sa naitabong pagkalunod sa student athlete na silang Rene Baterbonya o Divine Adile rito sa may Dipakulao, Aurora. Kaong-kaong dokumento ang gibit-bit sa NBI isip ebidensya din kirekomendar sa bangkasong simple negligence patok sa athletics director sa ADMO o sa tag-iya sa baong resort.
3: Bullseye!
2: Hindi na, kung ano gini na na-express na yung maayo ba kay daghan gitutukan sa media o siyempre dili man basta-basta guning nalumos dere student athlete unya inila ni gwapo po din siya unta og kanang kaugmaon sa iyang pagka-player ba pero lagi kay nahitabo man so gisubay gyud kung kinsa ang mga manubag ani
0: na ano gini kay sikat man pagkunin dere sa to ang dapita
2: oo
0: labing
2: pa palaro pa ni daan
0: oo MVP dahil yung tinuringan mga kagikan madaling
2: cool ka
0: Ado de ay
2: ADM Dabaw Ado Dabaw
0: na mga kaigsunan nga medyo sikat-sikat pag gini siya nakaangkon nung tao ganindot niya karera pero karoon doon na may hinabang ang pamilya pero lagi siya mismo nangandoy kumbaga
2: makapahuman
0: siya matagamtaman
2: correct
0: hindi na niya matagamtaman pero lagi palubag-loob na lang sa pamilya itong mga hinabang kay scholar naman ninyo magigsuon.
2: Oh, tama. Gisulti ito sa taga EDMU Davao, di ba?
0: Naana po'y balay nga gihatag-ata para sa ilaha. Yan. Alas 7:10 ang atong oras sa live para itong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Nag-ong sekretary sa DOH, gipalingkod humani luwat si Herbosa tungod sa panglawas.
3: Bullseye!
2: Ito doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Jose P. Puhalte Jr. Isip bagong kalihim sa Department of Health human ginawat ang pagluwat ni Ted Herbosa tungod sa iyang panglawas. Matod sa Malacañang, kinahanglan ni Herbosa ang tulong ngadto sa 4 kabulan nga rehabilitasyon human sa usa ka medical nga pamaagi. Si Puhalte ang nga usa ka orthopedist og may kapin 30 katuig ng kasanatian sa serbisyo publiko. Mao'y mupadayon sa mga programa sa paglawas sa administrasyon taliwala sa mga kontrobersiyang gibiyaan ni Herbosa nga padayon pang giimbestigahan.
0: Ano na lang, basta magkasakit sa Truman Chris, basta na kaso.
2: Magsakit.
1: Okay.
2: Padulong sila sa, kanang magparehab sa ospital.
0: Oo. Ano na daw.
2: Labi na kung na'y korupsyon.
0: Hindi, katakot-takot po ng kaso ni
2: magsakit na yun.
0: Magsakit, ang tuhod.
2: Basig, ang sunod na ni Ombudsman na po. Ang sunod na ni Ombudsman, yung ospital arrest.
0: Ombudsman? Hindi na basta-basta.
2: Ah, dili. Ay, kalyado mo rin.
0: Protektado mo ng S.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ah, tama. Kaya kung madamay may tanan, ha? Nga naman di kong singgit.
1: Tama ang mga langit!
0: Alas 7:12 ang atong oras, mga katropa sa live pa na itong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Funeral benefits sa GSIS, kisaka na nga ito sa 50,000 alang sa mga miyembro.
3: Bullseye!
0: Isa ka na sa Government Service Insurance System kung GSIS, ngadto sa 50,000 pesos ang funeral benefit alang sa mga kwalipikadong miyembro o benepisyaryo. Gikan sa kaning 30,000 pesos, amang benepisyo ihatag sa usa ka higayon ngadto sa pamilya sa mga aktibong miyembro, retirado o pensioners nga mipanaw Uban, tagaano prioridad ang legal nga asawa o anak nga mao'y naggasto sa lubong. Matod sa GSIS, nagahin og 1.25 billion pesos matag tuig aron nga matabangan ang kapin 21,000 ka mga pamilya sa nasod.
2: Ayaw lang yung usba ang inyong commercial ha, GSIS. Masig maghimo mo commercial nga parira Super Perry. Katay na! Dili mao na ha, sayop na. 50,000 dili na kabayaran kinabuhi sa tao, pero kada benepisyo mo guda.
0: Benepisyo. Adi para po di nindot po di para sa kato mga senior na retired nga mga government employees mga katrupa nga nahurot ng pensyon.
2: Salamat at least kita gaag pagtaga nila bisag man lang sa mubo nga gamay nga kwarta. At least man lang ma-express sa gobyerno yung tabang sa mga empleyado niya.
0: Na. Kudos sa GSIS.
2: Kudos, kudos.
0: Kaya wak ka mo nagpagunit sa gobyernong kurakot.
2: Bahala na lang mangurakot na sila basta padayon yung servisyo.
0: Correct ka. Agoy, ikaw. Wala na po ni Mohana.
2: Presyo sa lana, misaka o gapin, 4% tungod sa tension sa US o Iran. Isaka o gapin 4% ang presyo sa lana karong Lunes kagapong alawa human nagkainit ang tensyon sa US o Iran tungod sa paragbangi sa Strait of Hormuz nga naghulga sa temporaryong tigil putukan mga katupa. Kating haduka ni oy. O tungod niini, nabalaka ang mga negosyante sa posibleng pagsaka sa inflation o interes. Hinungdan sa pagkahagsa sa kadaghanang stock market sa Asia. Ilabina sa South Korea. Samtang nagpaabot ang merkado sa financial report sa mga dagkong tech companies. Karong simanahan nakasinati o gamayang pagsaka ang stock markets sa Pilipinas, Hong Kong o Taiwan. Sa mga nag-expect na today lang ang sa kahimala. Himala.
0: Kanta na lang taani. Pastilan yun ni Ron.
1: Atay.
2: Ay. Kaya pa.
0: Laban mga katrupa.
2: Ako, ang imuhang gasolina, pila ang full tank niya, pila kaadlaw?
0: Pila kaadlaw, full tank niya. Di, abot mo noon siya gano'n, kay dari-dariwan lang. Dagan po siya mga 2 kasimana.
2: Tipid kayo.
0: Tipid, pero dako mang makinagod. Ay, dako ba ng tanky good? So,
2: diligya pong kwan.
0: 500 plus po na kung itubil po.
2: Ako kay, layo-layo man na mua, among 500, marag sa kasimana. Adi, may swerte na kayo makabot sa kasimana.
0: Na, maul lagi, pero tayo naging paita.
2: Sige lang, laban lang tayo pag.
0: Laban, may sigway ka laban.
2: Dumustra po.
0: Laban, bisag wala ikalaban.
2: Ana lang, laban lang gud, bisag wala ikalaban.
0: Ay, nako. Saon to man, ina naman na. Ato bangon ta ng problema ha, mga kaigilaan.
2: Ana, di gud pwedeng patalik doon. Ato bangon.
0: Di man ato na kontrolado. Apan ang atong kaya makontrolo kung saan ato mga pwedeng buhaton.
2: Correct. Don't get it from behind, get it front. Ako laging miss.
0: Di, mas nabi maginang nakaatubang.
2: Ano ba, ba?
0: Kaysa nakatalikod.
2: Ay, para makasukol.
0: Kung nakatalikod, but pasabot ko, didang lang na siya.
2: Ay, di ay.
0: Hindi malimutan ako ng naon. Pero pag nakatubang ka, but pasabot asawa ni mo na.
2: Ah, okay, okay, okay, okay. Tama to siya.
0: Karang back behind, wala. Hindi ka na. Anay. Hindi na ako, hindi ko ganahan, hindi na ako magkita ang naon.
2: Muna, ang layo na kayo, wait, abo. Kaya hindi ka ganahan.
0: Na. Wala, hindi ka pwede mo tuwad.
1: Atay.
2: Dili po ituwaran ang mga hagit sa kinabuhi.
0: Dili ituwaran. Ato bangon ang hagit sa
2: kinabuhi. Ato bangon. Muna mo ginamina ba siglay ang dagat yung muna una ba?
0: Ayaw, kanindi ang hagit sa kinabuhi.
2: Kana!
0: Kay kung imong ipasulod ng nakatalikod, basi lahi ang masudlan.
2: Atay. Wakla, di ba din mao di ay?
0: Sayop ni Bart!
1: Atay.
0: Alas 7:16 sa tokoras, salay pa na itong mga balita.
3: Bullseye!
0: European Union, nagpanayag pag-usap o pag-ila sa 2016 arbitral ruling batok China.
3: Bullseye!
0: Subling kipamagos sa EU ang pinal ng legal ng 2016 arbitral ruling sa South China Sea para sa Pilipinas o China sa 10th anniversary nini. Nalawagan ang EU nga tahuron ang desisyon subay sa UNCLOS alang sa kalinaw o kagawasan sa paglawig sa maong dagat na makausab ang aliansa sa nagkataas na tensyon sa rehiyon o gisaway ang mga delikadong insidente samtang isuportahan ang ASEAN o China sa paghimog epektibong code of conduct pinagi sa malinawong dialogo.
2: Bullseye! Kanawa kay problema na kay malinawang dialogo man.
0: Ayun yung parihasan dito sa Iran, ha?
2: Kanang himoong bayulinti ang reaksyon niya, kanang mupadayag siya ang personal nga iyahang pagpagawas o statement mo nang gipasakahan siya o gusto kanang persona nung grata sa nasun China.
0: Uy, ato din nga po kay Gran, kay base unya gamay ramang kuning sipi at katropang Christmas ignite ang kagubot
2: ba? Dikil gini pa.
0: Dikil mo nang ato nga po nga mamahimong malinawa ng utok na ini mga tawa na nga naadi ha.
2: Aron nga dili lang po kita po nga nahintungdan
0: aron dita mo sakay og bangka padulong ngadto sa Indonesia kun dili Malaysia.
2: Kinsa kay ini si ato ang unsa ra national defense si kisiya si Gibo Chuduro.
0: Ot
2: Gibo no, pwede lang ayaw lang kay si padayag sa imong gibati bo kay madamay mi diri bo na
0: democratic way lang democratic way
2: wala lang
0: kay lisod kayo pila ka oras daan ang daganan kung magpambot bangka ka padulog Indonesia kung dili ka Malaysia alayo kayo
2: ayahay ang mga taga Balot kay dulbol ang sila ang Indonesia
0: ayahay ang mga taga Tawi-Tawi kay Duro ang Malaysia
2: tabok kung ang problema niya dili ka sila magkaproblema gyapon pag abot sa Malaysia
0: nga
2: okay siyempre
0: dili kaya ang nawag sa Pilipino pero magyapog Malaysian
1: okay
0: pero magyapog Indonesian. Kano na mga Malaysia, Singapore. Singapore na ihalo in check. Regalan sila nang singkit ng mga mata.
1: Okay.
0: Grabe ha. Sabi na ito na katong oras sa ato balikan ang uban pa natong isikutanan. Kinsa ba nakasinati kanunay og silent stress? Ang babae ba o ang lalaki?
2: Agoy!
0: Sa ato ka na pagbalik, inimahin na ito kanyang Santo Plus Coffee Mix.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM. Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
3: Turbo.
1: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ato si Ariston.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: XFM.
2: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
3: XFM.
1: FM.
4: Exciting.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
5: Exciting.
6: Bullseye.
7: Oras na to, mga katropa, alas 7.25 na!
8: Oy, oras na, mga katropa, para siguruhon niyo imong kaugalingon nga makalakaw na kanya kay basig malahit na bugka. Sige na magkagalit. Pero katropa, bago na niyo muna unaon, huna nasa ang imuhang kaugalingon. Ang imong panglawas akong ginamin kay perte man ka naka-andam sa imong kaugalingon. Pero ang problema lang...
7: refresh lang, chief. Talagang ganyan ang buhay.
8: Sige lang. kinahanglan, ang imong kaugalingon makaandam sa mga pagsulay sa kinabuhi. O kung saan mo nabuhaton, i-considera ang imong ginakaon. Maayo ba na imong ginakaon? Kung dili mang gani, tungkol sa kabisi, hindi mo masiguro ang nutriensya ng katrupa imong pagkaon, siguro alang mag-Santon plus gold kasi matag-adlaw. Kaya Santon plus gold, muna ni siya ang instant nga maka-acquire ka o gatabang sa imong kaugalingon sa mga nutrients nga kinahanglan sa lawas na asya diha makahatag kanimo og alibyo mga katropa kay kung kulang kas nutrients posible nga daghang mga sinitian nga balatian mo na katropa pag Santon plus gold dani sa spirulina malunggay napod siya kanang kaning garlic og kanang
7: ampalaya
8: og kining
7: syempre ang
8: mangustin nga rich in Santon mga katropa mag Santon plus gold
7: ikaw lagi ang una.
6: Bullseye.
7: Ang balit sa paborito ng mga butika, available kanunay dito sa mong silingan o sa talang branches na ini, Rodion Pharmacy.
6: Bullseye.
7: Alas 7.27 na itong oras, sari na yung

0: ka sa gara baka sila doon sign and stress babae ba o lalaki katropa ang krisa
1: Bullseye.
2: O mga katropa may adlaw ha karong adlaw ha usa ka diskusyon sa nga hilom apan nabugata ang atong isgutan kinsa man gyud ang kasagaran nga magpasahan sa ginatawag nga silent stress ang mga babae ba nga daghan kaayo ginahuna-huna sa balay ug trabaho o ang mga lalaki nga hilom lang apan nag-antos di ay sa sulod atong abrihan ang linya mga katropa sa diskusyon katropa kinsa gani ang mas haud mag-antos o magtago o kagool
1: Bullseye.
3: Laki.
2: Babae niya ko, babae niya ko.
3: Ang babae, mangod, dali lang mapagawa sa ilang gibati. Ang lalaki, tungod sa garbo, tungod sa ego, ilahan ang pugnan ang ilang ginabati, mga katrupa.
2: Sige, may punto, Bullseye. Pero tanawo na to ang lima kabugat nga rason.
3: Invisible mental load. Babae din.
2: Babae lagi.
3: isa pa lang man, ha? Ikaw po. Lain sa physical nga trabaho, ang mga babae nagpasag yun ang gitawag nga mental load. Ang walay katapusang pagplano o pag-analisa na sulod sa panimalay o sa trabahoan. Sila ang kasagaran maghuna-huna kung unsay sud-an, schedule sa mga anak, mga baydunon, ang emosyonal nga kahimtang sa pamilya, kini nga matang sa stress kay invisible o dili makita. Apan padayon nga nagdagan sa ilang huna-huna
1: 24/7. Bullseye!
2: Bullseye! Mga
3: dapat tabangan ninyo yung mga asawa.
2: Oh, ayaw pasag depart.
3: Oh, kada mga baydo nun, kada kamo na bahala di ha, ihatag na siya ha. Ayaw na naparbulba ha, pang sundan, ihatag na lang siya ha. Ikaw mag-provide, ikaw banahan ka, nagtapulan na
2: mga ihatag naman niya ang bayro nun, pero may kwarta.
3: Okay.
2: Monang ma-stress, monang mohangyo, gani ka na dili, doon siya maka-grant sa imong hangyo. Kaya nga naman, wah, magagihatag. Saan mo ka?
3: Na, dapat maghatag gani. Para di ma-stress ang kasawa.
2: O, siyempre, happy wife is a happy life man.
3: Yan. Yan, pagkagabi, ihatag po ang iyang gusto po.
2: Gani man.
3: Sa mga tao na, otorisado naman mo kay Minyo man mo.
2: Ayon.
3: Ang dili lang interesado katong dili minyo.
2: Oh, nya kay sibre kung nana kay sakit ang diabetes, pag turbo dietary supplement for men.
3: Nakay di naman nakatindog.
2: sa balahibo na lang mo tindog.
3: Imong til, manggahi na lang imong til, imong bagtak, mag-cramps na lang na, di ka nakatindog.
2: Oh.
3: Ay nako. Di ba? Ang kultura, Troma Chris, Simone, tend and befriend.
2: Kada. Basa sa psychology, mas ma-stress ang babae. Ang ilang babae, natural nga instinct kay ang pagpanalipod sa pamilya o pagbintinar sa maayong relasyon sa uban. Apan dili makamugna o kasamok o kabalaka sa mga tao sa ilang palibot. Pilion sa kadaghanang babae nga i-absorb ang kadabang ilahang mga pagbati o mga kaugalingong stress. Mopahiyom gyapon bisan og bugat na ang gibati aron lang nga magpabiling kalmado sa tanan.
1: Bullseye!
2: Duha na, babae!
3: Wala rin. Wala, manging pretender magod-mugod. O na ma-stress mo. Gusto niya lang dahil mo niya eh.
1: Bullseye!
2: Para makagaan-gaan sa pagbati, di ba?
3: Sa storya ng gaan-gaan si bati ninyo. Kami ka po yung magproblema pagkabot sa panahon.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Ay, na.
2: The same narrative.
1: Okay.
3: Pagawas ninyo lang sa inyong kibate, di ha? Hindi ka kay Osaka, di ba may makaibalo ni anak kay busy bin sa papagintag pangwarta?
2: Na. Sa kantahan lang natin sila, oh yes, I'm a great pretender.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Ikatulo, pag-internalize sa emosyon, overthinking o kabalaka.
2: Ang babae na po,
3: eh. Adunay, dako nga kalainan ng pagpahungaw sa stress samtang ang mga lalaki mas dali ka bupagawas niini pinagi sa external nga reaksyon. Sama sa kasuko, pagdali-daling mapungot, o...
2: Pag-withdraw daw.
3: Lahit, manauna-una.
2: Pag-withdraw sa mga kasamok siguro.
3: Ah, okay. Ang mga babae mas daling mo internalize. Ilakining i-overthink o kabalakan sa sulod sa taas ng panahon. So kini paghambin mo resulta sa pisikal nga sintoma sama sa grabing kakapoy, labad sa ulo, insomnia o walay sa walay klarong rason.
2: Wala ka nang magka-migraine o ka nang may ginabati nga kalit lang mugula ayang sakit sa ulo, ingana na katropa.
3: Basaan ang buwang kunin niya na permigod para mawala ang labad sa ulo, ana.
2: Iha lang basa og tubig.
3: Basain ninyo niya. Ayun, yung bitina.
1: Atay. Bullseye! Bullseye!
2: Granted.
3: Ikaw ba?
1: Bullseye.
2: Ang pressure sa superwoman syndrome. Agay, ikaw pa na rin, babayar kaya pa na. Sa modernong panahon, gilauman ang mga babae nga mamahimong maalimutan.

0: Gandagan pagkalit niya. Mm. Pero pag high school na na, pwede naman trabaho ni mong asawa. Mm. Okay na kayo na. At least man lang, gamay na lang pagduso ninyo sa inyong mga anak. Importante man God, kanang gagmay pang mga bata na inahan sa ilang kiliran.
1: Gani man.
0: Tayo ganyan isalig na sa mga inyong gikuha diha nga mga yaya. Mm. Kay lahi man gid ang pagatiman gyud sa usa ka inahan gyud kumpara nimo sa yaya ra mo timan sa mga bata.
1: Oh. Di ba? Tirod na, tirod na.
0: Dapat na gyud kanunay ang inahan. Okay man manerbaho, pero dapat ibalanse lang gyud nato atong oras. Aron di po kita malugmok mga katropag ma-stress.
2: Bullseye.
0: Biological and hormonal factor na pud ni. Dali na ito, ikalimod katropa ang Chris nga mga babae, buagi yun o ginatawag ang natural nga biological shifts. Ikan sa ilang binuwan.
1: Administration.
0: Administration. Syndrome ang ginatawag na ako niya na.
1: Uh-huh.
0: Pagmabdos, postpartum.
1: Agoy.
0: Hangtod na sa...
1: Damay na po, postpartum. Ano ba?
0: Ali, aminopos yun o.
1: Pero kung sa lalaki, yung sitawag na? Menopause sa babae, kung sa lalaki.
0: Ambot?
1: Mikupos.
0: Mikupos. Joke to.
1: Joke to, hindi katawa biya ka.
0: Nauna na yung atong bantayan, kaya nagkaedad naman ta, pati atong mag-asawa.
1: Gani. Bantay-bantay yun, dali pa. Mao gini siya, kanang dali na maglagot, dali na wala na yung pasinsya.
0: Sa naman ko, minupusal naman ko.
1: Samot ka lagot.
0: Dahil lagi na kausaban silang hormon. Dako ang epekto ni silang neurotransmitter sa utang mga katropa ka nag-control silang mood o stress handles. Mga hinungdan na mas dali ka musaka ang ilang emosyonal nga load nga kasagaran dili na masabtan sa uban.
1: Dili dapat ang laing tao makabantayan ha. Ikaw una lalaki kay imong asawa. Oh, grabe ka prone kayo sa kanang mag-tago-tago silang gibati kay daghan sila og mga factors. And perfect sa ilaha karon tanan ang kanang ang hisgutanan sa ilagi padulong kay perting luuya sa ato mga asawa o sa mga kabaynan.
0: Naan. Mao na kamo mga boys, panggaan ninyo ang babae. Ang babae wala ginapasikitan
1: kundi
0: dili ginapalamian.
1: Ingon sa Biblia, love your wife as you love yourself. Love your wife, katrupa.
0: Lahi po tong love your neighbor, no?
1: Lahi po to. Kay koman to, wala man to'y last.
0: Siksi ang neighbor.
1: Ayaw na lag-love eh. E ba si matintal baka? Na, mahulog nun din naman love mong wife. Kaya love mo kas neighbor.
0: Tingala ba, ibang asawa, give up taning balay, Ami?
1: Nga naman.
0: Balit mong itataglaing balay ka ng...
1: Ah, nga ganahan na kay Kudere.
0: Dili, kay guwapa magulo sa neighbor.
1: Ah, sige, baligyan natin din.
0: Merese lagi. Alas 7:36 sa itong oras, mabalik kita mga kagilaan. Kinikabahin na ito kanilyo sa Turbo Man Enhancer.

0: plus goal, 3 times a day, na-frigid na ako, nagili na magsakit akong ulo, alert pa akong brain sa pag-style.
1: Santo Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit, kag makinis nga kutis? Gamit sang Santo Plus Herbal Soap.
3: Ako kasi Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santo Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santo Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santo Plus Herbal Soap. XFM.
4: Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: Dunay mituro sa akong kalimutaw, sir. Pati nga unod, nga amin akong mawala na to. Tingala ko, sir, kinag-anam siya kadako. Unya, padulong bitaw sa tunga sa akong mata. Naay nakasulti, nga gitiridium daw ko. Maupto, sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision Next Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay, sir, nga ning tumardayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trida ni sa Sibalo Pantukan.
4: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
7: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og Premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa Premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
6: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
2: XFM. Samsung Vitamin C.
9: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang imong prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
12: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
13: Uy, Madi, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting!
2: XFM.

0: Katropang Chris, i-congratulate na to ang atong presidente.
1: Yan naman.
0: Kay gikan sa negative 15, nag-negative 7 man yung SWS survey.
1: Ah, okay. Congratulations. Okay. Pero negative, nag-apon eh.
0: Wala nga nga kung ganyan. Yung congratulate na ganyan ako, yung mapag yung giingon.
2: Atay.
1: Hindi alam kung ano nag-congratulate na negative, nag-apon.
0: At least, isaka, di ba? Negative 15 to negative 7. Ganahan, di ka ganahan, ana.
1: Ah, okay.
0: At least, di ba? Nai-gamay-gamay nga pagsaka.
1: Ah, pagsaka.
0: Ah. Pero, mura siya spaghetti.
1: Pababa.
0: Spaghetting pababa.
1: Pababa ng pababa.
0: Spaghetting pataas. Pataas.
2: Atay.
0: Diba? Mura siyang sikat nga sayaw nga spaghetti bang kantang Joey De Leon na sa Biba basi masipiat ko ba Biba Hot Babes. Biba Max mga dong yung nauna.
2: Atay.
0: Ah, diba? So actually ubos mong gapon nagsaka na pong gamay katropang Chris pero at least negative gapon at least negative gapon diba? Base sa uling survey karuntuiga SWS publicos musaka mong gitsya katropang Chris musaka siya niya mubaba na pod ano mo mo yung spaghetting pababa spaghetting pataas pero ang problema kay wagin na positive ang negative SWS gapon. Negative gapon at least isaka.
1: Saka is negative.
0: Nga nung nga naman ang survey sa itong Pangulo, o siyempre, pait niya kamatuuran mga katropa, taas nga presyo sa mga palaliton, kakuwang sa trabaho, muna'y miigo sa minilyon ka mga pamilya. Diba? Mm. Ang saad niya nga 20 pesong bugas, nagpabiling nga na unlod.
1: Da.
0: Diba? Busy si Chip. Chip, number one Chip.
2: Atay.
0: Muna na ko ng rason nga nagkakaubos, nagkakataas, pero negative pagyapon ang ato ang pangulo sa mga survey.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Nga dugang panianak katropang Ruel nga mas misamot ang kalagot sa publiko tungod sa grabe nga pamulitika o mga baho sa korupsyon nga nagpabiling gawas nun.
0: Ang saka baho?
2: Atay.
1: Kadang murag ka ng isa ka simana ng walibang libang.
2: Atay.
1: Gawas nun.
0: Kasi tamis na nakaon. Sorry. May buntag sa Ma'am Jing Picarito, Tristan Wyatt Gulay. Sige pa na yun.
2: Atay.
1: Nagpabiling gawas nun taliwala sa kalisod. Samtang busy ang kamara sa pagukod o pagplano o impeachment batok sa kaatbang politika, ang mga issues sama sa flood control scam o uban pang anomalia, nagpabiling walay klarong solusyon. Kung dili ni aksyonan, di ni mahimog aksyon sa atong administrasyon o kung magpadayon ang pagpabungol-bungol sa singgit sa ordinaryong lungsuranon, dili layo nga ang maong grado hingpit nga mahagsa sa pinakaubos o sa kadakong kapakyasan mga katropa sa maayong ugma nga gilauman sa katawan human sa miaging eleksyon.
0: Ah, nagasulti lagi nga wala labot ato pangulo ni ining grabing korupsyon. Oo, pero klaro man kayo ang imong pinsan. Nga nung di man na ito akaya.
1: Gani no?
0: Ah, sige. Okay na Chip. Sinyas lang diya. Karang di ba na ito na kaya mga kagilaan? Muna nga ito pangutahan na nga ibinin sa inyo ha. Uyun ba ka sa resulta sa mga uling survey? Murabag paubos nga paubos ang grado ni PBBM tungkol sa krisis sa ekonomiya o grabing pamulitika?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kamo na yung mutubag diya. Kaya ito nang basahon taon-taon mga kagilaan. Kaya ito sa dawato ng report na ni Katropang Philip Oligario ay anak ka nga ng gukod o gamahan gamit ang konsilyo nakagawas na sa prisuhan. Well, siguro ni kasong amahan ay.
1: Oh,
0: at usaro ng dugan ni Talia nini, Katropang Philip, i-muna.
4: Live report.
0: Yes, Katropang Philip.
5: Yes, Katropang Rovelo, Katropang Chris, kay lagi nag-file na disinterest to complain ang amahan.
1: Oh.
0: Tama yun ko, Katropang Chris, ay Philip, hindi yun mo kaso ang amahan. Okay, go ahead.
5: nagfile ng disinterest to complain ang amahan katropang Romelo katropang Chris nga ipasaka ang kaso batok sa usa ka anak nga nanggukod og kutsilyo ngadto sa iyang amahan ni aging Hunyo 12 sa gabi diri sa Poroca San Roque barangay Labangal ni nga dakbayan sa General Santos katropang Romel kun diin gilagani ang anak nga si alias Ondoy nga nasa amtong pagidaron samtang ang iyang amahan senior citizen nga paralyzed na. So mga sa mga nakainabi nato diri nga residente dakong katingalahan alang sa ilaha nga numatod pang giingon nga agigukod sa anak ug kutsilyo ang iyang amahan nga paralyzed naman daw kinhi nga edaran katropang Romel sa tuwa pa di nagyud kadagan ang iyang senior citizen nga amahan. Pero sa mga nakalap nato din giklaro sa mga residente nga walay panggukod ang nahitabo apan gibaharan lang ang ilang amahan nga di na matud pa mubalik sa ilang lugar niya dunay gunit nga kutsilyo katropang Romel.
0: So samtang gabahan siya na siya gunit kutsilyo.
5: Yes, so okay. Ay hapa man nahitabo kato nga insidente, ano na matud pa'y panagbangi ang nahitabo sa mag-amahan. Hinoon kining mag-amahan, dugay naman daw nagpuyo diri nga area, dagan mapunig anak kining senior citizen nga amahan, katropang Romelo, katropang Chris. Pero kato, first time daw no, nga nakita nga grabe ang ilang away nga nagresulta yun sa pagbahad katropang Romelo, katropang Chris. Hinoon, sa pagbalik na ito ganina dito sa Macar Police Station, wala na ang nasampit nga gipriso. Tungod lagi kagagahapon, nag-file og disinterest to complain ang amahan. But pasabot, gipagawas na yun siya katropang Romelo, katropang Chris. Sa pag-sulay po nato kay alias Ando, no, kining amahan katropang Romelo, katropang Chris, nagigabutiang paralyzed, nibaliban siya sa paghatag og dugang impormasyon tungod kay may sakit na ang edaran, paralyzed na niya madugang ngan matud pa ang iyang kasakit o kapait nga gibati o galing abrihan o giskutan na usab ang nahitabo katropang Romel o katropang Chris. Dinhi man po sa ilang lugar, malinawon man po daw niya first time daw nahitabo kato nga insidente.
0: Unsa po ginayo rason nga nung gibaharan niya ang iyang amahan katropang Philip na kay nakuha ka impormasyon? Unsa yung rason? Wala po yung gihiskutan nga rason nga nung iyang gibaharan?
5: Katutungura mangod katropang Romero, katropang Chris, gabi na nahitabo ang ubang mga residente nagpahulay na. Pero sa mga nakalap na to, adunay panagbangi ang nahitabo tali sa amahan o sa anak. Pero sa particular nga away o sa bagyo giawayan nila katropang Romero, katropang Chris, nagdumili na ang mga residente mismo. Okay. Ayon man ang mga involved aning nga insidente nga muhatag og dugang impormasyon para lagi daw nga mahilom na o mahapsay nagbalik ang ilang lugar.
0: Malintan na o mag-uli na silang duha.
5: Okay. Para mapun sa mga residente din hi, ang labing mahinumdanon na lang nagpinasayluay ang mag-amahan katropang Romelo, katropang Chris. Niya kalimutan na itong panghitabo. Niya kahibaluan nga din hi, sa barangay sa Porok San Roque, sa barangay Labangal o sa nisa pinakamalinawon nga area maunang dakong katingalahan para sa ilaha ang nahitabo nga insidente.
0: Yun. At least nag-uli ang duruha kaya para di namod ako ang away, kalimutan na lang talaga Morgana.
5: Yes, so sa pikas bahin o sab katropang Romelo, katropang Chris, kundi sa zone 2, sa zone 3 sa Porok San Roque sa barangay Labangal na hitabo ang gigabutyag nga pagpanggukod matod pa sa amahan sa anak ngadto sa amahan o kutsilyo. Sa unahan ani may basketball court dito po na hitabo katong pagpanigbas patay ngadto sa yes usa ka 20 anyos nga lalaki nga laborer dinhi sa barangay Labangal kundiin na samtang gakaon o pastil sa basketball court anauna sa kadlawon dunay usa ka lalaki ani dool dayon gitigbas siya sa tangkogo katropang Romel o katropang Chris. Nadungka na lang sa mga residente nga dunay lagubo milabay ang pipila ka oras nakita pod ang biktima nga nagkadugo o nahagba na gyud sa dalan katropang Romel o katropang Chris. Hinoon sa update sa Macar Police Station na file na ang kaso nga murder batok sa suspect nga dinakpan nila kay human sa insidente nakikoordinate tayo sila sa mga individual nga nakaila ngadto sa giingong suspect og sa mga witness usab. So naki-coordinate sila, nadakpan dayon katong suspect milabay ang pipila ka oras maunang sa pag-angkon usab, no, nga dunay away or walay nahumanan nga bangi tali sa biktima o dito sa suspect, giangkon man po sa dinakpan ang gibuhat na krimen katropang Ruel.
0: Yeah. At this, sulbad ang kaso ng Dabita.
1: Good job sa PNP.
5: All right. Salamat po ang mga otoridad nato sa mga residente katropang Ruel o katropang Chris tungod sa partisipasyon o paghatag o lugang ang impormasyon aron nga dali nga masulbad ang mga nasampit na krimen.
0: Ang San Roque, asa ba na agihon kung gikan ka highway diri ka sa Silway nga dalan agi o diri ra gyud sa National Highway?
5: Pwede ka sa Silway, pwede po ka diri sa may National Highway, pero mas duol sa Silway katropang Ruel. Pag abot ni mo Gadano Avenue, dire-diretso lang ka sa may National Highway, dayon ay hapa ka makaabot og Bacar Police Station, makita na ni mo ang dakong karatula nga Purok San Roque. Mao na ni pasulod katropang Ruel.
0: Mao tong simentado ng dalan, pasulod nga, yes. Nay kanang murag kung sige tawag ka na, kanang walking area nga nay shade.
5: Ala ito. Ano to siya?
1: KPS
5: sa
1: tuntapan
5: sa magsaysay. SSS. Magsaysay ito siya.
0: Magsaysay ito siya. Okay, sige. Ako lang ang sabayon.
5: Parang ito ko masayo, akbang sa may Olarte State.
0: Ang kanang pababa ang pagsulod ni mo.
1: Kanang na ay Panlaki Building, tama?
0: Panlaki, yes. Tama, Panlaki. Tama, okay. Sige, katuldol na ko. Salamat sa report, Katropang Pilip.
5: Masara ang report gikan sa patrol o karon magpabiling healthy tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X FM News.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sige! Pakikinaan sa itong pagbalik, ato ng isgutan na ang tinuod yung ebidensya wala sa screen matod pa.
1: Agoy!
0: Kay pila na kadlaw, ikaw pat kadlaw kagapon sa impeachment complaint. Wa pa man yung gintawon ma-identify sa prosecution kung daa ba yung ikontrata ang ikaduhang pangulo o wala.
1: Mao gina pinakabugat yung pangutana.
0: Mao na atong Tokyo nunya. Sa atong pagbalik, mao nang relax sa muna kay Palutson sa nato. Ang The Secret of Health, atong makauban mismo atong President CEO, si Dr. Remelito Oya.

0: to the new world of the Transformer. Okay.
1: Salamat sa mga Transformers na nag-transform sa akong cellphone.
0: Alas 8:02 na ang atong oras, mga kaigilaan. Siyempre, atong iskutan karon mga katropa, pero yun na pangtanaan kinigabay na itong kaligasantong na vitamin C. Mga kaigilaan, mga kaigsunan, ang bansantong vitamin C, dako kayong tabang sa tuwang kalawasan. Tanang vitamin C, mga katropa, ang Chris, dako tabang sa tuwang kalawasan. Pero nakalindot sa santong vitamin C is alkaline ang iyang vitamin C.
1: Yan. Dili mo kutoy mong tiyan, dili mo hapdos.
0: Dili mo kutoy, dili mo hapdos, mga kaigilaan. Okay.
1: Oo, naipanawagan ka tapang Ruel.
0: Sige. Nanawagan si Ma'am Cindy Ilido. Kung kinsa man daw nakakita, nakapulit sa iyahang mga importanteng dokumento, tanan niyang ID na rito. Nawala between area sa Apupong, Paadto o Intake Highway. Intake Mabuhay. Okay. Ada version, sabot-sabot na ni. So, nakasulod siya sa sling bag nga black, nga na brown nga pouch sa sulod. Naa dito ang iyang tanan nga ID, driver's license, PhilHealth ID, national ID, SSS ID, naa pa iyang ID sa iyang trabahuan sa Frabel Fishing, Fishport ID, nakasling siya, naa pa humid ID.
1: Uy, nagkahan ng ID eh.
0: Pero tinaghan na ganyan mo aning i-process nga.
1: Naa pa na yung cellphone, apil na eh.
0: Affidavit of loss. Naa po na yung cellphone, palihog lang nagbalik sa nakapunit, basi. Basilab, ano saan eh? Basilabay ng dosdalan.
1: Oo. Oh.